0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E tōi whātalo whātu lau tā poenga mau Samoa ne iaso tālo whalawa mā lōle sei fōilangi mā mā mā tāwhi. O si mai alfa fonga i telefonia le sululu, a se iwa o se te malua felus fuluono, ma le lima tolu tasi pi ai pi emeni au te roa. Fa alia e se Colin tuku i tonga o le nmeseo au kilani, o le fufanga le ekte fa alia o ngai na le polo kalami fa ulu fale maori ma le pasifika po le mepas, i ana polo kalami tau soifu maloloina, o matuale tutusa ma le soifu maloloina o lo fea ngai nei ma fio anga vai vai. E fai tau se lau fōma i whaapitoma fōma i Māori ma le Pasifika wa awai le polo kalami le mepas, talu mailo na amatanga le vai tau le tasiva fitu o. Fai mani taita o le act party ya David Simoa, o se ilo ilonga polo kalami unu fale ya onga wha fōma i, wa wha iloma ya i ele e tala whiangai. Sa unu ai se Colin Tukuitonga, ele te tau na wha polo kiki a David Seymour, se polo kalami tau le soifu ma loloina, i aini au ngā mō tangata Māori ma le Pasifika i se taimi umi. Na wha alia i tau si mai o loo ngā rurua ni mata ngā ruenga o wha la wherever wha fōse i polo emergency department ili wha le mai o mito lmo o whai mai, sa wala au watu i tau si mai sa talo sanga o loo mamai, e o mai a ngā rurua bole lawa le o whai ngā ruenga. Ai fai mai, sa fa ali ona tu popolenga i le nga duenga, i le amo i le au fai nga duenga, se evenga ma mafa, ai le isi swinga o faya. Fa mtale sifo mai le mta nga duenga fa fose i le Radio New Zealand, e se lama le tolu nga se nga se sa i le potu fa atali le vayasu talwai, le sifolu tasi sifolu lima le po, ma fo mai e te ofitu na fa atu ulanga pe roster i tiuti o le na po. O ngā se ngā se ia sā wha upopo atu i tangata wa uma ngā tonga fitia pa wha atali mō moe ngā i le whale mai. O lea wha ngā se ngā se le whale mai so o tae ma le fulu i au kilani wa iei se mau walunga mau ae le sifuri tau sanga. O lea wha i wha mai pipisi lea tunuu mō o atu le mau walunga i le wha tau sanga ma o loo wha wau pēlo na wha te teleina ae le eise wha i titia. O mālo le lumanai, future governments, wa una ia mālo si e sanga whaalu ma whao ngā ma le tatau tupe i vaila au, e mawaini tupe whao popo. O se se uswenga tau te mao ainga na wha tau tai ele business New Zealand na iro ain, a whaalu le tasi le tā la i vaila au, e tue maua mai ele lua tā la te mao ainga po le economic $2 return. Pe mele pule sili o le business New Zealand ti a Catherine Rich, a fai e te wha aluina le tele o tupe vai la au o se maa lo, o le a e sele sele ina ni wha marianga tau te mau a inga ma benefiti, ma o le a maua i fo i e tangata lau tele po le so sa iete ni wha marianga. Na wha alia le li poti i tupe wha alu a New Zealand i vai la au, i le wha te si male hoi iwa pa sene o le pa keti tau le soifo malo loina, sa ma maua i tua maa tunu utau vaa. O le tau maasani po le average a le OECD e sifulu tolu te si male tolu pasene. Ai o Australia e sifulu lua te si male lua pasene o na tupe sa faalu mo vai la au. Ua tofia le suyo maalo po le diplomat o Melanie Roberts o New Zealand e avea makomisina ma wanunga fau o New Zealand i niwe. Na talua i nei o na avea Mrs. Roberts masui komisina mawalunga i Kiribas, masa avea mua mua fwoi me taitai ofisa o Aotearoa, ili malienga taufi fata wa inga le Pesa Plus Pacific. O tofi a fwoi ili minisa mta upu liwa i fafo, le afionga a vawasa maanai a Winston Peters, le sa avea mua mua ma ofisa sili o le ufai ngā ruenga, po le former chief of staff ya John Johansson, e avea maa me paso New Zealand, iswe tena. Mali tala whai u? Ua wha maunia ele kapineta sa mole yuni laka pisoka sa moa, o le whalap tonga alua ia e nafa mali pule aina, mali te ita ia laka pisa moa. Sa whaia le World Rugby ni tala noanga ele lua masina taluai, ma pāti po vaenga umai tolu sa ufia ain, sa tau la itasi, ili sa ilio se fufo ili wha ale tonu, o le laka pia pia. Na taa uis faa mtalanga le maaloa i faa pia, o loo ngalua le mtanga luenga o taa longa i aloa ia le faa tuula ngaina ma le lango lango le maaloo mo le laka pi soka au tue faa tuula ngale lei ma se atu na e mawaa o le laka pi sa moa ile lumanai. Samo telefona ol ne yasu mutiele ina lautapua inga, inga pulai Maria Makelita tu, soifua.

0: tae tu maula tunu kwafi mo tau ngahe ngongo me kolomua weringa toni ki a haoni malo tae.
1: Malo malo mali hau e ki te amalele a e tonga koto ape mo me mai ke tau ho au ngongo koia i he fiafi pule lulu ko e ni. Hange ko ina mo wakai ki ai i he wik e ni na e fu alota maki au pita au pito a weringa toni. Havili pea uhalahe, pea hoka te foki, pea moe mofuike, aia na e whāpoin hiva nai, ka na e lahi pe ke kia ngoi he ngahi whāmili, pea moe ngahi feitu uko ia i Wellinga Toni ni. Pe ke he kua alo maari e ahoni, na kamata mea ahtu si te o a o mai ki he ahoni, o ku lama ke sio ki he la a he ahoni, pea koe aho wha o wha o pito eni i loto Wellinga Toni. Na ka mata fōki ai taliu i septema ai ngā ka inga lotu o kawat ki ai ai se asto kai kolo i a kalaisi ai a koe vahe ngā Wellinga Toni o kaumai ki ai a Levini, Palmerston North, pe pe fōki ki Wellinga Toni. Na e whahoko pe fōki e malanga whai se ka o pule koe a vahe ngā whai se ka o se o tame Benny Tupo. Na pe fōki koe aho whaafo ofa, pe a moe whanongo ki he ngahi taliu i a ngai whae, pia pe whoki ki he kui, o kunau ke laumali elelei i loto Wellinga Toni, pia kwa whi e fia ko hinga ko e whakahoko e taliu i mo ui, a ka hinga ko e ni i he sāpa te kua o si. O i kai ke toi ai ha talanoa lahe i Wellinga Toni ni, i me whale alea ka ko e amanaki ko ia ko e teo fili, ai a whahoko e ni i he aho fitu o nove ma, pia me hiva ke fitu e fiafi. Whatonga i ange tāpuni ai whale alea he aho ua ki koia o Okatopa, pia koe aho wanima koia o Okatopa, koe tāpuni a ngahele sisita. Ai aku mahu inga pe fōki ke tokanga kina tau kāinga, ke tau lesita, pia ke tau lava o fili i he tāuni. O fu mahu inga au pito, e koe puleanga koia whakahoko i he ta uni ki hoko atu o fu ma inga au pito ke na to kanga kina ai nga si ma o fa foi tu i ta pe po ki he si ma o ko ia ai nga fa mi ni pasiki i no silani hange ko ia ko tu kumai he national party ia o ku na wakai ki he nga hi new policies pe ko nga tu tu ni for all de na tu kumai o ka wai e kai ke to ia ha ha New Texas, pe ko ha tuku hau fo ou te nau fo otu, nau fa am ke nau toko ni ka tek nau tolko ia a okfatau api ulua ki, pe ko e first home buyer i he peseti e nima. Ong nau fa am ke nau toko ni ka tek nau tolko ia a ku osmai me he ako, he student loan, pe pe foki ke toi wakai i a kiwi saver, pe toi whakalele i o kawa i te amo e pei parental leave o kina utou ko ia o ku nofo mai i ha whaele ho whanga whakatapu. Kei ke he me ta whaako ia le i pa ko nau tuku mai a ngahi whotu ki he healthcare a ia ku nau wha amu ke ia e ke ia toko ni ki he lama katatko ia si o ke toke tā. Ta kawa i pe amoe public transport, toko ni ki ai. Na nau tuku mai pe foke mahu inga a kau nesi, he nau os mai pe ame li he a ko, ke lava toko ni ka tek nau tau ke mauha nau ngā ue. O kawa i pe amoe three prescription, pe aku tau sio ki he sili feita maho whanga whatapu ke ta e totongi. Kei kehe koe ngahi tawha aki e ni ko tuku mai he ongo pāti la lahi ko ia no silani ke whai hawakai ki he ngahi policies ko e ni ka pau te nau hoko o puleanga i he tau fo o. Kei kehe whakai te whoki he tau tokoni ko ia ki he pasiki o kei fu maolunga o pita totong e koloa pe ko cost of living o mau inga ke wakai ki he employment pe ko mau ngā oe accommodation pe ko e api nofo anga ko e ako hange ko ia ko tuku mai e setistika he ahoni o ku tō lalo ai

0: I found out by sticky go you know enroll ki he tertiary be go university be mo politeki be go to kan mo ha ma vahe ki ta fa na u pasiki ke na la va wa ko ka he ta inta ta ke ma na nga we ko tu go na he me no ma ho inga a ka te ta to go ya u ta u ama na ke ta u ka wa ki he sili a ke ta u e ka inga ta pe he ta u necesita me a wa ni ma go ya o ka ta u ba ka e nga he policies go ya na to lu o ku a tu ko mai ke na ke tau fili ke na tau he ngo pati la la ko ni pe a ko ma ho ine tau i lo ko ha pati e lava to kon ka te tau tolo i he ka ha o ka ke ko nga tanga nga he ngo la ma wa te se fini pe me te a ta tu na la tu nu ko afe tu afa
1: ko se ale pasa fai to ton mu ta nga he ngo ngo me kolong o e kakala krai chi chi ki a ho ni malo se ale
2: malo au pito pe a o ta tau ta mo ha a tau pelongo aki i he aho puliruru koe ni kohono hiva o septema ua afe ua ano. E a whawhia fia a e tauto e pelongo aki. O ku hange pe ko e tara noa pe whaka e loto whare pe. I e ene pe he foki o ki ai a e mawhana ko asmai i o maukoloni. Pe a hange koe ko glave i he wiki kuosi. A ngahi matalai a kau. I he pongpongi ni, ma kamata aki pe nima, pa te mawiku ki he taha whaa kau ku tasitonga ai la ni. Pea, ka taha whaka mea whawhiwhia i he ngahi matalai a kau ke ke koni ko kamata ene matala mai. O ku tau lahi au pito, pe wai a se sine tonga, hono ko ene ngāwe, hono whatongia, pea hange o ku fuulelei au pito o pito, kone hanga o tui koia e kahoa aki ai ngai matarai a kau to tonu o e koloni. Pea hange koia ko no whaatoutou o mai, ko e ngai kolo o e ngai ngou e kakara keite. Pa koeni, o kaisi ngai ake prestiti pe ko hawhai ngā mea noa ia pe, kau kulawa ngau e ake, ko te mamata tonu, pa te sio tonu, aho no whafo of tai kai ngā tai. O kui ai aho no manongi alaha. Ko tau wha a mui a manongi mo alaha. Ai ngai mea ko te kotoa pe o tau whai. O pe he fok te i he rolotonga ni, i he awhla ai te koia o wiku o si. Ne taitai te rei ai e apiako i loa i he koloni ko St. Pete's. Ai apiako up for all. Kau akapulu tau tānima o whai ki lau. Pea kwa tāni ha mea whawhiwhia. Pea kono o whatatau ki he lau koia a e pure a ko a ene hanga o tai tai le lei ki nau tolu. Ko e whaafelongo aki peheni. Neongo ko e akapulu. Ka kune hanga o mai e ia a e mawhana. Ko e wii. Ko e ngahi whetuotaki ne whakahoko i mua a tau me ta iwa ono noa. Hange pe koia, mō mea i, aia ko e toko taha i loa au pito pa ko e pare mia maro lo, ko o toko taha Fred Severe. Pea i he aone foki ko Eiki Severe o Vailahi, aia ko kau ene toko taha, ne kau i he apia ko. Pea o kune pehe ai, whakamāwharna ko ia o iaha toko taha pehe, pea mohono whakakoloa ia i he tau kōsi. Ke kau ia i he ngāhi whakailonga mau inga pito o i Pasifiki. Ka koe lava mai koe ni a whānau pe mui kau whai a kō. Ko ta kau ia i he ono kei ohi. Ai mā whāna pe mui fie fia ko ia o whakamahino mai pe. Ko e whahinga lau maarie koe ni o e St. Pete pe koe PTN. Ka ke ne hanga foki e he kāinga ngai whāmiri, pia pe he foki ki e ngai apia kōpē o tāri tāi le nau tōru. Ia i foki e nau wai ngā kapuru na kai e te lava ki ai, kai e te wakai paka hae mea na iku ki ai, ka koe whoa pia fiako hi, ne ai pia mo si kāinga tonga, ne nau kau atu i hono tāri tāri koni, pia i kāinga tāi kua whei loaki, a ki nau tōru koia me lava mai, pea me api ako up for all. tafaka so pe o yako to tau pa mo ha ka o mai fa na tonga pe me nga u apiako university te te ne ongo ko ka to nga nia ai ka ha mo ku i lo ko so tanga wa fe wa no ai ko university of victoria o kalani o tako pe pe fo ki ki waikato mo manukau institute of technology pe ne ongo ko ka tonga ni ka ha mo ko so fa fia ko e fa na tonga na ka mai ki ai na lava de de pe a rea fo pa palangi fa ka tonga pe pe fo ki ki e fa ka ha mo pe ko e na se o i ko ni fo ki o ku fa ho ko fa ta o ia o hange pe ko ia o ku ho ko ki e fa na wa ko tonga ko ia i New Zealand o ku te rai fo ka New Zealand ki e Piri whare area o wāwhi ua o no. Pea, koe taha ai mea o whai a tokanga ki ai, koe toko si ai ka kai tonga e nau kau atu ki he whiri. Pea, ko hika tu unga ko ia, ko ia ai kua tala, pea ui, e whai ai whakataha i e wike kaha u aho whalai te. E whakataha ai ni ai ka inga tonga, ke whai ai tala noa. Ko hae mea e lava ke toi kau mai ai a ka inga tonga he ngou e kakala i e whiriko ni oku mahu inga au pito o pito. Ka kehe te toki e whakaiki e ki atuia i e wiki ka hau ka kou pehe pe ke wipe ke whakamanatu a te whiriko ni whare area. Ko ngahi u whakamatala tala noa ke ke kotoa pe o tala noa whelavei pa moi pule anga ngai whahai. Whakaanga, whaahe o kaunga, kau whakata, i he tūnga koia o aho ni. Pa ose ange pe koia, ku toko si u kai ke kau atu ki ai a ka inga tonga. Koia ku o fuatu tu uai, i he wike kaha o whalai te, ono ki he hiwa, i he whare koini o ku hei hei community center. Aia e whakahoko ai, ha tala noa ai, ai ka inga tonga. Te whakaloto, se whakaloto la, tai kai ngā tai, pou ke kau, i e whiriwhare area ko ia, o i wāwhi ua no. I o ngongo pe ia moana, ki i whanono nai, ki he weekendi, ka e malo a pito ho mou mea mai, ka mou me a.
3: Whakamalo ke a siare pasta whaita tonu, pia moe taungahi o ngongo ko ia mi he kolongo e kakala. Whainga maari ko ni, tau wakai he ki a waniwa havea, ki Australia mo eta unga hi ngo ngo wani malo eta ma e fia fini
4: malo eta te lava ki e fia fini linta pe a malo mo la maria ho e ki pe mele le ya tonga ko toa i a te aloana ka ma mo to lo me ma nga lo pe me nga fe tu ke ke o ko lo pe o ko kore ke u fa nga toa i pe nga fa ta pu ko o no a fa ki ka ta mo ku ke u fa ho ka te nga ngo ngo ko la ma wat mi Australia i he fia fini Ko kamata fo ke fonua ni e ma e moa whakatotolo ako whelotei a tahine ko princess la tu fui pe kahala e wal mataho ki hono mata i tohito ke ta filosefa. Aia ne tu uta ki miripuane i ato anaki o taritari lele ia e komiti pide tauhala a Victoria o take ai a makeresi kama palu fachi. Ne iai fo kumo kupu avanua tatafu mono whaamiri ke taritari tahine princessi pehe ki he whaifekau o mafua ola si asuesiriana tau a tahine a Victoria Fai se kao si one wai se le tu a koi, mua kai nga lotu o whakahoko e nau lotu. E whakahoko whoke a taritari ma kehe a kai nga tonga i Miripuane i awhalai te koe ni tātaha o septema ke api si asi mafua o la i Sunshine West. E me atu lewa e tahine princesi o kamata polo kalama i he mahe whanua Queenslandi i Brisbane e atona ki koe ni tahauaia ke ahua noa septema ui kahau pe e mea mai me iai ke polo kalama koe ia a New South Wales ki sene lahi. Aia e kamata ia e ahua taha ki atol noa koe ya septema de a mei sene e fa o si leva ki he kolomu a ken pela ko ya ku lolo tonga ma fanda e ma i moa i meri poane e tai mini pe ok fra fe ya te ka inga tonga ko ya i Brisbane i sene mo ken pela ke mo kau mai i tau te fito ki he ka wa wa u o kunau ilo e talanoa pe a mo e tala ki he ngahi ika i he ngahi motu mo ngahi koloko e ni tonga tapu navu toka e weiki pe a mo kolonga ko no o anga. Nukureka koe matai. Niuto ua, koe vete, folaha mo nukhe tulu koe kanahe. Atata pelu pelu, kolovai koe vete, haapai, haano koe atu, pa mo nomuka koe ava. Peo kei fok mo ngahi matanga, si hau aki mo ene asio, tau fahau tupo luaki, tonga tapu, vai ni esi o tau fa ahau fotu ko futu ko afika kaha vai ko pakilau toko mololo huelo o hangai fa ko tapsolova pea kahoua fualu vai ko hapele pola taane ata o veifoa nuku nuku ko lotau ko hure vai mahanga vai o haina mot uta puke ko ko puke ko vai ko oa la kepa vai ko matanuku houma kolotau ko houma ni umate ni ulahi hale luloto vai ko pokoua kolo vai ko kasi situa kanoku polu ifi talanga te ako hapai hihifo kolotau ko velata tono vai ko lupesia one mato kau matu ko etau fanga ko paluki pangai pulela a kolosi hafra misteli mo fale lotu fra manatu o se asi topo uluaki le a etohi tau akipulu i kalahi toa ko pilo levu no muka esi o lopa o kamea, ha ola se ea namu no muka. Uiha mala elahi tanunga popo, funga vei mapu o vava ko faime alava, mata aho, ako loto loto ae pure anga, mata aho, te amo haa fewa, faa ko tau faa hau, futu ko pangia kai tau. E hoko mou kau mai ko koloa, ka takfetu takmaileva ke pire tau hala Queenslandi, fai fe kau mai re moritika noa faa uanima tol fitu valu taha fitu faa. Lave iloa ola, noa faa uanoa, ono tolu hiva, fitu ono faa. Holo aki hamea toki taue, o noa faa taha noa faa taha faa, fitu taha ua tolu hiva noa. Ko pide tau hala ko ia niu sauele, konsep liutai, noa faa tolu tolu, taha ono noa, ua faa ono, mo e fine motu a koe nuk fahoha atu, muan waha vea, noa faa no noa, fitu hal faa ua nima noa. Pide tau hala ko ia kentela, si one mau, noa faa hive hiva, taha valu ono, ua faa fitu, pavani kavaliku, noa faa ua tolu, tolu noa nima, nime nima faa, toa takiari, noa faa fitu valu, valu noa nima, faa tolu ono, pea mo te fini tau alupe tai, noa faa taha taha, val faa taha, fitu ono tolu, maalo au pito. Ne tartal lele he en excelencio, Antonio Albero Molares, ai ambasto au Filipaine, a excelencio, ke tis tui halangingie, koe tala fekaulahi o tonga ki Australia, i hene ahiat ke ofis faka ambasto au Filipaine, ke faka hoko ha faka taha. Koe vafa diplomatika o tonga pe amo Filipaine, ok mahu inga no tauhi e pure anga o ene afio. Koe uhi pa ngahi lelei ok tafe mei he fonuani, o hange koe fengawe at faka diplomatika, fe faka tau aki, pe amo ngahi fai nga maari e ngawe. O koe fake kai nga tonga o ngau ngawe, monofo i Filipaine, kawe ngai ofise o pure anga faka taha taha, United Nations, Pankea Mamani, World Bank, fai ako mo ngahi ofise faka feitu, o ngahi kao taha faka vaha pure anga. O blaka hake foki he toko wofu tupu e whanau tonga, o ngau ngawe faka fai fitau, ma e se asio si sukalai se ngai aho ki buini, i ngahi vaha whanua ke he ke ko ia o Filipaine. Ne kawat fokiai mo e kawako o hange ko e apiako tohi tapu ko ia se aspende ko si. Pea o manatua foki he toko lahi, a wan venabi mo hono hoa kora, aia nena i tonga mo hona whamiri me tahiva ano valu ke tahiva valu fitu, me me ta uia e wofulu, ne hoko ko e ensinia pure mo e pule lahi o e uhila atonga. Ne lele lele iai e uhila e fonua, pea i kaiha palopare mahange ko ia o fea tae tuku motonga i e ngahi ahoni. O kwhahoko ngā oe, ai tala whekau lahi, ki a whainga maarie, ke to e whaingo fuang e whefolau aki, ai kakai o e ongo fonua. Ne whakahoko foki mo e whakataha ai tala whekau lahi, te a mo e tala whekau lahi leo leo o e o Papua New Guinea, Mr. Joe Warrison, pe a koe whakataha mau inga eni ki hono pātolo aki, pe a mo no tonga i makehe o e wā whakadiplometi ka o ngofonua. O mahu inga ia e tala whekau lahi, tala whekau lahi koe a tonga ke tistu i halangi ngie, e ngāhi whe ngāu e aki hangi koe ngāhi tokone e kau ngāu e whakmisnare me kua hiri. Hangi ko whai whekau so na tāne mire ke e whonua, i skeri hau ofa, te vita mone, ka uma a foki a whai whekau si one kami ne nau vahe vahe atu a e ongongo lelei, te moitu i whakakaristi ane ki he whonuan. Koe uhi koe tu maria anga koea o Papua New Guinea, e nao ngahi maka koloa, pe mo ngahi langa whakalakalaka whaka ekonomika, o kwhaia e whainga e pure anga o ene afio, pe mo e ofisi e tala whikau lahi, ke whai anu makai i ngahi whounga e lava ke nao whingau e aki vāo fiai, i e ngahi tawha a kehe kehe, o kawa e sipoti, hangei koe akapulu, waka malu i whakakau tau, te ki he wā koi e kakai o yongo whonua. Ko e ofis foki o tala whekau lahi a tonga i Kentela, okto e hoko ko e ofis i tala whekau lahi o tonga ki Papua New Guinea. Ne, toi lava atfo ke tala whekau lahi a tonga, ke tisu e langi nge, te amu sekeritari ulo aki, Grace Fatu Malot. Motopuaka, ki he ofisi whaka ambastoa ko ia ne polo, ke whaka au, ai whie kaunga mamahi moe lotu ai pureanga o ene afio, pia moe kakai o tonga, i he toko valu mano ko ia ne uesia o kawai lo ngai whanau e ua mano tupu. Ofa ke toko nia meilange fonua mono kakai, i he wa i hala ko eni o e whaka ake ake, pia moe foki ki he mo uianga mahi ni. Ne lawa lele e whenga pa anga, ai ako tutuk bisnisi sangato so sefo, ai ane iloa koe komesi olo, i he whiafto ko naki ko tok mari watu. Pena e whakahau koe ni he kalap kawatonga koe a kalap fofo anga i Bankstown i sene lahi. Koe ahoni mafukia septema, pena e popo au pito, koe ofa ne makwai, koe fupa anga e wha mano ono afe, whiti au, whangful maa nima. Ne lau mai foke pure a ko, lau man maaf me i tonga, i he aho to pule lulu ia, te ako foke atu he moni te, kako e fie fia, kako ha fie fia, koe lava ma oe fu ofa koe ni, ke tokoni ki he korisi i lolo tonga. Ne whaka maa whana au pito ko uhi koe kau mai a ngahi kalapu kawa tonga kehe kehe, koe kalapu e taha ua, pena e pare puaka tunu e tolu, monopola koe kiki kehe kehe. Ko atua e whamalo ai kaua koristu tuku ki ai kalahi o e makatekina ko ia sene i he tatake o e tuunga fine mātu a koristu tuku ki he kalap fofo anga i hono tali lelei ke na o whakahoko ai whainga pa anga. Pea ki a mere nai te taimo, pea tarita tu i tukuafi ki Kentela, Pepe Holmes i homo tokoni pa anga ki he teu e kalapu. Soana mo lama ki, ki Kempo Town, ki hono teu teu koe pare ulua ki, pe ki a Maria Tonga Mafi Mone, hono teu teu e pare ua, pe fo ki a Maureen mo Lopet Lang Fisi, ki hono teu teu e pare tolu. Tila mafile o fwa maloa tu mo e kulupu fetak nima o fa, kalapu li e kina, pe mo e kalapu Kempo Town Imakulata. Ko e ngai kalapu kawatonga re vaini ne nau kawat ki ai. Kalapu fofo anga loto se ne kalapu Kempo Town Maria Imakulata, kalapu fiofa aki, Mount Druid, klub fetak ni maa ofa, kalapu kaleli, lavenga maarie, kalapu hanga, halatonga reva, kalapu siastonga hau eiki koi ai Emerton, kalapu niua musmosi, Mount Druid, taulanga ifea, kalapu navutoka mosotia, Mount Druid, kalapu toa ko maafu, kalapu oke, dale chill, kalapu li ekina, pia mui kalapu tala ako ni. Oku ato e whamalo, mei he paionia, mei a, mei kau paionia, eh, pe Mona Lisa Lomi, pia pehefo, kataki o kawat fokiai mo e kalapu wasla a ko ia a ni utoua. Tau kata e whakamalo me he paionia mo na ni salomi ka umai pareste ni o heina tu ifua mo e koristu tuku sangata so sefo a piako bisnisi nei Australia e fua ofa ko ia ne mo whakahoko. Ne lava foke katoanga whaki pare a ko sirio a ngahe katoanga Pasifiki, a ngahe kainga tonga, a ngahe kainga koia Pasifiki i New South Wales, pule lulu ko osi, ua koia septema. Aia ne kawat kia ka uma pare a Melissa Malu ko e pule i he vaa ke Pasifiki mo ka kaitupu a fonuani i he misi ume Australia. Kawat fokia e ka uma pare whanau tonga hange ko tiana fustu a aia ne ma ue pare ki hako pule anga. Lian vai hoit ki hako mā o lunga, te he foki ki a nukonuka Elizabeth Finau fui a kau i lele i taha i hako mā o lunga. Amelia Losaline Alone ki hako whaka university, Ana Lupe Mahe, ko e toko taha fai to olea, pe ko e speech therapist. Aia o kune whakalele pe, e ne kau taha, ko e moana fai to o atamai, pe ko e moana minds therapy. Natasha Timothy Lufe, e whakia e pare ki ngā ue, ma e kau ngā ue reipa ki tu apure anga ko ia mihi Pasifiki, te mwen ni ihi kehe foki i ngāhi mala e kehe kehe o kau ae sipoti. Pea mihi sipoti, O whakatua meri atfo ke kai ngā tonga o loto sene, te amoe fonuani, ki he tau koia ai mate ma atonga, i he na whetau laki, te amoe toa Samoa, koe konga o ipu akapulu riku a riki koia a mamani. A manak whahoko fokieni he malai akapulu panke kom niweri palamata, i he aho sāpate uluaki koia no ve mao tauni, kamata he taim valu noa ni mapo uri. Tau a manak pe ki ha aho sen kule kulo kula e fumala eni, ko ia whakatau rewa ha mou tikite i he ticket master, kulava beke mou whakatau funga ape miha feituu, ki novema mo e tala monu atu ki he timi mate ma atonga i he teu teu atu ki he tau lahi ko e ni. Ko e tu a ea, a hawha fuofa ni sene lahi, ka ni mau, a ufoko tigiri tolu noa i a toko naki, vela au pite fonuani, Ka koe ahoni, whakafo, whakamautoe foki o momoko, i he tikirifu a mawhana e hongofulu, aluha ke aiki he ua noa, pea taftonga pela ngi. Momoko taha kolomu ake ni pela, i he tikiri e taha, aluha ke aiki he taha ono, pea ao ao fia e la ngi. Mawhana taha ta wini kolomu aia vahe funua toke lau, i he tikiri e ua tolu, aluha ke aiki he tolu tolu, moela ale lei. Ko e mau inga panga Australia ki aluhake ki olonga, te unga mo panga taha sente ua tolu nu sila, senite fitua Amerika, te a motonga panga taha senite fitu taha tonga. Ko e ngahe ngongo pia kwa la maot mei Australia i he fia fini, ko a wanwa havea, ma loho mo me amai ka mo me a.
3: Whakamalo lahi atu kia te koe wani waha vea, hono mai tau ngahi o ngongo mi Australia, tau tok whelongo aki i he wike kahau. Malo.
4: Malo, ito.
3: O ku malawa ke ue si ai community, i e wa inga whakatupu pa anga. Ka pau o kuke hoha a whikau aki mo koe, pe ko hataha kehe, koe uhi, koe gambling, pe o kuke whakatoka ngai o kuliliu hono ulu ngā ngā mehe anga mahe ni. Pe o ku asia i hanga hai whaka ilonga, o hataha o ku whakafufu e ngā we aki oi pa anga, pe kore pa anga. Pe tala noa mau pe ki hewa inga whakatupu pa a ngā pe tā mīsi ni. Ko e whaunga lele i taha ke whakahoko ai hatoko ni ki heni ihi pehe ni, ko hono tala noa i oi mea oku hoko. I he taimi ok tala noa i ai ai palopale mani, ko ho toko ni a ki hoka o ngā mea pe whamili, ke nau maue toko ni oku totonu ke whakahoko ki a teki nau tolu. E malawai Pacific Gambling, o toko ni atu whakafou i he telefoni, pe koha tala noa fisi o whaki, O ku whakahoko eni i he whaunga whakapolo fesinale, e he kaunga aue whakapolo fesinale, pea te nau malu i hangahi whakamatala whikau aki mō koe, pea moe pōtala noa e whakahoko, pea oku ta e totongi foki. Ko ia ka pa oku ke ilo hataha oku fie ma utokoni i he tawha aki koe ni, pe ko koe pe, pe tū taki ki he gambling helpline, i he noa walunge au ono ni mawha ono ni meni mā, pe ko ho text ta e totongi ki he walu noa noa ono, Pe ko hao kumitokoni ki safeguard.org.nz/support.

0: Ko e TNT Spot ki he weekendi, ko au te vita maka.
1: Ko te vita pas.
0: Te vita ko ha o fotutu ke te programa ki he ahoni, malo.
1: Malo, kuta te vita pia kore ki hupanga pena i kwaitapu ku wha paku i palenya paku. Te kai si si ko, kok mai gale mi tonga, ke au ki tonga po te kok mai vik. Ke te programa. Ko e te programa, te tamaha te tawak siu ki he tau whara skona ki NPC. Pe ta wakai me ai ki he pangi tau ki hanga ta wai mama roa ko te pangi pangi hanga ta tu fasi ki ai ta hanga ta pe he tau ko na or play ki pe te mau te malo ga mau te wi ga hanga ku au ko ho ti mi te ta ati wai ko te pangi programa ke ke ko te wakai e mau ka te wai ngon mi tonga ke tau tau ta walu ko pe te tu ba te ta
0: i ho ko fa malo atu te vita ka ke hanga ko me ko no ke lave ko ki ai te takamata aki a whea hui whaka wahe e na PC ka ke tuku i mai ka tatu hoko atu malo.
1: Alo, te te koe maka tatu koe ko sina e takai kongen hano no. E malo hea taranaki o karani ka taha koe ua waru ke e tahaua. E a ko hokspei ka tau nima ke ua wha o tako pe o plenty ka tahaua ke ua. I ua hiwa a manu atu, transmen ka wha ua ke ua waru a wanga toni. Ya ko wa kato ko ta fa ke to wono a pinga berry county ske wo fitu o ko ko bute ba mar ha me kan a county si e data i he wo fa a southland ko no fa pa le ko ni ma fitu e fa u a northland ko tu ko a tu ko na npc data e to ga yin ho no we ha i don't know no eh i don't know no a npc Ah, sí, que han hecho todo. Que te voy a decir, Mari, vuelve a estar en el malo y te está buscando una fogina todo. Te voy a tirar un malo y una fogina todo. Ah, va a caer.
0: Coya, te evita, ¿eh? Mone, a mí también que la de coya. Está guaca y que han hecho un futi milala y han hecho calanini. Han hecho o taco, ¿eh? Que en da peuri. Huelen a toni. Que en la gente mía está en mi manto y que hoax peía. Han hecho talanaki, momea. Que te si o coya que aluja que coya va en la tanimi. O kuia e holo o kuia e aluhake. Eh? A yanga koe tau sio. Pea teo tau whaka malo pe hono ke i mao hata mai ki ke wa inga mai ono pere ki e te wita ko hono mo ni ia. Te sio ke te si koe na toki o si a la lahi koe a ngai a fonua. Hanga tako a seria. Ke tangata lelei pe a seria ke i la lahi pe ka ko holo e la lahi e tae ka tangata o pere ki te wita. Pa te sio rewa ke ngai fonua si ke hori koni ke na hanga futa ma ki a la la hi pe mo me a ke orbere ki ka ko hanga ya psio ko ki NBC o kwa holo ya nga timi la la hi en taimi ko en imagino nga timi la la hi a wering a toni pe ki ken da be uri pe ki o kala no fa pa mo nga tai ni mi ya ku a roa ke fangi timi a me la lo hango pe yo prenti hoks pe yang e ko tala na ki mo me South friend na hango kandis kuna alwa ke na tolu ko ton be ke fa si o ke ta fa koni kalava ke te fa la kala ka va inga i he fonua ni te vita ko anga ya e va kai ko ya ke fe au fa fonua a in a pc fa ka va he e te vita malo
1: malo te ta fa mo ki he ta wona tim ko fa ko ma ma ko ki ko ho i lo la sa pili ke ki ma ma lo
0: Io ko fa malo a pito te vita ko hui ko no tuk ma fenga mari ko ni ke fa hui ko ya ma malo rugby tournament aya ko tau ko he wi ke ko si na malo he mari si i hi hi fo ko ta valu ke ta fitu pe malo he vai ni toloa ko to lu valu ke he wa fitu a toloa malo he reva i kai ma hanga ma yange pa me hostea ko ta ki u ua e te vita pe malo he reva a ha te ho i la paha ko e tolu tolu ki he taha iwa. Ko e ola ia koe, o e ngahi wa inga i he wike ko o si, a whi ahi koe a mamaloa e te vita. Pea koe tū koe ia a e wa inga ki he wike ni, ke tona ki koe ni e te vita, a ia e whetaura ki a wai ni pia mo la paha, ka e taurewa a e toloa all boys pia mo hostea, pia taurewa hihifo pia mo mai ange, pia taurewa a e maurisi pia mo hateiho. Nga i tau maari e ni, te vita pako, kau tui pe, na wa taulahi ai maurisi mo ha teiho. Ka te sio ai koe ki hengi hengi hengi timi ta nimi, ai fi au hiko ne mamaloa, ke i whakafofa pe, te vita tu uko ia, ai fi au hi, ka fo ki atu, malo. Io,
1: malo pa teina, pa mo te hoa pe ki he, ke li ki,
0: e te vita ko winga ke o te begi o ngongo ko ni e ta ke no foko ya i unioni he amana ki ko ya ke tu ama i ta ta van ko ya atonga ki he fonuani te vita e ko e ko ti mi foka no silani ko ti mi okua ai ko school boys ko ta ta valu ko school boys ia ai ko school boys pe ko ai leva man new zealand 15 e ka te kai ke tu kuang e mai pe pe ka wa tonga i he fe au hi fe ka go mea go ki he New Zealand a school boys ko tu i ko a ku he ka ki va inga a tonga pe mo a tim fra ko na va inga pe a tonga pe mo a New Zealand 15 ko ko tu i be e tata o pe pe mo fisi pe mo ha moa e te vita ko hui foki he ku ka mai pe mo nga hi tia wan ia o e fe au hi ni hango a seria mo ka koeanga ia e ku tui ki he tuu ko ia ka koeanga e ku wakai he tuu ko tui peke ui ka haute ma ure vai ola ko ia a e tuu a mai ko ni he fai foke fe au hii ki he militoni eh? ke o mai a whakai ki ki ko ia a e tuani a e tau taha walu a tonga e te wita koeanga ia a e tuu ko ia
1: a e o mai na tunga e ko fe karasu lau tau
0: ko ia ta koe ko tui pe mahalu ku ke ma upe pa moha ki o ngongo ko ia pa meitonga pa moe ke tuku mai ai pe ia.
1: Oi, te tau kaume au fit trophy e nene whakau koe te whaiwa, e? I palai te, whai tuku ku gosi te whakau, aga First Nation Pacifica.
0: Koi.
1: Aga whanau Pacifica, Pacifica. Pacifica ka whātou ke he tā hiwa a Tongan President 15. Aga ka kamahaka ki mea bini kai pohohana o whakau haku whakau, koi whakitoru o whanau Pacifica.
0: Ya
1: tahiwa
0: tongan president 15 ko ya ko ya e te ko te paket bol ko ke la ke ya nai ko ya e te vita ko hinga hange ko tau ko ya na fa ka hoko ai ulaki timi pasiki a ko pa mi aseria ki tonga kana ya fo ki a ki ne ta ofe fra ma o mo ni be ne ta ofe fra ma o e tau ka ko pe re ka ka ko ta ofi na o ni mano ai kai ka ko tu punga pe pe a mei he vai ngā, he ku te sio atureva, ki he, hange koe ku kai ke a ko i le lei e tamai tō ngā ia i he vai ngā, e te vita te sio koe e fuola ko ia, he ku tui ka bana tuku ke alo e taimi ke osi, e wha ia te ka ia pe, he? Ka ko ene, whakapotopotoanga hono ta o fi, he ki kamata ke tuki tuki tamai timi a tō ngā, he pe fokta tolu, atunga e koe, i kai ke fiti, ke kreini ki nau tolu ke nau fiti, ko ne hau peko he lai amu e fo'i, ko mea pe fai, oksean ke tukituki ke taofi, tau pene hau pe ki ai e te vita, eh?
1: Kako... Aiko peko e teite mago ko fuhu li tau, pori ne pene tau
0: ki ko ia, e ku pehe pe fo ke fuhu, ko ne si hau peko kau tau hi, o ku ki lave tuki amu, ki mea ko tolonge tau eri, na tu pehe e tau tau, a tau tau, na tolonge tau eri e te vita, eh? Kaje se mena fa tawa bebe fo mau ke tau fi me ai. Koia, kaje ko pau bege pe spoti o te tau me ai ko pe amo e fo i te vita ka tau ko malo. Malo de te ka tau ko
1: te
0: te di ki ko atu ko fa o si. E te vita. Ko ta lave ki he ki he ke ol pelegi pe ta to ki hoko. Pe ta ko ola ko o ol pelegi he te si ko wi ko si. Ko i ua hiva ua whae ka i te vita, he?
1: Opi wa opi
0: be. Pea te koe koe mea taha he ku sio, ka pauna e kai ke lavea ka tēnei a Olopereki, ko tui na ia pefanga maria a Olopereki, te se ka tata o ua koe a Olopereki ki mua, na ke i tonu pefanga utouta e tangata, ka na e tonu ke hanga he whakamau o ave ke ti ema ou, a lavea koe a savea, he na e waipai masi i olunga, ihe ko anga ya kusio a aku e te vita he ka ko e hoko ko la vea a savea mana tui pe ko foko tua e savea pe mo re koti i mamani ko to ko ta ha fo weti tata o la hita ha ni i he tesi pe ko a ka pulfa va pure anga a savea he na ma hanga ta waki tolu tolu e te vita he ka ko ni ko foko tua e savea ko tolu nima ai ka to ko ta ha a foweti tata ola hita haini he te si a savea. Pako tui pe kei whainga maari pe a savea, ko hi, ko e tua koni no vema ki Europe, ke ne toi tānaki pe a pehemu e uoro kapu he tau fo'u, ke toi tānaki mai, hanga hita tao, ke whakotu uai ke tau kakapa he ko kautanga ta koni ku na hoko hake koe aia koe fika ua koe tolu tolu kuna osi malo lona tome he vai ngā te vita kuna osi malo ka koe hanga eku tui tau tala monu ka savea kene hanga fotu ue re koti koni he osi uol kapu he koe uhi koe tau hoko mai uafe a valu te vita ko usio ki ai e anga anga e tafo ke tangata ke a kapulu riki he kutotongi i mai a mi papo di ukini i he e tafa koni kai ke he ken haka fotu ai re ko ti koni ko to taha tata ola hi taha ia i he vai nga whakawa hapuri anga ai fau e ti mana tui ko e whakakatoa ia o ku taki fokea ka tangata ke he ka kuia e tato kotaha koni ku kau koni he olpereki he tanimi o ku kau he area ne tolotolo hake koni ke hoko ko toko taha tata olhai taha ia i he tesi whakawaha pure a ngā te vita. Malo.
1: Teta koe koe waka puri di ku osi he tanimi osi ngai tau nāk maine ke koi toko walu aha o sio ke koi tau ngai koi toko walu teta koi tāna koi koi koi koi koi tau e tau e ura tingu e fiha tau e fiha ma fiha
0: ko ko ko fa no ofo ke ko ya ko ko ne tu ko he ta ni mite vita ai ko foi ta we ua fitu pena kakato le le ko ya va inga he ta uni va inga foi ta we ua fitu i he wi ke ko si pe to ore va e top 80 ki e kwata fa no lo o kamata ya he weekend e te vita pe ko ne tu ko te pire ai ku fika ula ke ai a penrifi hange ko lau Ulaka Penrith pia ua e wōria, ka una mahanga he poinita poine whaa ua. Ka kuikai ke iaha mea ia pehe ke mahanga i he. Ko paurewa kuia ngahi lao tena alurewa ke fōe na Keynes, o na whai ke he ai, o taki, kei taki ai pia Penrith, neo na tak poine whaa ua te vita, pia fika ua rewa ai wōria. Aia kone tu uia koe a te epireta. Ulaka Penrith ua e wōria, tolu e tolo fini, pia whaa rewa lusta, ni masaka pe aono la pisi fitureva naite pe avalo e kapo e kone tu uia top 80 kuata whainolo ko ke weekendi e fetaula ke ape nrifi mo fika fa koe lusta fetaula ke woria pe a moe tolo fini koe ua aia moe tolu pe fetaula ke reva anima pe a moe valu ko saka aia moe kapo e ka fetaula ke reva a la pisi pe a moe naite koe ono ia moe fitu o toki ma ua e timi e fa ka hange ko ni e te vita o ko toki mahino he ka hau pe ku ke ia e ia e a fenga maari e ula ki mo e ua ko uhinga ko e na mahanga ko he poi ni tak poi ne fa ua ka ia ha na ulungia i he weekendi to ia e peha na fenga maari ke na to e vainga i he wike ka hau e te vita he ko hanga fokea riki ko tau tolu ko unioni ko ne patoo pe ko ae kuata fainolo ko ne foipe auti ko ne foipe auti ke ma pe ti me fa ka ka ta ta to ki sio ki ai e programa spoti ko i he wiki ka hau pe anga fe fe ne tu ko ni te vita he ko li ki fo ke ke anga ke ta to ka i hati mi e te vita ko anga ia a sio ko ke va inga he weekendi pa ku ta tu ta fe nga ta ta monu fo ki ki he ta ti mi ki he ti mi ko a woria Pea kako e ngahi timi toko lahi a pito e whanau tonga o kou nau vainga e ngahi timi ko ni. Pea kutea wai e pēmo e tau amanaki le rei ki he World Cup ko ni ariki o kamata ko ia i okatopa i he mahina katu u te vita. Ai e kamata uraki feta uraki ko a tonga feta uraka tonga mo timi a inglani ko timi ane na tau mamahi ai ko he wa feta hafidu u te vita. I ono ohanga e whakamau o ki i. Kaje tari he whakamā au koi ā, ke hao haki i motu ke ne i kuna e ngai timi lalahi koi ā o i whea uhi e te rita. Ko timi e ni koutoui, ko toki maurere e ni he mate mātonga ai timi koi ā a pitani ā i he na whetaro. Ai na whetaro ake a taha fitu, tau hono ua koi a tonga i he maina katu upe, te na whetaro ake ri ai pe a mo timi koi ā a Papua. Te rita. Pea toki tau rewa anga tolu te na whitaura ki matimi a haamoa. Ka ku amanaki pete tau amanaki hawa inga maari tau mu haamoa e te vita ku hika ngahi mea goni ku hoko hangei ko mea goia na e hoko ia kaloa matangi mo le nui i he wike ku osi. Ka ku kaifuke tau loto ke pehe. e ko e ko e ko spoti fa malo vita to ka kolomatan ko uhi kunetari le le pe ia me na fa yang he tangata ko ni ko ya ka ko yang ape ia spoti ko ne fa la ki pe a moa ko ne tolong ye pulu tapu ia sio ne tolong ana ko ya ku ne fa ki le ai ta utea ma ti me ta ha ko ho me pulu ia me no ni ma ne hiria hatu ofi ha fa ho ko atu fa mau ke ne va inga ye pulu o ape to ere ang ba ko matan ke va inga ye pulu ka ko yang ai ta sio ko ia ki tu ko wor kapu ki he mahina ka tu etevita ka foke at malo o
1: ko ko mali de de ko ko ko hai masina na ai ko me ko facebook ka o ko ko fo ko matan e masina na ko ni ko ina ho ko ko to si fo ko mali ki e ka ki ko me fo sa e ka uli ki ko ko di tu tu mo re ko ki hai me ko ngai ahoni Pa ko e teita ke basket polo, te ka fok ke basket polo, ke les polo o ziana ai e fra ko e qualify ni atonga, eh? E ke moni ta ta fa o septema e ta wa i a Samoa pe mo Papua New Guinea, tonga pe mo Cook Island. A ta ni ma ka tu site, na wa Cook Island pe mo fishi i tonga fo gini, eh? Papua New Guinea, pe mo Papua New Guinea, tonga mo Papua New Guinea. E Pulelulu, ke Pulelulu o septema ta no ta wa Samoa pe mo fishi. Papua New Guinea, yang Cook Island ni. Kalau tapi tu lewat waktu boleh lulu, tawai fish tonga pernah mau fishi, amu pernah mau Cook Island. Afraidai tawai masih, afraidai masih cuma ya tawalu, tawa fishi pernah mau Papua New Guinea, pernah tonga lewat amu amu. Aduh, tawai ni tak, faham aku yang tanya aku tope itonga di September ini cerita. Aku kira mau faham mungkin mau tonga. Okey, cerita.
0: Iyo, Fa malo a ti, te vita, eh? Malo a pito, ko e la valerei e ta programa spoti ki he wikeni, ki he ahoni e te vita, to e whakafei pikimotol, mo mea mai e tamita tau pe i he wike kaha u.

0: Ka tata miku o se miniti e fitu mehe fitu. Te tau hoko i peke polo kalama ko ia oku hoko, a ia ko polo kalama tau lua ia. Whakahoko fuke polo kalama ko ni i he malu malu o e sia o la pe amoe ata pe koe kautaha ko ia kauwhai ako tonga i o kalani. Fia fia ke e tata lele ia alista tafu ka maa foki a te vita whaingataa pe a pe foki ki a molavia pulupuna ke whakahoko polo kalama ko ia e fia fini. E o fafine maloe tau maa e fia fini pe e foki ki a te vita.
1: Maloe tau te maa e fia fini e linta. Pa ko korpe ke o hufanga ngai whakatapu o ku whakahoko he ope i e prokalama pie mentonga. Ka ewa tu peha ki i whaafeilo aki. Pa ko korpe ka mola avia, pa hoko a te evita ke ki whai peha ki whaafeilo aki. Takai tu o taha peka ke whakahoko atu ai tau ki prokalama ko eni. Koe vahe vahe pe e na wikerea whatonga, tau pehe pe ki o tahuhu, pe mo mangere pa ko la ve i pe o ku ke i fai petari ki Sutton Park a mo e tau takai pe ngai a pe ako mo na vahe vahe mai even staita ka pa o kuai fe ma ke vahe vahe mo staita that's fine malo a pito mo la via pa to ko kai hoko a pe vita
2: Ia, mahalo pito a Lisi, pea hoko kore ke hufanga e ngai whakatapu kwa whae me he ope, kai atake whakawhi ilo ake a te ki whine matoa koe ni, kwa mahalo ke a Lisi koe uhi koe whakawhi mai, ke kau mai i he tālanga he whiawhini e porokarama tau lua, ko hoku hingoa, ko mo la avia pulupuna, lele mai mei nukunuku, mo wholaha, mo te hiwhini o tō tapu, pea o ko ngā ue whakakaunga tāmaki i he akolau tohi a o tahuhu e Station Road. Pea o ko whiawhia o pito he kau mai ki he porokarama, ke whakahoko atu, ai ngahi highlight pea mei he mau wike katoanga e wike lia whatonga, neonga na aku kau mai i he wike kua o sinai pe koe wike atu, ko uhi ko hono whakama ala ala pe amo whanongonongo atu ki he ongo atu ki he whaohile whakama.

0: tonga, kasi mamo e onona e fai maiki o tahuhu. Kai he whea whini, whea whea, buta ke whakahoko whea whea e mau ki i wike katonga i ukelea whatonga i o tahuhu na ai, na mau kamata aki a e mau lotu whakaawa, koe anga mahenia e mau whakaawa, so mahina whoki koe ngahi kori sing, na wona to lotu a ta, taha malanga kia sapa te whakaawa, ai koe mau tolu koe koe i he primary, ta te whito i ngahi ako koe nukui ai e mau upolo kalama le awa, o kua paupeke whai ai lotu kamata. Pea o tataki e whanau, pea o mātou ne tataki e whanau, pea mo e whai whekau, pea me he sasui si dena tau a tāinga o tonga nu sila ni, ko e whai whekau, ko ia, ko e tangata eik peia, ai taha e whanau ako i he e mau, i he mau uniti la langa mo ui, pea ko nunga ko siale wia, ko ia o kune tataki mau pe mau ngai prokarama mau whamalo a pito, ke whai whekau, ke siale, ko uhi ko ene kau mo e poupou lahi a pito mai, ke mau ngawe. Ai ko e whakawaia, whai e whai whekau, ai lotu, tataki lewa e whanau, ai hiva, hiva whakawaha a leson, hiva, hiva tata, whai mo hiva ausu, hiva mo e mau himi, ke whai aki e mau programa whakaawa, whai mo e lotu, pe ana e, na e me amai foki ki he e mau programa whakaawa, pe mo e whakafufonga whalea lea, o kuni toko ranga i ki mātori o tahu huko Jenny Salesa. Mo mo nu ia o pito ko uhi ko e mau whakafufonga, ko e tonga, pe ana a mau whewhia o pito ke i he tali lele e Jenny e whakatangi na e whai ki ai, ke me amai o hoko ko whakafalanglangi i he e mau programa whakaawa, mo toko hakoloa ki he e whanau, kai pehe whakangai mātu a, ko uhi tau os ilo kota pe, ko e ngahi aho pehe ni, toko lahi mai mātua. Mena tui whaku whi mao ke teu teu le le whanau, pe au whaka whi ko e mātua, pe au kuli aki ngā au e mātua, ui, me whamiria no koto ai koe whi taimi lahi le le au pito ia, ka ui ai hao mea kwhi mao ke tala ke mātua, ko e ngahi aho e ni koe ke whai ai. So na e na pehe whaka maho inga au pito ke ia ha taha, ka tau ko usi na mau mao tere tā, mili nai tau mui whola ta uni, na e mea mai Chen Salesa, whaka koloa mau tolu, toko mau tā puaki, pe a fai mo e talanoa ki he kaveinga ai a koe maho inga o e tau hiva i anga tau no whakatonga pe a na e fai foki pa mo e whakatangi whakaafe ki a solavuna ka pehe foki a viriam telefoni ke tuku mai ha mau koloa ai na e kole lewa ke na mai ha vitio whakamatala e sim pe a mo e aonga o hiva ka te naua i he na mo uifa fo e tuitui ka pehe foki na mo uifa professionale ai na e mau koloa ia au pito i he hoko ai mo whakaawa i aha mō ni te ia. Os pia mā tuku lewe whanau ki loki ako o hoko hoko atu e nao ngai programu i kau whai ako, lele pia programu ako, te inga lewe ki whakahuhuma i mau whanki pō kalama art and craft na e whaimu mau pōru kalama kuki i he aho e taha koe na e ngahi tōpai na e ngahi whanga ki i sine ki maa maa whakatonga o ku i kai ke anga maheni ki ai whanau na mau whenga ke ngau hia muna tolu o pea whaileva pea mo e mau ngahi whaiva pea koe au whakaosi tuku ke hangi apule lulu na mai na e fai ai ai fai ahule fa mai kasi ma mo no na ma mo ua ko to aki he paralele ko ia fai ahule a ai ko ma kalas leva ki la lona na art and craft leva ha ko ia pe a ko a fa o sire ko a hola hi e ta ai ko ma wiki le fa tonga ko a hola hi au pito e monite pe ke fa laite ko hu ko a hu ka mai community ki he mau a wiki le fa tonga pe a o ku form very formal au pito e mau ngai programa o fa ai ai ko fa laite leva fa lotu ta puni pe a fa mo fa ki fa ai fa nau pe a fa leva pa mau ba me ato koni fagatong ai ku ai leva ki te pile mo ke va kai fa na o ke anga ta eta no fagatonga wa pe ki han foto tu eta em go ta ma me ato koni ai ai leva te pile mo ano fa ka ta ki mo ka fa fe mo fa fe ka pe to en leva kai nga ma ma me ato koni leva i nga te pile pa fe mui pe ko ne lava ko wi ke la hi mo mo ua kai fa fi fi ya e ko hui ku ongo e ka le ka na tu ki mu a pe na u vi ringe a he ata he nge he wi ke ko ya ku hi all about them he pe a mo no mo no te ke le a mo na tonga ma ko gi ongo ongo a pe fu lo lo e ongo ongo ke e ma wi ke le a fa tonga lis malo Malo apito e Molavia. Faka fie fie apito ko la ve pawia ai fagalata mo malahe ka la ai unga ia pa ko la tohi bo e fo to to lele mo e nga hinga we lele o mo fa hoko. Te wang e fenga mari ko ni ka te vita fenga ta ko ta hene ki ta mai o e ki na e ka mai i hinga hi fe awilea o ka mata e linta mo e ho e mo kainga ke ta sio ki hinga hilea ka ko la ve ipe ko sia ala tena tuku a tenga hilea. Pako e taimi koe ni nat mausi, mamata e ke helea a te vita, ma e fuu lelei au pito kouhi, na e toi kaupe mo e hiva ia a te vita i hene lea. Pako ange whainga maari koe ni ka te vita whainga ta ke ki whawheiloa ki mai, o mai ha ki taupeheha, hai mea lelei na ke to o me pako ha koloa na ke to o me he tau wikerea whakatonga, he api ako oku ke ako ai. Malo te vita. If you can just aiho sound ke yo malo.
1: Maro pito ma we fanga mare ko eni ko ringoa ko te vita ko ke sa fanga ta me ko risio mangere ko e me na ma u fai e vike dea fatonga i ko risio mangere na ma u tari tari dede a anala tu pe a mo taimen langi pe a pe me auru aki na ma auru aki fai e lotu pe osko ian na e hoko hoko e mau ki kai pola ko e hiva usu ko e mamani o ku whaka o wha mo e mamani ko e wānoa pe mo e whai wā ko kasala nai ta whainga taa Ospe hiva na mau fai fai wā, pea ose fai wā, lotu kai, moe kai kai pōra. Maro apito.
0: Maro apito te vita. Pako tui pe koe ka veinga tā uni, na e mahu inga apito ki he e tau. Nofo a kainga, ai whānau ko hi koe hiva. Pa maro apito te vita. Na e kau foka te vita i he whi lea, pako ulawe i pe o kutari ki a siaola, ki a osaya skopu me nga timi, ki tō whakahoko mai ai lea koe na te vita. Kako ulawe i pe moravia, ko te vita ko te tahape ka whanau hao mi Sutton Park he pa kumrau hana to mo fo i matang ma lohi ko ia ka koe mahu inga koe he tauni ko hi koe taulawe i pe ai whanau me he noa tau like zero to tahanima ai whainga koe ke whakamamafa ai ke koe hi koe tau eni oku wha whainga taha koe ke puke puke rea whatonga or it's decreasing i he tau koe ni ka koe lawe i pe e molavia koe ngahi nai porokalama ke year 7 and 8 ai mahu inga koe ai like ke sipela peko sipela ha ka himi peko ko nga tohi ta koe tau lawe i peko sipela ko uhi ko tau whanau o ko si like o whai honong ai ngawe lahi a mehe lau tohi ka koe taim poe kuna hae me korisi ka pao koe ke ai ha lea whakatonga peko ha bilingual unit here pange peko ta wha vahe vahe o wha whai ngata so mo te kamata fo o matoli korisi I he like phonetics, phonetiki, pia mo ngahi mea. Ka ke vahe vahe mai pe mo la via ai mahu inga koe. Si pela, mo e lau konga, ko hi ke tokoni ki he taulea whakatonga. Mahalo apito mo la via.
2: Ie mahalo apito Alisi. Pera oku mahalo ate e mai. Fai ngā mahalo koe ni ke fai pehe ki whalabla no ki he ki he mahu inga ko ia a hono ho mohanga o teke a si pela pe koha ki konga si isi o e laukonga mo e tohi i ho mo le voroi kolisi e pe hange ko ia ko e polkalama ko entwe a si pela i he kalaswitu mo e valu o ku tokoni lahi ia ke whakamana ko e whanau ke nau fie lau tohi pe nau fie lea aki pe nau fie tohi i le whatonga ko e tau o si ilo pe tatape i ha whahinga lea ko ho lava ko si pela o ilo ko nga hilao ko o si pela o halea ta lea ma ama a pe ko halea o ku mama fa pe ko sila patu lo ta sila patu lo o pe tu lo tol o to konia ka ko e ke ke lo tola hi pe ke fie to ko me ko i he mau se ko i ka ole ka primary ka pa o ku o ku kege na mata ito hi lele, pe te kege na olava form lele e letters, o ku nehanga ia o whakaloto si i nga tau pe whakahalo mui ka nga tau e tohi. Ko tau, tau wakai kile wakoi ke tamai ki la rahi ange, ko nga olava ko si pela nga hi lea whai nga ta ange, o ku ai ai ai nga tau mu whakaloto lahi, ke nga ufi e tohi. Eh, pe nga olava o, o lea ka, ka e te tau foki pe ki he, ke nga olava ko lea, nga olava ko lea a ke tau lea whakatonga, te nga olava to koni, ki hono a ko ikina to ki he ki he la konga pe pe he foki ki he tohi e a hange ko ko ta le fa to nga ko fa ta fa va va ki he ki he e mau ka fa ya ko o ku fa ngo fu ange hono a ko i a ta fa na i le fa to nga o ku si isi ange ta ala fa peti pe a o ku i kai ke ya hanga hi la o tu mau mau ia i hele whakatonga o hange koe koe hele whaparangi e. Koe ngahi whainga taa o ku tau whepake mea no whainga i whanau koe koe uhi ngā koe ngahi ngahi o ku ui e au koe tu mau mau he. Ase ngahi leanya o ku be e ku sai leni atu e kei e te meni i o ku o ke hano uhi ngā lelei o nei ke tau lau whakamatala i ke whanau he ko hina ke tau kau tato no whao e lea koe ia he. O ku tau lea whakatonga o ku ke ha mea behe ku straightforward he. Koe ko o ilo pe ai a e whaha i, pa ke ilo i koe fo'i ongo sila pae taha, o ku ngauhi aki ai fo'i konsonanit me fo'i wāwele, whawhi e fifo fu, ma umai e si pela pe e tulo tolu, whani ma ono e fo'i sila pa, ko o ma upe e koe ho fone te ho whawhi e fifo fu, hahe hi ho ho, whai ngō fu ato si pela a koe. Mabi. Pa koe lawa koe tahanga koe a koe ngai mea koe ke whanau, kau mahu inga ia ke whakamataha ke mei lalo. Koe nā wā oha ke koe ki ho mo le volo, tai min ihia mahalo e a koe a tūk na uongo e na tō koe mea nei kau leka, o ku discouraging ia ka nau tō. Kau ko wha... vahe vahe ke mātou. Whanki mea ko nila pia ko i api. He, wae hasātia, kore ke kau whai ako tonga, ai hasāt fone tik tuku i api. Whai ngō whoko nā, to o mai fwoi whā ko e, to o mai mwe le ko e, put them together, to hi e whale, whale. He, ko lohe ko e, au alfa katape, a ko e lau ko ngape a mwe tohia, i le wha tonga, ko e uhi ko o whai ngō fua, he. Pea, o ko tui a uia, Pai te tahanga nora ki a koe whanau na olawa na tō lau mo tohi e whakatonga i will give them a hafu fu o ma fai lahi mo hafu confidence lahi ke na olawa i le whakapalangi he mo hono ngahi ta awi a ona mo ngahi kaupeau e si fei ngai whanau pe taimen i ke i tala tala i ka nga tolu a uhi ngai lao koe moe moe koe ngā kuna ki ki tau whaata tu lea koe kai kono mea peu whai that's just how it is eh ka ku fra fra malo a pito ka motol ho mohanga te ke eta lea o pe ka fo ke mo no o no ai ai se a si pe la ma te ta fa na na se ma pe ke na fi au and competition or it is a good positive encouragement ke fa ai ai na to ke na to ya ko ke la yang pe te te no fo hi fo ko in our spelling ego hi ko si it's something to look forward and work towards he every a aho for a week for a mahina be for them he ka pa ko golia ke ke la va spela e ai le slapa tu loa ko pui ke ho leva te tau al ki slapa tu lo to lo mana tu fu ka mo fa ka a eta na ki mai ba mo eta nga punctuation fa i longa lea he koe tōho olea e au ki o lunga pe lalo i taim hua e whakamama wha. O ku ka, o ko e whakataha i kotoa pe, he? So, pa maaloa ka mo tolu, pa o ko whakaloto lahi at mātua te tau lawa pe tatoa koe tau whanau i apile whatonga, whai ngō fua e whawhe fifo fu hahe hi o u, o whao ake lea hono si pela pe a mo hono lau e tohi whatonga, he? Pa ako ki vai vahe pe a lisi whanau,
3: Malo apito moavia te ukorang peka a te vita ke vahe vahe mai pe mu a te vita pe na e koe hai uhinga oku ke kei lavai o lea whakatonga. Pe kuna ke na hanga whewhe ho o puke mo o lava ai lea whakatonga te vita.
1: Nai poto pe uria whatonga from my mum and reading the Bible and singing the Hivausus.
3: malo apito te vita pa ko tu ilahi ko ka ko eta u proclama e heta uni te vita ko hai me aku ke pehe ta to kon lahi ki ho le afagatonga heta uni
1: Ai va mo e lautohi.
3: Yo, malo apito te vita. E ko ta uni e Moravia na e fa hoko foki e mau. Ko po po pe foki ki he ki he fa ki he to e manako ange mo mo fie fie ta fa na pe he foki ta matua. Pa ko tu ilahi apito ki he mau ki he mo ngā we ku lava i he lauto hikma wako ai pehe korisi, ai wha fe i mai ai ngahi kakai me i he tau nofu a kai ngā tonga, hange ko ana lātu, pia mo taimen langi, ke whai lea whakaloto lahi, na e manai pōpō lahi pia nai tokoni, ko hi koe nau koe social media he, tau pehe pe koe kau social media content creator o tokoni ke toi whaka... tau pehe pe ke toi whakalatangi e tau lea whakatonga, ko uhi e nau mamahi e nau tonga, pea mwe nau toi hiva, mo poto he hiva whakatonga, na e pehe pe ko e kaweni i he ngahi lea, pa fo ofa mo whakaloto lahi ki he tau whanau. Ka ko pōpō lahi atu e ko Moravia, e tokon maia ko uhi ko e kau whakamauia ki he tau spelling, e hoko hoko atu pe e tau ki ngā we, ke a upe koe ki he taimi, e whuakai ngahi pae, ka ko e fia fini tau fie fia ko he, ko uhi o ku heni tonu a te evita, ko uhi e Moravia e tok tukua te ngahi whaahui, whaahui lea i he ope. Ko uhi koe ka uia 9 and 10, na nau kau nga tol he whaahui lea. Ka ko wha malo lai hat ka te evita, mo ne fine e kia naita i he popo, mai ke tau porokalama, he whaafini, ka ko lawe i pe e tau taimi, pea moe e Moravia na e na uwakai pe o ku na e whewe e tau whakaki whanau iki, na e no, i he tau te fito ki he ki to ko na stai ta ya ya wan na e ma o pe e na o fie fia
2: na o fie fia mana toi faki hange ko ko ma to lu o ku a ko fa to na fa na u ya pe a to e hange ko e lau ko e to ta ko na ha ko o de fra ma o i ko e pe a hile ni ma mo yo na fa a mo na e ya e ne kalasi year 13 ke na fanon ki helea ko e fanau kalas no no he kas ni mamu yo no ene pe e pe pe ka le ka ko ni kalas ta ko na o si pai pa au pe tele fratonga pe a ko e ko na ki i ki programa na na ka mai e ma programa fa kava na na introduce ki na tolu introduce na hingo fa ka tonga he ho na hingo a fetu na ha me ai e na ma tu a pe mo ko na ta u fi ha ni la mo na nga ves la loto pe fa me fan ki hiva o ku na ko fe nga hiva hiva ma ma hiva ma ma fa ka tonga ku na ospoto lele so na fi fi a pe da pe te fan ki fa na u i he lo lo tonga ko ya wi ke le fa tonga ko e uhi ka kai ke foki ko hinga ko ma u karasi le awa una ongo ina to una wiki le fato na pena to hiki ko to a he e a hopu to a pe so
3: ma
2: do ya pita fa na o pena na u fai mena si poti fanki spot fato na na na ta ko e hiko ko fanki una those activities also promotes and hilea ko ngalo e i le fato na sai ko me ko ta fai ha fanga ki nga o e pe ko fanki va inga pe ko fangi polo kalama ke ne hanga o hake anga hilea ko ngalo ke te framana tu hake pe tau hanga frava e fanao ke na mo ui ake fangi va inga ko ia ke o te nao to vai va infa palangi he e te nao le fa palangi ai pe te nao lo milo mo pae pae fa palangi na pae pae pe mo va inga he fakatonga e to konia ka nao to ko ia pe
3: malo a pito e Moravia pa ko e te evita nei ha to me ana e makehe ai ho sio ki he tau porokalama he tau ni hange koen ko tau hiva kuna ke pehe na e fie fia e tau e whanau i ho ki kala silea whakatonga i he nau kau he hiva
1: Iyo, na e fie fia pe kau matua mo i pure ako mo i kau whai ako
3: Oh yeah. Ma lo a pito te vita pe ana e ma wako foki me ho mo a piako e me a koni koe ai koe ke nao e, ai ha ma pule taha ke ma taha he pa hange ki fai ngo fua ange ko uhi mantu koe koris foken pa koe ka wala taha koe tau whanau fa ma pule taha katoa o ngo e whanau hange kuna toe ki i make he ange he ko uhi o kukai ke he ko toki pa ma wo of, ai, tā koe ko o tā huhu, o wai pe feitu o te hange koe tā kosi, o os mā pe foi pule taha ia me tu penu, pe at so te lewa ta bai tagata. Ko te ato o seivi e foi pule taha koe, ko tui o ku like, whainga maarie, ka koe mea ki he pule taha. Ta mai whana, o whakalata he, na keke pehe mātua, na ai ha toi hei ke pehe o ku nai ha nau mōre. Ka koe fie fia koe ngai mātua sio koe ke he nau māu, mo e nau hiva, pa nau lawe i kage ko mō toro ai ai te pire mua, pa nau ki ipine pe, ke ula kai e ngai mātua, koe uhi koe whanau kori si e nia, pea nā toki osi koe a hiki ngā wā, ngā hū mai nā toro. Ka koe tui koe, kahi ngā ue eni o ku tau wako mea, a ko lahi a ui he tau, koe tau ua pēni, e tau maukarasi a whātonga, ka ko fie fie a pito e molavia, e ho kongo pe fuke ta ki polo kalama, ko uhi ke kao mai he tau ia sila nei.
2: Ake u ilo,
3: Pe a ko tui pe e tokon mai mo lalu e ni fopo e waha me Sutton Park. Ka ko la ko te vita foki ko e hao me Sutton Park tonu he. Pe o ka wia na e e te vita waha ko manat me rie ko hoke yako i Sutton Park. Ai whanga ki i porokalama na mufaka hoko he tena o ka mai foki. Waha ki manat me rie ki Sutton Park e ke i lau tohi.
1: Bye. Koe kuma nat me rie pe me i Sutton Park a. Nai whai mau hiwa, mā ulu ulu, moi e tauru ngā, moi te unga whātonga, moi whāri ari tawala, maro.
3: Alo, apito te vita. E li tā koutou i pe koe kata anga ia e mau ki poro kalama he whia fini, ai whia mau pe ke tau whanongo ki he leo e tau whanau, ka koutou i pe e tuku atu e si aula, ai ngahi ki whia hui lea ko e ni, i he wawe taha, pea mue ngahi hiva na e whakahoko, ai ngahi kwaia i he like, i he lolo tonga wikerea whatonga. Ko ia wha malo lahi at molavia, pa pe foka te vita, tala monu atu ki he toi pe wike tolu, wike ua, poe konga. Tau pe wike ua, pa tau toki ua. Malo lo, pa ako uhi koe fuu temi, busy term e ta uni he. So wha malo au pito linta i he mao whainga maarie, kore wha mori mori ka pakuai hangahi lea, koe ke ta momo mea mai ka ko huwhanga pehe lotu, kai hoko at pe e poro kalama taulua ai si au la, moe ata, pe aku wai wha malo of tu a of atu malo.
2: Malo apito po
4: ulia. Ia wha malo lahi atu ke teke mo tolu. Hei whakahoko e polokalama wike ni, ko tui ko wha wike ua kone uktoe pia tu tuku e ako e mau maari e mai ki ai a e ngahi o lako e tau whi aui. Malo apito ka mo po ulia. Malo.
5: O wa atari a uli, me kau taha e Planet Cars, me nau whanongonongo mo tu waki ke wike ni malo wa.
6: Malo a wite tau te mau e hivasi pa kolokon, mau mpunga maari e lau ke oate tau ngai u tuaki kau maa ngai u ongo leiko pika kue tau kotaha kwen koe, Planet Cars. E ki mua ka e oate tau ngai u tuaki, kolo te kata e ngai e popuaki, e whamalo loto honga kwen koe tau kwa inga tonga, wike tolu kwen koe hinda la vai oate ngai u meare kwen ime tau kautaha iloa kwen koe Planet Cars, kwe kwa ta whamalo loto honga mea ki pao tolu. Ko e Planet Cars, ko e kautaha ia e ai tonga. Tō taha tonga, pa kwe mo no pare ensinia. Tonga ni, pa kwe ke mato e tū loto mātol ke hoko ka mito mene ato e painga kautaha. Hau ka tō mbenga ume a re, oat me tō mato. Ngai ume re ulahi au pito. Tau te vito ni ke ngai u iut, tō ngai u tapol kete. E ku manakoa, ke manakoa au pito pere hae, Port Ranger. Ka umapo kia i kwe tō ta Hilux ka Gascoigne, Colorado, Holden, Colorado, peke ngai u Nissan Navara. Tumet ngai u Toyota Hiace, si hao fulu si ata haua. Pogai mo e Hiace komesiare, mao moi a e dani. Tugehang ngai u Pohuru toa ke kehepe. Pangi ka kai bensin de lei, mao moi a lahi au bitomain, ka mai tau ngai u Ben Coel, si a pitu se avalu mau moia. Oia, prafi ame he tau kautaha kone ka planet gas ke he tau kainga tonga. Mana tuku e mutolu ena kuke motsau te tanitin o au ni olunga ki up north ki Whangarei ta tau tofu pe ia ho i jai mo e io kalanini whainga fuka ta tau pano ate me nereia. Oia, ke te poni pente watka ki mutolu ala ke mutte foni ato mi madolu ka mahamadolu ka pola watu ho me nereia. Finance, whainga fuka au pito. Ege he ke tu pe me promotion ko ai ta ko ta ko ni planet cas ta ko me re ma o ta impo to ta ma o to ta ko ya ke to ni at ke ut ko pensini ke ma ma fa pe pensini ege ko u mi ko to ko ya e ma u ho telefon me te au ko ba ta ri au ku ke telefoni no au ta no au anima pit fa anima pa iba ko ni planet cas u ma u te au ki to no ei Nelson Street i Onehanga. Mande te ven me pangi mia pei, tuk ta anua ka kua upiti ki te anua koe. Tua promosi niko ni kua upiti ki mao mea ai, remti ki te skoni mea ai, mo awe kua hao mea ere. Opa la hea ki tonga kotoa.
5: Tenga maare koe ni, ke oa tua i a ki whanongonongo fo i mea kai koe ni. Na toki tau mai, e mau fo i mea kai me i tonga, koe fo i ufi, koe kau meire, koe kaho kaho, pia mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo'i talo tonga, koe fo'i maniok. Ko ia, fetu utaki mai ki he fika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke mau mea ai, pea mohono whakai ki iki. Koe telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa.
7: Rongo e ki kalimua ki whanonongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato e be whanonongo ke kao me mi pā. Whakatoka ngā iange mua, koe tau polo kalama wha malo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko e be ia he Star Hotel, tua sila, tōluhi waua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu, o e wiki kotoa pē, taimi hongo fulu AM ki he wā PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau, wā ono a Kosi wa fe wa no. Pe iei moe ngahi pare ki he tau fe auhi disco, wolosi, pe a moe aloha lerei taha. Ko iei o kuata fra fe loto maa whana ke tau rekareka kotoa pe o loto ao kalani mou mea mai. Ke tau polo kalama fra maa loi sino mo fra fe hoi. Ko moi lerei mo moi fie fia mo toia a We The People. Fra papatu piriki ta anoa o fisa fetu ta.
5: Tanga maari koni ke o atuai a whanongonongo a mapu a vaea. Ko tō uta mai e tau fwi manioke me he mapu avaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu faa walu taa fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu faa walu taa fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Hu hake ki he ene pēs Facebooka o peti tovo finau. Pēs Facebooka ko o peti tovo finau. O rea ki ai, malo.
8: You're now listening to PMN Tonga.
4: Polokalama ko ia koko, ko e polokalama ia e sosa yeti lea whakatonga. Pea mo sefi taha ole.

tua mafi mafi. O kune afio i o tau loto, koe mafi oi whakatou mafi. Koe vunivalu oi pilikimi o kutau fai meitai miki itani ti. Whakatapu kia hou eiki, tapu pea moha amatapure, kai uma a aha atau fonua. Pea koukore ke uhufanga i he tala whakatapu kakato oi fonua pea moi lotu, kai whakahoko atu si oku apisi atu ani. Kia no pele veikune, kia katinari soane patita paini mafi, koe epiko po o tonga moniwe. Ki he pātere tauhi ka inga katolika tonga o okalani mohe militoni, pātere soane vahe. Kia pātere kere kōrio misiloi, pātere setefano mataere. Kia pātere taiwani vaihu, pātere sio kiutau, pea kia whaifekau sio tolu. Kie kautau po ou, sista koreti kiutau, sista kakala kiutau, sista leva vaihu, kia sista kefilini taiana tolu, sista wikelotu tupou, sista mounga taula, pea mo sista mina fetuu. Kie fahu tarifolau maka, kia mateitalo mahu inga mo tau moe penu ki pea moe vahanoa. Kia palei mo veisinia maka, tivinia misiloi, pisila li ki tu avaihu, laukau tu ipulotu, whanau ale misio mo ana maka, mo ngahi makapuna ki longoteme, folaha, pea, mo malau o vailahi, mo vahanoa. Kia siale fetuu, wenisi, kautoke whanau ale moto molose fetuu, Moe ngahi makapuna ki fasi moe afi, maufanga pea moe vahanoa. Kie ngahi makapuna o pasilio fata atu. Kia ki atu po uhila, pea moe ngahi makapuna o malia po uhila. Kie ngahi makapuna o soosefo mo soana ki folaha, nukuhetulu, holonga, longoteme, pea moe vahanoa. Kia misipaka vaka uta, sitiveni moataane, Moe ngahi makapuna o petelo oika, mo maria palu ki folaha, longoteme, la paha pea moe vahanoa. Kia vaa talia uri, moe ngahi makapuna o Napoleone mo ki ufutuna, ki maofanga fasi moe afi pea moe vahanoa. Kie ngahi makapuna o savelio ki folaha, longoteme, moe vahanoa. Kia soane longopoa, moe ngahi makapuna o longopoa ki vaini, moe vahanoa. Kia seluini mafi, anapaea, moe ngahi makapuna o moala ki longoteme moe vahanoa. Kia pongi faulua, moe whanau asoane mo latu faulua ki longoteme moe vahanoa. Kia tongia katoa, whanau asimote mo aloi katoa moe ngahi makapuna ki tataka motonga moe vahanoa. Kia ngahi makapuna o setefano latu ki niwafo ou moe vahanoa. Kia tanginoa fifita, moe ngahi makapuna o tolo, ki longoteme pea moe vahanoa. Kia makelani filise, moe whanau pea moe ngahi makapuna o paula filise ki longoteme moe vahanoa. Kia palesteni o ikalapu hala tonga lewa, ua aleni vaka uta moe kau meimi pa. Pea kie whaamili kotoa o iwitou, malia tautua amaka. Pea ki he whaamiri wha e ai pekia. Kia fusi whanau moe makapuna o lātū tufunga. Kia vea matahau, whanau pea moe makapuna o fōketi kautai. Kia tu iwai, whanau pea moe makapuna o lupe o tō. Kia siua vika tōria, mo asi filise, whanau pea moe makapuna o vika mapapalangi. Kia whaifekau o tuhiva mapapalangi, whanau pea moe makapuna o siulolo vao mapapalangi, pea kia si maima whanau pea moe makapuna o mapatuku afu. Kia se misi ras, whanau pea moe makapuna o pakileata o fahulu, kia mosese o tuhiva, whanau moe makapuna o okusi o tuhiva. Kia Katarina mo koloa hei muri, Moe makapuna o fatai hei muri. Kia samita moane fonua,
whanau pe moe makapuna o pipiena langi. Kia mani seila sinipata, whanau pe moe makapuna. Kia viliami o tuhiva, whanau pe moe makapuna. Kia fiusati men, whanau pe moe makapuna o la mona men. Kia tahine taupo oun, sista valenisia o tuhiva. Kia faremaka o tuhiva, whanau pe moe makapuna. Pea kihe kautaha malia. Kie pule ngā we se tau lea tau tua a, tau hi ni ulini la tu, moe komiuni o, o me lino tu uloa o o tahuhu. Pea kuau kore whakamore more kia ki moutolo kua tao mia ia te au. Kua tō ae po uri i he hala tonga lewa, pea si longo ae pe au o whangasia le. Isa, ka tangi lau aitu ae apiko waka waka, ha ano mo whakala a. Pea kua aita wanga ai, ai lou tō ka iano, kolotau ko pea, moe malau o vai lahi. He kua hoko mai ai pule ai ta e liwa ki hoku loto fale. Koe whakaongo atu, koe si whanau ta maeni ai apiko waka waka, a si palei kolotau maka, kua ne si maa lolo he pule maa oni oni ai o tua mafi mafi, I e ho ata sa pate ko hono tolu noa o ao kosi ua noa ua o no. Ko e foha o soane vai hea maka, mo kilisitina la venita maka o longo te me, ka ko e huse paaniti o faanga o Maria tautua a maka. E whakahoko ai whailotu ai whaamiri pia moe pekia, I he fiafi a pongi pongi. Ko e tua pule lulu ko hono hongo fulu o sepite mani, ki he whale mate King's Water and Sons Funerals, tu asila, ko whika taha tolu Pukeiti Road o ta huhu i he taimi fitu e fiafi. Pea e whakaha ele atu ai mea whaka e ki ki he whale lotu o siasi katolika loma o o ta huhu ai pe, i he fiafi whalaite ko hono taha taha o sepite mani, ke whakahoko hono misa apo i he taimi fitu e fiafi. Ko e tu asila, Koe whika taha taha ono Church Street, pea e whakahoko ai pē hono misa whakamāwae i e whale lotu tatau pē. I e taimi hongo fulu pongi pongi, aho toko naki ko hono taha ua o sepite mā, pea whakaha ere ai pē ki e Manukau Memorial Gardens o te lio i he taimi taha ua e fiafi. Mā lo mi he ulu motu a, palei kolo tau maka senior, uitou, Maria tau tua a maka, Soane vai hea Maka Junior, pia mo.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: O go fa fa funga ya tu ai pure pe mo ka nga we o faleni i he popo aki fie ka nga mama he ki a palei maka pe a mo to nga o family i he tau fa ko to i o mo lo to fale ko ta mi ko o se miniti f nima o se minite nima me he valu ta ho ka pe ke polo kalama ko ya koko ai ya ko e polo kalama tala tala i fale i aki he mo i lelei pe a mo to ke ta vilia mi poloka.

0: Tuamu hau eki ka e whakatāre mua ke whahakatu e tau programma ke muile rei ki he ahoni pia mo toketā vrea mungi puloka. Toketā mā e tamā e ahoni pia whawhiloa ki mai e tau programma.
1: Malo pito, pia kou kore ke ufua malo malo tpe ngai tala whakatapu kato pe pia whiwhia pito e kau atu ke tau programma e ahoni.
0: Ko e kawenga o e o weekendi, pe ko e ahoni ki lawe mai nge ki ai tuka tā kata ki.
1: Ia, ko e kawenga o tuku mai e tau tāno ke he ahoni, ko tau tāno ki he kansa o e lama tu ofi, pe ko prostate cancer.
0: Koe.
1: O ku fokotu mai he kautaha mui koe a mamani i he mahina kotoa pe a ngai kawenga ke whaihano toka ngai kina. Pea i he mahina ni o kwea ngai kawenga ke he keheka. Kwea e fo i kawenga e tolu ko pehe o ngau whela la vei. Ne onga ko ta polo kalama ko ni te tatala noa whaka te fito ki he kansa ko yo lama tu uofi pe ko prostate cancer. Ko yongo kawenga ke he ua ko o kwhai ke toka ngai he mahina ko ni ko septema. Ko e suicide, po e tau nakita. Pea mo healthy aging. Ai au tau whakatonga ke ke hoholo merie a taimu ai kau matua tua. Ka he tapolo kalama ko ni e whakate fito e tatala noa ke prostate cancer pe koe kansa o e lama tu uofi.
0: Ko whamalo ato i he ngā wakonu ke whai tate fito pe mua mua pe ki he rea. Ki mua e polo kalama ia ne u whaingata ia pe anga whewhe a hano whakarea ko uhi ko he hawhanga pe mo e re tio. Ka ko whua malo ura ki pe ko e tako e ko kiai a hano rea ke tau mahi noangi. Pe ko tui mahalo ku mahi no ki o tau kakai ai kansa ko e ni pe a o tau lawa mo whaonga ai rea ko e tau iloi pe he kai ke tau Whererea ki holo ko uhi koe anga e tau noko. Ka ku mua mua mai pe ku o mai e rea o kumahino, mai e rea o kwhapa apa pe tau o ngoi pe he kai ke tene hanga o mau maui e nofo e toke ta.
1: Ia malapito, ka e koe whakaukau fo koe ni ke ki ono ko la ma tau ka ia pe tau tau ki he fa pa pa langi ko clan pe ko pe ko fo ile ale vai fo alu fu wo hi mai o ke fa ke tau ki oa tala ki nga fa fai to pe ko ki app ai ko fa tau mai ki app ko ki oa po ke tala ki nga fa fai to ko no hi nga ia ko medical dictionary tala hi nga ko dictionary e pa koe whakawhaito o koe medical. Eh? Aia koe whakampe ki mō ngāwe ake ki oa koe ni, aia ko alupe ki he kūkoro pe koe whaitu koe nau ku tauhia ngahi app o ke tai pe i pe whaire whakatonga koe tala uhinga whakawhaito. Pe lava lewa ke ke hanga download pe ke whakahifu atu ai ki oa koe ni ke ke ngāwe aki. Pe koe whakaukau koe pehe koe ai koe ki oa koe ki oa koe ki koe heanga e tau mui whakatau ngā koe mea ku whaafao e te ki mea tau te whito ke kena tau matu tua e te ki mea mahu inga pa te efi holo pe alu mo ia ko to ki to koni whaoha te ki fo i mango pe ki fo i lesi ke te kai pe koe ki konga niu ai koe whakaukau rewa o mi ke ohi mai ke ngawe ake koe ki oa ia koe ki app ke whaafa ato e ngai i rea whakatonga koe ni mai ka ngai whakatonga pe o kukore atu pe Filipo katak pe he ka mata ke kata programe koe ni kukore atu ke kakai koto pe te nau whainga maari e ki ke hanga whakahifu atu e ki oa koe ni pe ke ngawe aki pe o kuei pe ai ki whei tuwai ke muhanga o mai ho mo ngahi whakakaukau, fotu whakakaukau mai, pe ko mo ngahi whakaanga, e ngahi lea o ngai a ki, ko hi he toko ni lai, koe ma whakakaukau, ai ko au pen mo kua, e tok ta Ivy Pain puloka, na ma whai ki ngai koe ni, toko ni he kautaha koe ni ai Pacific People's nana o mai ki silini, o mai kakai koe ni

0: haunga la langa ki oa koni. Ka koe ngahi lea aku ma tātā naki pe ki ai. Pea koe whakaamu ke mou tokoni mai, ke ose tau ni ku whahano whakarerei, ke toi whakalaka lakange. Na wehanga ngai whaire ai aku mou osinofo pe mou tolu moia. Ke tokoni mai ko hi, ke mau pe tonu whaka uhinga whaka whaito o lea kai kei whaka apa apa. Ke tau moeanga e tau nofo a kāinga whakataonga. Koia e Filippo ki Korea ke whakahua tai rewa i heta poro karama ke mu tokoni mai ka kai katoa pe.
1: E pe mo kina tolu koe o ku whanau mai ka pauna e misi e whika e pe. Telefon mai pe ke retio ka ki mau tolu koe ne retio e taimini. Nā lau pe ke mau tokoni atu ka hono whakahifo ai ki i oa ngā aue koe ni e tuketa mālo.
0: Sai kata kata ta hoko tu moke ta por kala ma ko ka vengo foke a ni hange ko kula ve ko ta tala no ki he kansa o la matu ofi pe ko e prostate cancer ai ko ha a la matu ofi ko fo i la mai ni o ku tu ya i lalo i tangai tu ofi pe ku ne hanga o hanga i o takatakai ai paipa koe o tu uofi. Pea ka hono whatongia o ku tefito, o ku ne tokoni ki hono whau e whahinga kemikare, pe koe whahinga hua, kui pe koe hormone, pe koe hormone, ai au tokoni ki hono, tokoni o e hua koe o ku ne whai whakatupu o tangata. Ai a koe nofu angaini o huhua ko ia o tokonia ki ai. Pe kohi kono tuunga whakasi o kālawhianga koha tausi no, o ku wā aofi aupito aupito ia pa mwe halanga tu uofi. Pe hia ne pehe, koe lahe ngai whaingata ia koe koe o ka pao ia e ue sia tamaki ai fo ilama koe ni. E hāsi no mai ia ia ngai whaka ilonga o kune hanga ue sia a e tau tu ofi. Kono uhinga ia e whakaukau koe ki he kifo ilama. Koe kifo ilama koe ni kifo ilama pe ia o fōsi pe ia. Tātoroa nā tau tupa pua tau mahina he kai tērie i tonga. Uhanga e pēno fōlai ka kifo i tērie. Pe a ka whakanatula pe. Koe alko ke tau matu o tuange. Koe tau o wak pe tato he tau whaanga fulu maani ma ke tau ni mango fulu. Pe a alwe ai kifo ilama ia koe ni ke toi lahiange. Pe a hene lahiange e lahi ai pefe ngā maari e ken hanga ue sia a e tau tu o fi ko hi kono tu unga whakasi o ka alafi a ngā kone tu i o tau sino. Pea ko hinga e mea ko whae tokanga ki ai. Ka mana tu i ko whaampe ki whamahino atu. E lahi ngai whaka ilo ngai e pea mungahi mea kone hoko mai ka uki kai koe kansai. O ku whakanatula pe ia ke tupu lahi ange ae ai e matu tu ako e tangata ai fo ilama ko ni pe a ko pe e lava pe ke fa nga ta e ta ta fe ta tu o fi hanga e fa ta pu pe te ta ngo i ku nga fa ka ilonga ko ya ka ki kai ke uhi nga ya o ku kansa e to ki lava pe ke hoko ko kansa ya ki fo ilama ko ya pe ko ko mai de nga fa ka ilonga ke he ya ai ko hareva ai kansa ko ilama tu o fi ko mea mau inga ko he kansa ko lama tu ofi. Ta tau pe ma to fa inga kansa. Ma tu ko kansa ko tau sino. O ko fa wa kia ai ngai me uta ui pe ta tolu ko ngai sela. Ai pa tau pe ai ko hinga ia ko ngai fa u mai ko tau sino. Pe ko ngai sela ko ni. Pe ko ngai fa u ko no tau sino. O ko ia pa no ngai polo kalama. O sia pe fo ikupesi. O kua tu ke nau mui mui ki ai. Pea ka taime koe koe o hoko e kansa, o ku hinga re vaia. Koe ngahi nau langa koe ni. Koe ke nau mui mui nau toke fo i palani koe langa. Ai koe mera u hoko oia, tu i palania ke aloa te piriki o ngata ka ai hamata pāteke. Aloa tu pe kau piriki e koe no hoko atu pe koe ke te hamata pāteke ia. Aloa te ngahi, mea koe ne whakavae utu tonu ke whakangata ngata. Alo na tolu ia over tu ke kau ngā api. Ai kono uhinga, ko taimi ko kansai. ai ko hu re mahak ia ai ngahi nau nau langa ko ni pe aku nau mo feret e nau tupu nau to luia o ikai ke nau ke mui mui ke ngai faka ngata ngata ko e o to ton ke da tupu pe to ka ko re ke kansa man tu nau lave ne nai e lava pe ke tau ma to ngai faka i longa ko ke wesia e tau tu o fi hanga ke fa tapu aku ikai ke kansa pe ko me e ko mahu ingai ke tau faka papau i pe ko kansa e ni pe ko ha mea ke he pe ia ko mena wa ko mahu inga ia i he taimi ko ni mana to i pa ngai faka i longa ko e i he ue si ai ko e tau tu ofi e tatau pe ngai faka i longa ia ko e ka pau o ku ikai ke kansa ia ka ku tupu faka utu utu pe a ki fo i lama ia ko ni e lava pe ke hanga ia o ue si a fai ngata e tau tu ofi o ngoi e tau toru kai ke malo pe hange ki motu motu ta tafe tau tu ofi o ngai ko fa tapu pa ko kore ke hufanga pe ngai fa tapu ko ni tau ta no pe ke mahino pe a hoko hoko a lo tu ofi tau te fito ki tau ke sta impo uri la hang e tau ngoi ko ke tau tu ofi ko pe kai ke ngata ko tengo tau tu ofi ai tau ai ko ta no pe ke kai tanga ta ko me ni hoko pe ke kai tanga ta ko tengo tau o kai ke tau ngata to mahalele tau tu ofi pe ko ngai fai longa ka to ko ya he kai ke mahino ya i pe kansa pe ko e fa fa atu mia pe nia i he tu pu la yang he fa na tu la pe ke la yang e fo la ma ko ye ne tu pu ko os pe ho ta fa ngul ma ni ma ta di ma ngul ful fai ki o lunga os fa na tu la pe ke tu pu la yang pe fa na tu la re va pe ke ho ko mai e ngai fa ka i longa ko ko la ve to ko ki ai ko mana tu o ki kai ko kansa ya Kai au na fa ngai fa ngai ngai ko ni ko ngai ko ya ok ma ma ya ne fa ta pu ok fa ka langa ho tu ofi ta ke ngai ko ya ok lo lo tongo ho tu ofi ok asi mai ai ha toto ko tai mi re mai ne ok to ton ke fa ka pa pa le pa ko ngai ngari ngari ko li riu ai la mai ko ni ok ma we kansa sai ko me mau inga taha ko i he tala no ko pong pong ini o i kai ke fie ma uia ke tatari ke faka langa ho tu ofi pe ke asi mai e toto pe ke toke alo sivi ko alko sivi ko sto muia ko me mau inga taha e polo kalama ko pong pong ini ko o si pe ha ta fango fulu mani ma kakai tangata ko tope ko ha ko ta di mo fulu te kai ke ngo ko inga himia ko ni kore at pa ko po po wa te paru kala mo ni ko tai mi to tono ki alo simi ko me ma inga ta ha ya ta paru kala mo ko ni ke to ko ni ki ta tol ka kai tanga ta ke ta wo o sivi lo lo tonga ta mo i de rei oku nga ak he ki o ta la hinga ko ni na o la vetu ki ai ko no foka tonga ia o health screening ko sivi to ka mua pa ko hinga sivi to ka mua ia ko sivi pia lo tonga o kei mo uderei. O kui kai kohi ngai ke asimai ngai whae longa po ke ngoi kui puke pe asimai ngai whae longa kansa pa teke alo sivi. Teke teke alo sivi tae mgoe kai kai ke toi lau ia kui screening. He kohi ku osi ilo ia. Osi mahino i kui puke kui pa kui mahino kui kansa pa kui sivi ke heye whae atu. Kui sivi koe o pou pou atu pe ufo amu kai poru kalama koe ni. Sivi koe ki mua. Lolo tonga pe ho mo uderei. Alko sivi kak. Ko tau tau fok tau tau te fitu ki tau tau mbara tua tangata. O ku ikai pe ke tau sivi tau tau lia he tau ea uko puke. Pea o ku si ke tau o tau tau lo tau tau ke whanamaki. O ku toki o mie ai hoa aia pe moi whamiri. O lere ki tau tau he mea lere whaka vave puke ambulance. Pea toki ilo pe he tau a watu koi ke loki mahaki whakatu tāmaki. O ku tau kansa. Ko tai mia ko ia. Fu tō mui au pito ia. Pekoe oke ai pou pou me fwa ame pro kalam poni kita toka nga ngijai. Sai. Koe hano tupu anga wanga. Mea pango pe ia. He kui kai ke fwa papau ia. Te kai ke lawe fwa papau pe hano tupu anga. Ka kui epe ngahi fwa kau kau ki ai. Pe wai ngahi mea kune hanga o fwa ai ai. Ke hoko ai fwa hinga kansa ako. Ni kutau tano ke kansa ako ni. Oe lama tu ofi. Pe koe prostate cancer. Koe ko genetics pe ko mahanga fatonga i tau ki o ko ni a me ko to pe ko genetics ko CNS ai ko winga pe ke tau fat ko ai me ko to pe fela bi tau fatu pu ai ko CNS ko ia tau fatu pu e anga ta tu fa holo fa family o ko ia fo i facto am pe ko fo i fo u hinga pe he o ko ia pe fa hinga ia tupu me o nau senesi o nau tu la vengo fua pe ke hoko ke ki nau tau la whainga kansa ko ni. Mea ua kia. Pe ko mea ua. Ko te tau mo tu ange pe o lakaha ke tau ni mongo fulu o kulahi ange whainga maarie ke mao kita pe ke te mo ua i whainga kansa ko ni. Kono tolu. O koswa mo ni ia o pese ti ma o lunga nge fahinga ko una fusi sino nge e na ma ma fatotonu fahinga ko ya o una tu la ve ngo fuange ke na ma fen kansa ko ya pe ko no fa ka osi ko ko ta to ko ni ma to ta ta pa ke to la ya o pito pe ta o ka kai o una fa ka nga e ta pa ka o se bahino o pito pito o ka o pe mo ifta pa ka ya e nga me ko hanga po po e whakawhai ngō fuai, e hoko mai, ai kansā koe ni, ki he lama tu o whini. Sai, koe, tau ki sio taim no no peki hono lahi koe whainga kansā koe ne lama tu o whinu sila. O whafua fuai a koe toko taha he toko walu ko toa peka kai, te nau kansā nau tō luia e lama tu o whi, kakai tangata, lolo tonga e nau mo ui. Pea o whakafua fuai a koe toko fitu nge au, kakai e toko fitu nge au. O ku mate he tau. I New Zealand. Kakai tangata. Ko mate e mihe kansa e lama tu ofi. Ayo, fafofoia ko toko uwa ia he aho. O ku mate mihe kansa ko e lama tu ofi. I New Zealand. Pe o fafofoia ko toko fa mano uwa afe kakai tangata he tau. O ku sivi fakasai nisi o ilo o ku nau kansa. Ayo ko toko fa mano ko ini. Oku toko lahi au pito pito ho tau kāinga tō ngā, oku kau he whika koni. Pea koe mea mā lo au pito ku lava whae si vio ilo. Ka koe toko lahi whahinga koni tau te whito ho tau kāinga pasifiki mo tau tōru tō ngā. Oku ilo pe ia ka kua ke whaha ngā ue ki ai. Pea ku nau tatari pe nau tōru ia ke toki a uia o au ke tuunga ku kai ke te lava whaha ngā ue ki ai. Ko ki yong ngof fi fi ta fe la ve be fenga kan sa ko ni. O toki to ko mai pe he ta ma tu tu. Pe ku ma ma ri ne tu pu. Pe ku ola le re au pito ka pau e fai to o kei tain. O ku ke pe se te hiva nima la ka ke na muina to na to muina to he ta ta pe to la ya ke o ka pau e fai na fai to. Pe se te hiva noa na muina to wa ke ta o nima. Pe ave ke pe se te valu noa. Te nau mui na tō lakaha ke tau e hongo fulu o ka pau e ilo ki ta imi pia whahanga au e kia. Koia, Filippo, ko whampe mahino te ki i whakamatala, tokoina te ki whakamatala koini, te ki tau tōlu ka kai tangata koini, ku ta wao ke tau matua tua, ke whaha tau tokanga ke whainga kansa koini.
1: Koe, konga koina na ke lawe ki ai ki he prevention e toke tā, o ko sio o ki ai e ngahi, o te ma whonga ke he, ki he whaka ehi ehi, e lawa ke tokoni mai, e ko tui mahalo ko e, ko whononga e tangata ko toa peu pao pe ke, ke whu atu i hala ko e ni. Uinga e ko whehu i he ko sio hifo o ki ai mea, hange ki he mea utau kai, ko e ngā au utau whaho, ko mo ngahi, ta whaki pe he, toke ta.
0: E o mo na bito ya me pango pe ko tai foko to ta no ai ke fai e hi o hinga ia ko na fai o o mo ko ke ato e mafai mai to ke ta ni ngo poto to ke ta mo de ri ngai fai to o ko ko fai e hi ko pau ke to fai e ki taua pe ko ngo me ai ko ngai fai me ma inga ma mafa pe ia e mimi ko nga fui me mama fai tolo o asi mai to kan ko ke foka ehi ehi ko rocky pe ko tau mau me to ko ni si ma pe ke tau kai mo ulere pe o mai no pe ia ko mo ulere ko ni o kai ke ngata pe he kansa ko ni ke he kansa la ma tu ofi ka ko ngai fo tu ke ngai ma ke he ka we pe mo ia pero no wa ke ta longo mo ui ai ko longo mo ui ko na ku nga ye ke te nga nga we ma pe fa de fa malo sino to ka nga to sino ke mo le ke te fa ma sino pe a ka fo ka ta ai pe fo ko ma hino ko ku ma inga pito pito i he te kai mo le rei pe mo le longo mo ui ke te tau i ho to ma ma fa fe unga ke ba tau to ma fe unga pe a fo ka o si pe ko fo i me ma inga pito ta fo ai he ai fe ma o pito pito ke ta o fe ta pa ka fie mau pito peke ta of hifta paka aia. Pe mahalo ka kato ka pate te fai umea koe apa te tokanga ke te kau ke sivi mo uilerei toka mua. Koe hape ngai sivi kututon ke ke fai whakatatau ke ho tau motua. Pe ku whaka amuia pe po poat po kalam ko ni ke alo kau ki ai. Oa te ke tatari ke asimai ngai whaka ilonga pa ke toke alo sivi. Sivi koe kusto muia.
1: Malo pito, nga he tātalai whare koe ni uku ke whahoko. Ka koe, e ko tui mahalo koe, teimi lahi tau whanau pē ki he lau e kansā, o kia i e tau i lifia. Ka koe, o mai koe mahino, o kia i e ki tau pepe ki whakamokomoko, ke ue fu u pēniki e tau, teimi tau whanau ngai ki ai. Moe au sia koe ia, ka koe, kona ku ke tuku mai mo fra he hi hange ko ko ifta paka ko me to ko ni ke ta u ma u ko to ko nga mo u hange ko mo u le le a ka u te mo ha me ke ke tuku mai
0: io ko me pe ta ha ko fa pe ke fa no ma ta u ka nga ke ai ko fa kala kala ka mo nu io ko ta ma ta telefono ko ni o kule lei au pita pita ngai fai to o iyo. Kau e kansa aia he mea o kui kai koha koha tautea mate tala mai koe kute kansa. Pau pako tui koe kakai tau tolo ku iai ai fai nga mea u tau tui ki ai. Kai koe tau ngai tui whakalotu. O kuhinga au pita pita ke mahino. He kai ke hata hai mui tupu tupu o kai lotonga e tau mui o kue ngai mea u tuton ke tau tokanga ki ai. Kau koe ngai fai tō ko he taimini, ke fai ki he kansā, kawai pe kansā koe ni ki he kansā koe ni o lama tu ofi. O le le au pita ngai fai tō o ia, pe wai ngai klasi fai tō o keke, ngai fai tō o ku, ngai ake ngai huelo, hulu, whaka ata, ngai fai tō o ku fai ake ngai fai tō o pe ko koe o ku huhu pe folo fai a kau kei kakai ai koe hanga koe chemotherapy ngai nia koe pia koe pia mo ngai fai tō e he taimini te whakalaka laka ange o ku ngai ake ngai hormone therapy poko ngai hormone ai o ku ne hanga toko ni e ia ai sino kene lava whakwe paki e taimu tupo e kansa ai koe ngai fai tō e o ku fuderei au pito mo whakalaka laka kehe nia pia mo e aha koe na kai ke ilo ha fai to o ke kansa ko tai mini ula he ngai fai to ko me be o tu ton ke fai ya ke o te tau mana wa he ka tau to kanga ke tau o fai tau CV pe tau to ngai e tau mo ke tau mo de rei pe fa se pe Filipo ko fa pe ke foki ke ka mata anga fu ko na pe he tu ko o ko e ngai ka veinga e tolu ko e tau na kita pe mo holo merie healthy aging. O kawai pia moe kansa ko ni ala matu ofi. O tui ufe la la ave ina he kawe inga ko ya. Pia koe kufaka ukau pe nia aku. Ka pare uku ke ilham, koe ta no ki ta fuk tau pehe koe kakai aku nao fai tutu ni nao tolu ya. Usaya ngai mate he mou ipa nao fai na tolu mea ke toe na mou. O tui ko tau tolu ya, toko lahi tau tolu ya, tau taana ki ta pe. Koe tau ilo koe mea ke fai kakai ke tau fai, ko tui ya Toton ke whakaukau ia nā koe tāo nā kita ia. Ai ko tāo tōreo tāo ilo tō mea ki whai kakai ke tāo whai. Pia koe fo ilau koe ke holo meri e. Mea maho inga pita pita tāo te whito ke kansā koe ni oi lama tu ofi. O kaha mea holo ki taha oi ngeia o tangata. Kako sia ne whai ngata ia hane. Ne whipaki pia moi whai ngata a koe ni. E ne tu ofi. Alo ke tuma, alo ke whare maalo lohan koe whakatapu. O kune holo ke aupito ia e ngeia o tangata. Pia kou tui e toko ne aupito ke tau tokanga ke men. Tau tau te whisa ka tau tolu koe ni ka pao koe ha tau kau matu o tua kau tau reka reka. Ke nau hoholo merie. ke tau hanga whaka apa apa e pe ke tau he ngeia mai langi langi o ka kaimatu o tua. Ha tau pou pou atu ke na wō whae nau sivi toka mua. Te ria na hoko mai e kansa pe to hoko o more ho nau ngeia e nau mo ui. Koe ki whaampe ke whakawhelawe iat pe mga he kawenga tolu koin ke suicide tau na kita. Mokai ange na kwa hani he ki tau tolu tuton ke tau mo ua tau tolu koe tau na kita. Pea moe healthy aging o koe tau whaka amuia ke tau he ngeia moe langi langi e tau kau matu tua ke nau hoholo merie. Pea koe prostate cancer, kansa e la matu ofi. O ku malawa, pe o kutotonu, pe o kuyaye ngahi mea te tawala fai, ke tau to kangai kinai, ai paro parema koni, kansa la matu ofi. Ko yako whakababa, pe o kufalaya tukatik mutu koto pe ka whanongo, pe o kufampe e te hatai mihe kau, ke hoko te tau potala noa. Malo, o fato pito.
1: Malo pito, koto ke ta vriam pulo kaya, pe mo e talatalai fare, ki e muulirei he ahoni, matunga e kaveinga uluaki la matu ofi, pe hange koe mena ni whakarea ki ai, ai hoholo, koe...
0: Hoholo merie.
1: Hoholo merie, pe mo e taona.
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: Koe whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Kainga MMT, mea mai he koe feohi whakafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa, ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson, ke tau feohi mo e kau tuuki mua he mala eni, ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pōtara noa, pia tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā moutō, kai tā ofirewa ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili, i he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Katoa ngā i e whiohi whakatoko ua.
4: Whenga maare koe ni, ke oa tua i a ki whanongonongo fo i mea kai koe ni. Nā toki tau mai, e mau fo i mea kai mei tonga, koe fo i ufi, koe kau meire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo i talo tonga, koe fo i maniok. Ko ia, whetu utaki mai ki he fika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke mau me ai pea mohono whakai ki i ki. Ko telefoni, ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Malo. Kore
5: whenga maari ko ni, ke watoa i ki whanongonongo ko ni, ai ako tutuku, ko ia ai tupou high school, pe ko ia ako tutuku, ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa, o ikai ko aho nima o septema. Whatonga iange ko aho aho tolu o Okatopa, o ikai ko aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai, engai kulupu lalahi e faa a okalani, kulupu ulaki kutaki ai a faifekau mo i kaufononga, kulupu wa kutaki ai a faifekau mo sese la tai muri a tiola, kulupu tolu utaki ai sekeritari, le sieri vao mo heilala maka. Kulupu faa a kutaki ai a faifekau lolo mafare, mo i tou ki muini mai. Malo, mo i whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga kotupou. Malo. Aga mariko ni, ke o atuai a whanongonongo a mapu avaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu avaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu, orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka ko o peti tovo finau. Orea ki ai, malo.
2: PMN Tonga.
6: Ko tau mi ko toe a e miniti e wao no pea hoko a hiva. Moulolo tonga mea mai fokie ni ki he tau polo kalama PMN Tonga. Pea i hewha fini te tau wholau ai lewa ki he whonua lahi, ke tau whanongo ki hale o me iai o tau kakai ko ia o konau whokoutu ai. Ko fiefia ke u whawhi iloa ke atu a whaifekau, toke tāti mo te piukala me Amerika i he polo kalama o e fiafini. Whaifekau, maloe tamua e fiafini. Kataki fai fikau ka ke unmute mai mua.
7: Pala rin tanga mai tau mai fia fini pia mai rai tau mai ngā ue pia mei Aotearoa.
6: Malo apito e fai fikau ko fua malo atu kia te koe ko uhi ko e tari ai whakaafike ke kau mai polo kalama ko ia fia fini. Hounga mau peki he kau whanongo pia moki mau tolu ai lava ke kau mai hangahi le oho tau kakai me i tu anu usila. Ki mua peke ta hoko atu ki he whakapotala noa e fia fini ko tuipe ko e fufo taimieni ko ke kau mai ai ke polo kalama ai ai fareni pe amoe polo kalama ko ia pie mentonga. Ka tak pe mua ka ke whakafe iloa ki mai pe koe ke tau kau whanongo e fia fini pata toki hoko atu.
7: Io maro linta ko mo tu ani ko kingo ko Timothy Piukala ko silere mai pe me hasin pe mo fa moto ko e fatongia ko fa ka nga tama ki ga mo tu ani ko mo to fa fika e si as metotis fatata i America pe ko ko nga we ko fa i pe ko fo tu atu pe me Las Vegas Nevada i America
6: malo fa fika ko e uhinga fo ke fa po tala noa ko ia oi po ni ko e polo kalama tanu maki ma atonga i keremi. Aia o kumuhanga o whakotuu i he whanua lahina. Ka taki pika ke o mai mai mua, ka ke o mai mua haki i pui pui tua o e tanu maki ma atonga i keremi.
7: Mara bila o inta. Io, mara mua mai whainga maari e mutu ani, raki meu whai whafitai mi whamaro ke tō maf maf, ko ea koe whafi loki mu ui ki tau he whiawhini, pe mu ngā rahe kumu whai, pe mi he whanua ko ena. Ko e tanumak mā tō ngā nei whatpe whakaukau ko en i he whi mau viviri ai whānau pe mō ki mau tono no whomori ai ango i pe, ai alupe, ai taimi pe mō i tō tangata o hange ku wāma mao ai hanga ai mō ui ai tō tangata pe me honau whanua tupu a ngā pe ne ia i rewa e whakaukau pe whewhe nei ha whounga e lava ke whakakoroa aki ai whānau aki e tau koroa ka ko e koroa tau laukau aki ai ki whanua tupu anga whanua masiva na tau tupu ai wiloa koe fwi pilio te ka ko e whakaukau pe whunga whewhe ko e motoani ko e whae pārangi pe mo e tamai tonga na e kau he fofua whānau koutui na e ave o tuku i tonga i e valunga furu tupu. Pea na e ave au ki tonga, pea o whainga maari e ko iana o nofu ai e ko meik tanga lahi i malawa ka pona i whamotu pe mo hasini. Pea na o tupu hake pe i tonga i e na o au ki tonga he varu fitu na o toku foki me pe au e hiva ni ma pea koe wa taimia ko ia ko tui na e lava ke whafo ai mo ui e mo tu ani. E ngā hi e whatangata pe me o tau ki whanua tupu a ngā. Pea ko no forever sia ke ku mo ui. Ko iki matai koroa ko whanua ngā haro mo ia. Ko lava ke ufa mo ni. Ko ku ma ui e pe me o tau ki whanua. E ko mo ui ni fo ke mo to pārangi pe mo e tonga. Ka ko lava ke uhanga fwa mo ni e mo ui lo ua. Pea ko aunga au pito. Ai ki wa ai taimi ko na no fwa i tonga. Ko ki mata i koloa ko whanonga harumbo ia. Ka ka pau ke lave i rinta. Alu pe taimi pe mo e tō tangata. Ko ki ke lava i mātu a ia ke ave e nau whanau ki tonga. E ai taimi ko ke taha taha tonu. Pea ko alu pe tō tangata mo wā mama o e no fwa. Ka ke ke a taha whalala anga ke si ave ke ai whanau. Ka ke ai mātu a tō lahi ku nau whaamu. Ke i nase nau whanau i he anga e tau e tupu whawhonua, e anga e tau inasi he rea pe me ngahi tō onga mo ui ko ia kau kui ki ataha tonu. Na e mea mai ai taine princesi la tu fui peka. I he ne mea holo i he ne porokalama whelo te iku tu ke la vei pe. Na e mea mai pe mo e kauwhorau eiki ko eni o wau mai ki he whanua goni ko Las Vegas o taitari ia i he siasi metotis whakataata e taulama ki tāni ti loto Las Vegas. Pana ia e whainga maari e motu ani. E whai ai e tānoa pe moe pilinsesi. Pea he mea mai pilinsesi e ne mahu inga ia i he tau koroa tupu a ngā. Tau tātou whito ke ngai unganga tu whakaholo pe moe ngahi talanoa tupu a. Pe moe ngahi tau mua na ngane whaamu ke whahau ka kuhia koe programa whelo tei. Pea, na e whai ai, ai whakakau kau, pe e whewe nai, e lava ke whainase ake tau whanau, ai ngā he koroa ko en. Pea, na iai e whakau kau, ke whai e whatala noa ki he, ke siaspo siriana tau ataina i tō ngā, na e whai e tala noa pe mo e whaifkau toke tā ko ia, unga te akata, ka koe mparisteniā ko ia, e siaspo siriana tau ataina tō ngā, haporo kalama. E lava ke oata e whanau, he koe ako koe ni imuri ni Amerikani, o kia i tutukulahi, ke pe koe tutukulahi ko ia, o kufahau ko ia me o au ki ākos, me fui wiki hongo fulu nai. Pena e whakau kau ke awe whanau ia ki tonga na lava he whaainga ki huki toroa mo korisi, haki wā taimi, pe a lava ke nau inasi hangahi re soni tonga, mo au tonu ke ngai whitu, mo ngai mātanga, mo au tonu, o ke e tau koroa ko ia. Pea na e lava rere e whakau kau ko ia, i he whatala noa ki he parestini ako, pea gulo tonga ngā au e ki ai, pea mai kōsiri o ako koe ni koe, se suisi ana tawa taina tonga ki proklama ko ia. Pea lo tonga ko ia ku whakau kau, pea anga whewe, ka pau e aroi whanau ki tonga i he sama koe, he tutukulahi koe, pea to e tari me he tau koe, he tau koe, ka aki mea ku maa lo tonga i proklama ko ia, maa aroi whaifaenge, pea to e ngalo i mea koe na e maa koe tonga. Pe whakau kau rewa, ke whotu rewa ki programa tan mak me tonga. Na ulo tonga i tonga hi waa taimi ko ia. Pe au lawe i o kuia i ai ngai satelaite, pe mui ngahi whalakalaka whakateknolosia, o ku o si au kia tonga, o hange koe whakawhiloa ki tawa he whiawhine he sum, o ku lawa rire i tonga he kua ngani. Mantu ko taimi ko na ave mo to an ko ki tonga na ki ta teknolojia pe he ia ko te tohi pe ki ta te ki tohi pe pa tu ko me ri pa te to no fu faka ngongo ka ka fu ki faka la ka ki tonga o kula vare va satellite ko ia pe he nau nau ko ia fa ka ka fe fe ka pa e ai ha ka tau ke i tonga te nau lava ke nau sumo ange ke nau vai va he mo ki nau tolo hanga hi ia usia mo nau ngai tare ni ti tau tau te fito ke le son tonga pe fe fe Pea kukua o mai koia i he wike whaka osi koni o si ulai pe au ki rewa. Ai koe ngāwe motu ani ko whatongia e taha ko whai ko pure whawahe i he konfenis kakato kumau. Iai ai aku iai ngā siasi e whaango furtupu o ko hanga tauhi. O ku iai ai ngā hi siasi tō ngā ai e whape nima. O ku iai pea mau taranoa i he mau konchoni. Komsoni ngā au e ngā hi matakari pasifiki he konferensi kakato kumau iai. Ke mau ki lewa ha polo kalama e lava ke whakau kai whakau kau koe. Pea koe whakau kau na hake ting mau toru fefe ka pate maho ngā ome lo ke ako koe i tonga ki Amerikani. Pea whakau kau pe fefe fo ngā. Pea ungari whakamuna nai tā e angai mau ki fo tutu ngā au e nei whai. Kana e whekau rewa, e kau whai whekau, pe mwe ngahi kulupu ko en, ke nau teu teu mua haki lo ki ako, pore i pe mwe whanau, ke nau tui ha ngahi teu ngā ako. Pe i he tōna ki ko a mautoru, ko henghengi a tonga, me he hiwa ke taha ua, hoa ta, e sumu hanga tonu me pe whai ako, pe mei tonga, ke vai vahe mo ki nau tolu, a e tare niti ko eni pe, ko e vai vahe mo ki nau tolu e koloata. Wa tonga pena e pehe, o kukai ke pehe kuia ha fu apiako makehe na e fuotu, ko e ngahi taulanga pe, ko e ngahi loki ako na e fuotu, ke tana kia e whanau he tōna ki pe a sumu hanga tonu e kau whai ako. Whau whamore more e fuora e, whamatala loa loa ko whai ka, ko e natula ia e ki ngā au e na mahanga fuotu.
6: Malo o pito e fai fika upe o ku whakamā whana a e vai vai ko ia a ia mai noe ni ko e whaunga u whahoko aki a e ki polo kalama ko ni ko e zoom pe a i ai pepa mwe ngai feitu u o ku mo tanaki a e whanau ki whakahoko ai a e polo kalama ko ni pe a iho o vai vai e fai fika u maino ki a te au a o mahu inga ia i o tō ngā pe a mwe ngai ko loa na e tuki mono nofu aki ki tau tolu a e koe na e tupu hake i tō ngā Pea me he tau mua ko ia o kumouhanga o whuatu ake ai polo kalama koe ni. Koe hana ene mahu inga kia te koe ke ke paasi atu ai me rie mo ngahi le lei ko ia mo ho o a usia. Ke whaka inasi ake whanau tupu i he fonuana pea mo poupou ki he polo kalama tanu maki. Pea famore more pena a taku ko te langa i mamahi ka ku ko tui ko se mea i pe e tako toa ai ngā i whakatamaki na e hoko i he ngai wiki ko tau situ aki ai i he whana ko iana e hoko he nā pia mui ngāhi. Palo parema ke he kehepe oku tō whanga ai a e tau whanau ko ia oku tupu hake ko ia i murini.
7: Ko ia rita io, pia te ke tau hoko atu ki ai, ko tui ko oku kau whakataha ia, i he tau whakaukau ke ona ngalo si ngai whamiri ko iana e hoko tonu ai e ngai whakatamaki ko en ke ona ngalo si tau tonu pa mo kinau tona na uesia e ngai whakatamaki ko en ai hoko ko ia ko tau society tonga i no foi muri ko ike tau hanga whamau i pete tau no fo o siofi ka tu e ngai whamiri ko ni ke kau he tau lotu i o ko mooni mooni oku Arupe ai taimi ia ko tui ku wā mama o ianga ai no fō. Pea ko tui ku alufuataha pe mo e tō utangata. Oku arupe ke hāne nefu e anga e whakaukau motu ani ai uhinga a e te tonga. Ko tui ku oku hanga he e society pea mo e mītia, pea mo e whakalakalaka o hului ai whakakaukau ae matakari e pasifiki, ko e kakai mālohi, ko e kakai o kui kai ke foi. O kua ia he ngahi i malae i loa ko eni a te rita pe moe sipoti, pe moe ko e matakari o ku kātaki lahi, ko e matakari e kui kai ke irifia. Pe a koutu e kuhanga e o ku laukau aki e whanau no fo muri, ae whakakaukau ko ia, pe a koutu e ku o ku o ku hange koe ki tuaki koe ne teke ke tahoko mai ai tuaki koe ne ai mate mato ngā ko tui koe me alelei au pito ia ka i he ne i whakakaukau e taha o kui e whakakaukau ne langa e he tau tangata o kui ke nau toi holo mui pia koe tō ngā ia e mate pe ki he ne e whakakaukau pia koe mooni mooni ka kuktonu mo ki tau tolu ke tau hanga tanu maki, koe hae mahu inga ai tō ngā, koe hae mea ku tau mate ki ai, pia ko tui rintana ta ki pota anope, i he ngai aho ko hiri ange, koe hae whakakaukau ko ia, ko tui o pore e tō tangata, koe taimi ku nau laukau ake nau tō ngā, o kia e ka vei koula e whaa kwa nofo nofo ake tau mo ui, pia koe ngai ka vei koula e whaa ko ia, kone hanga whakahino hino ai e tau mo ui. Hange koe whatana noa koe nau whai, io koe mooni mooni, koe kakai loto lahe ki tau tōru. E ko tui o ku koe kakai na nau kumi whonua mai ki he oto murini, tau sio ke ngai tamai, pia mo ki nau tōna nau mua mai ki he whonua ni, koe kakai loto lahe. Malosi e nau whenga, mwe whetu utaki na nau whai, pia koe ngai whetu utaki na nau whai, kuma umo ui e ngai ahoni. Ko tui na nau, nei whanonga ko sio peke tangata e ki, na kai ke si kakato e ne a koka nei. Whahea mamai ke whanua ko oeni, whae e kumi mo ui. Pea koe ngāwe nei whae mātu e taimi ko eko, na ope o si i tuktu ke atu ke ngai ape kau pālangi, o kore pe kua haki ngāwe ke whae. Na kai ke lau e nau, kai ke nau mahino e rea, rea whapālangi, kana nau whenga peho nau rere i taha, koe kumi mo ui. Ko tau au mai ni tā ke tau tangata, o kui o mau au fini ma ai teknolosia ko tope. Ka koe mea ko tope, ko mau whanongo kei ngā i ahoni e, i hono pore e whanau o pehe mai, o kei ke mau mahi noi, o kei ke mau understand. Ko tui rin tā ka pana e ma e mātua koe nei kumfonua mai taimi ko ia. Ka pana nau sio pe ke lerei pe anau tolu, ke nau pehe, o kei ke mau mahi noi mātua e re whapalangi, ka kumi pe ke ure lerei pe o. Ko tui he, na kei ke aha mau mou ie aha koe ni. Pea ko tui pau pe ke tau hanga whafo ke o tatau, ke tau whenga pe ke tau. O anā tau ngāwe aki, ai whakaukau ko ia, koe ke tau mahi no. He ko tau he au, e ho tau au fini mā e ngai ahoni, ai teknolosi a lelei, ke whahau ko ake ngai whakaukau ko ene. Pea ko tui, o ku mahu inga au pito. Na tatau noa whake e aha koe, He kuhi ka ngai ahone tau sio, au ke ngai paraparema tau sio he social media. Ai lava ai mo ui koe, ke nehanga pore e mo ui koe, pia ko pehe koe natula e tonga, o kurea hatonu koe ke rea, o koe ke afi. O lava ke maumau, ai ngahi vāk tau sio koho koe social media. Ko tui, koe natula e tonga, neongo ne loto lahi, ka koe matakari, pe koe whaahinga tau hi vāk. ai hape e hanga tau fetu taki we tai me tau heria ki pe o tau fufu pe ho tau roto ku hinga ko mahu inga ke te tau tolo e tau hiva la he tai me ka ka mamahi ko hanga tu pe mamahi e fora mata la ku ke o se ni pe ko natura o hinga e mahu inga e ange pe ke te au ke tau hi e wa mo ko e ha ku rea i ha mea te ke mamahi ai pe ko ke hinga ke tau afe pe ma ngai tala noa o ku mahu inga ke tau fora hoko ka ku tu ku mahu inga i he loloto ko ia ke tau tau hi e wa pe he tau tau hi e wa e society mo no fora inga ko tu e frashi si i ai ai nga hi fratamaki pe mo inga hi ongo ko ku tau ma o he taimi ko ko ko ai ai para para ma e wa ai tau fa na mo e wa e family no hobori ko ia
6: Malo apito ai whakatala noa e whaifika o pia oku mo oni lahi au pito. Si ngahi mātu ana ana o whai e kumi whonua i he ngahi tā o kohiri ke ngahi whonua ke ke tā e fihi pia tau lue fi maari ai ki tau tolo koini o kumu ia ki mai i he kumi mo ui ke ngahi whonua mori. Koe uhi whoki koe polo kalama koe ni koe toki whokotu upe pia oku os mahino pe oku ia i ngahi le le ia mahalo kua kamata ke mo wakai ki mo tolo ki ai i he lere koe ne polo kalama pa fua fofa pito e lava ki wakai atu ki he whanau e nau teunga hange pe oku nau iha apiako ko ia i tonga koe hanai hangahi pore oku mo fipaki mo ia i he fotu ue polo kalama koe ni
7: Ko tu pe koe koe mea tatau pe o ku whahoko pe hi a fotu ha, hanga aue pe koe tui ko tau natula pe koe koe fie mao pe ko hai kune whakahoko ko hai ku kau mai pa o ku ye pe mo nongahi le sisita ko hai kune tau hi e koroa ko ia ko tu ngai me e kumo e paki pe mo ia koe whai ke eke pe ko hai kune hanga whakahoko ho koe ngā aue pe pe mau tau kei fe unga ke whaho ko ngā ue ko tui koe koe whanua koe ku tau tō pae koe whanua ako o ku where e ka ai ka kai tau kei ke whaho ko e ngā ue pe koe nā tau natula pe ke eke eke pe pe ko hai wane whaho ko e ngā ue pe ko tui a koe ke aha ha fu whepaki fe fe pe moe koe ko tui koe koe koe mawhasia e ngā ue koe ni pe me ki nau tōk nau whahau ko e prokalamangan au ke ke ke hongo whaiako tōnga he kuhinga ko o ko e whounga ke ke mao ake ai tōkanga ai whanau ko e ku ko ku hoa ko o ku whaiako pe mwaiya ku whaiako kemi i chemistry i high school pe a ka pau ku nau whepaki pe mwai whaingata a ku nau tōlu ku nau au tōnu ke loke ako o ku e pe mwono no whaingata a hono whahoko hono mao e tōkanga ai whanau e he whakahoko a te Zoom ka ku ia e tokoni lahe ku whaipe me he kau tokoni whai ako na uloto i loki ako pe a kou tui koe ki i pōre e taha kou tui pe a kou fie fie ta tāra no koe ni ki pe a o atai pe he kui ngā ko tau poro kala maku at whataha pe mwe ngai tu aki ka ku ia ha mou kau whanongo o nau tau nau kau mai mau wha amu ke anga ta sponsa ki mau tolu ha mau teo ngā ako koe ngai kote koe no sila koe a ku fie mao ke e mau ngā ue koe a ku mou kau whanongo koe ki ilo pe tonu pe i kai ka koe na tula ia e mau ngā ue koe wha amu ke mau e whanau ha teo ngā he kui ngā o ku o ko ko ko ko foi fare e goni nei o mi pime ka fa yako ka ma pa ste na ko nga te ka ai ma winga te nga ko he te ke fa ha ko ma nga we o ko si o mi fa ka ka we o nga ta ha pe mo e fa ta ha ko tu i ko ko ki nga we ma fa ko pe mo ki me ma si o ka te mini ka fe ma o pe ho mo lo tu pe a ko ke ke fu ha fu par pare ma ta mini ko ma o si he nga we ma fa
6: Malo fai fe kau pa kou tui o ku mea mai ke ta polo kalama he fia fini ai kau tui tui fele fo ka kau tui tui nu silani. O ku nao lama le lei ono tui tui e ngahi te unga koena o si mea ipea e unga te akata he ene e fa alava mai ke fonuani ai toko lahi ai kau fe fine o ku nao whaka unga tama ke ta fa aki koea tui tui. Ie tu koea ke kaha uka wika fu fonua lahi foki ai fonuana E lava nai ke le sisita atu pe ki ai hawhainga taha pe mea hawhainga state i Amerikana pe a whewhe rewa ai ngai whonua koe i tu a Amerika han konu silani Australia mo hatoi whonua ke he ka pau o kwhie kau atu hataha ke polo kalama tanumaki.
7: kutui ki ai, pa kutui ki proklama koe ni, e lava rewa ke a ki nau tolu ku nau o ku nau mawhai, i ho tau ki whono tupu a ngā, koe ngā koe koe nau nau lili koe ni a teknolosia. Nā kei ke ngā tape i he i he taureso ni tonga ka ko ko tu o ko ke lave i pe ku mea he o ka ufanongo o ku ia e kolo ale lei i ho tau fonua ai ka ufaiako pe mo ki nautolo nau ma ue tau ke i ngā hireso ni ke ke na alava ke ke whakahoko ai ai, ai kolo ako eni ke e tau whanau ko i heni ko tu pe kame fo o whakau kau ko eni i e tau o mausio ki ai amerikani tupunga pe i ngā fatu tama ke hoko i ngā hi ape ako o ku sia i ngā hi fotu ako ko gui ko charter school pe ko nga hi micro school pe ko pe mo fa nau o ko o ku te i pegi nau tolu i api pe ko nga ia ke nau nau ko en ko tu ko fa tola no la hi ia ke ka hau fe fe ka pa ke ke nga tape he lesson i to nga fe fe nga he lesson ke he ko nga na la va to ko ni ke si e tau ka fa ia ko he ku tau ilo o ku e aunga e aunga ko tu ko tu e programa ko he tai mini fe unga pe mo ki ki mau tolu e winga koe koe koe kau faya ko mo ginau tou nau kau mai ka ko tui pe ka pau e fe ma vivili pe a, pe a lerei e por kalama ko tui e e lava pe fa hau ko fa kau kau ko ia pe ko tui e lava ke ke ke to e frata hanga i tala no lelei pe mo ngai potu nga au ki tonga pe lava ke o mai ha ka kai lelei ke nau so mo mai ko tui ko fa nga ta ape ko inga ko ke ke he ai taimi ka ko tui pe i no tala no ele le e lava ke he go sanga he teknolosia o fa va au fa tonga mo yanga ma no fo muri
6: mo ni au pito fa fikau ko wi be ko tata mi ya me a ke ku ke to fi lave ke ai ke ta fa o si a ki fe fini
7: i kai o go honga ia ki fa nga mari e ko fe ma ke o ata ki mo to ani ko fa me mo re ka pa na ke ke fu anga fe fe fa mata la ko fa ke nga ko ma fa ko me pe ko ko ko kore ki atek motor ba me a mai homo ka fano o na ngalo ki motor i amerikani ka uma ki programa tan mak me tonga ka uma ngai fo ka ko foto ne ngo ko ngai foto ko to ko ni ko foto tu pe tangata ka ko no fra ko ko fra ko o to pe ka pa ko ngai foto fa ka ko ko ni ko foto fa ka ko ke lang lang i ata pe i lo ata ko to ton ge fra ta nga ko to nga ko ni ka ka pa ko ngai ko ni e mo u ya ki la mahari pe mo u ya e to tangata o na ma ha ofa ma ke ke ta fo no pe mo ta o to ko to e ko ko ngā wē ni ke whakahoko o nā ngā loe anga mauna whamuri mā ngai whatamaki ko ko hēni ko tu e kau homo lotu pe mō homo o wha i hano whataki ai ngā wē mō whai mehe muri ni ko ia pe malo
6: Whakamalo lahi atu ki a te koe e whaifikau toke tā ati mō te piukala ai vahe vahe lelei me i he langa ngā awe ko ia o ku mō whai i he whanuana ke whaka inasi aki ai polo kalama pie mento ngā i he fia fini pea o ko tui pe e whai whikau na ko ta imi ko hi ko e fuu tō tua e tau ilo ko i ke teknolosia o ki i owa atu a hono ngā awe aki ona i he tawha ake ta na ko ta imi ke hu pe pa mue ngāhi wha e ia pa mue kakaila lahi he polo kalama tau numa ki ke ke toi whaka foki foki mai ai ngāhi whakakau kau pe amoe ofa pe amoe fetoka i aki na e lalanga aki e tau mo ui i to ngā ke toi whakafoki mai kau kia e whakamalo lahi atu ki a te koe i e kau mai ke polo kalama e fiafini tala monu atu ki he ngā we ko ia o kumu whakahoko mi he whanuana malo au pito e whaifikau
7: malo au pito

0: vai mai ala to kalau me ka ta ko ya planet cast me na fano no me tu waki ki he weekendi malo vai
1: malo apito te vita pe malo mala maria ho eki le rei ai tonga ko to pe mo fano no mai kire toni i he alfa fo fa ko ni ko i ai ko a fo ke ni ata e to la ki ko ia ke nau me mai ke he planet cast o fratawa to mo mere ke ata i pe fo ke mo le rei ko ko te te fatawa me rei e o ato cashback o kamata pe me taase o ao ke ni maf. Pe alava ve pe foki ke toko ni e di motoro he tuunga ko toa pe o ke iai finance. Aia koe weekendi na i tiliva at foki me alere ki taulanga ko me alere fo koe ni koe Toyota Hiace commercial ko wea ko toa taa koe ni kwa e ne ki ngawe ke fra au nga ia ni me alere koe ni. Pa fe atai pe motoro ka inga ko toa pe o koe ki mui o kalarini ka mui taulanga pe mui emilitoni pe ko veringa toni lava le re kau tahani o tiri wa to mo me ale re ko mo nga se mau ko e konga fukia ai toko ni ko ia kau tahani ke tonga ko toa pe o itai ke na uofi hen kau ma lava le re pe fra ho ko e nga i mea fra pe papa to e tiri wa to le waho me ale re ke fitu ko ke ia e kas ke ke me ale re ke waki ko ia sa pate tamai o atai pe taramonu tamai ko toa pe i nusirani ko ia ko sa pate ko ini hoko mai ko e ho sapa ta mai ka mai ka sau ek fa finek mo tol ko mo teu ke tari hui se tema ke tar tar lele mo tol ko ha pe mo fema e kalas ke ke ko ye ngai ngale e te mo lava ke fo ke pe facebook ko ia a tene kas pe ko pe ko ia a aku o lava ke o atu ai ngai ata de totonu o ngai ngale le ko ia lava ke mo fata wat me tu mo tolu pe ko ia ma wat ai ngai ka SUV o a o ke ngai yut mo fetu tak me ka te ko sika telefoniko no a uwa no a fetu hiva no ni manovalo pe fa auto mai pe ke mai ate sika te au fetu no e Nelson Street i o nehanga kamumea.
2: Ko i whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena i Henderson. Ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe pō taranoa pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. I he mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa nga i e whiohi whakatoko ua.
0: Ore whainga maari ko ni, ke watoa i ki whanongonongo ko ni, ai ako tutuku ko i a ai tupou high school, pe ko i ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho ko i a ki he aho tolu o okatopa, o ikai ko aho nima o septema. Whatonga iange ko aho aho tolu o katopa o ikai ko aho nima o septema. Mo kātaki o te teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a o kalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola. Kulupu tolu utaki ai se keritari le se erivao mo heilala maka. Kulupu fa au taki ai a whaifekau lolo mawhare mo to ki muini mai. Malo mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
3: Kromo eki ka lumua ki whanonongo ia koe ni a kulupu We The People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanonongo ke kau me mi pa. Whakatoka ngai ange mua. Ko e tau polo kalama a whamalo sino mo whakafeohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tua sila. Toluhi waua Great South Road i o tahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he wā PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki ka hau. Wa ono a kosi, wa afe wa ano. Pe iei moe ngahi pare ki he tau whi auhi disco, wolosi, pea moe aloha lerei taha. Ko iei o kuata whakaafe loto maafana ke tourekareka kotoa pe o loto ao kalani mou mea mai. Ke tau polo kalama whakamalo i sino mo whakawhiohi. Ko mui lerei mo mui whiawhia, mo toia e We The People. Whapapatu piriki tā noa, Officer Whetutak.
4: You're now listening to PMN Tonga.
5: Hey, hey, hey, hey, hey, hey.

0: ho ik mo kainga fifi e fainga mari ko ni ke fai ha ta la no mo to ta ha o ta ka to ke ta ni fo mi vaiola me tonga a fa ta la ngova o ku ne i he ni ne ai bi fa fo tu tu be an ka ku la u ko fainga mari ke fai ha ta la no be mo afa afa malo ta ma ho ni be malo mo ta ri fra fe ke fa ha ki ta la no ki ho mo u be mo nga u
1: Io, mai tato e lava, mai tato e lava, kia hon, pa malo ma e whenga maari, kore pike ufanga e whakatapu, ka e taratara no aku, whi awa ki pia muau, pia po e koloa mau inga koe ni koe mo ilelei koe ae nifo mo ngahi kongkonga whikau aki. Whikau aki koe pia muau, ko au koe tue taa nifo au i whanamaki vaiola, pia kou whaifatongi ai, ai ko ko ki nga we ko fai ko nga we clinic ni fo ko ya a vai ni pe fo ki pe pe mo tai me ni pe i vai ola
0: ma lo a fo ka ko ko ta fo nga me fo ka tonga fo ki te na fi i lo ka to me pe na to lu ya ko ko ta ma ko mi fe Ko fe fitu o ku mua o ku mua ka ko e i fawhilo aki e afa?
1: Mā te o mua bako, ko au ko, ko nau tupak bai whalare u, whalare u ava. Whalare u ava upau toki hoko. Hiki mai pe ki whas moi afu ka tai nimi o ko unofo i hofoa.
0: Ka ku, ko lue pe fuku kwa mo e kaunga ka taulango wakaki hi hifo mo e ngai fitua tuko ia tuk. Tuk whamataa la tuk ta whaia kwa ia.
1: Ia tuk whamataa la tuk ta.
0: Ia. Ia. Lama yang eki he taha nga hi isu o e mo ui o kwhika waki pe mo e nifo pe ko taimi e nihi o kui kai ke tau whaatoka ngai ka ua pe kua langa ka ua pe kua hoko ha whaatamaki ka keki lama yang e ki he maho inga ko ia o e nifo pe tau he tau ko tau le whaatonga o tau lave ki ho tau koe koloa he Ok, to lau koe koloa a tonga, ka koe whaho eiki koe ke nifo o e tau kau whanongo, kona o koloa?
1: Io malo a pito e whakai ke eke, ka koe ki mua koe ke tala noa koe ke ai, ka topi ke tala noa tuke whatongia koe ka u toke tā nifo.
0: Koe?
1: Ko ki mau tolu kau toke tā nifo, o ko mau toka ngai ai ngutu, uwhanga whakatapu, lo ngutu, nifo fo i nifo, ta whaake mo e lelo, mo e au i ngutu, he? Ko e kato e u ta whaake kau ko mau tolu ko e kau toke tā nifo, mau toka ngai e mea koe. Tau pepe ko ngutu ka kato, lai pe ai e whakau kau ik mau toka ngai pe fo i nifo ata ata pe. Kau ku kau mo u kongo konga fe kau aki ko ia ai nifo, pe ko mau whato ngia ke fe inga ke e tau he mo ilere u e ria la lahi ko ini he. Mai no pe ko ni ue sia pe u e ria ko ini, e malava lewa ke ue sia ko toa e toa inga ko ia e sino.
0: Pe uke ima ube fuki pe mo e mea fe kau aki pe mo e mo uilerei o ue tafa aki ko e prevention pe ko e sinaki toko ko tu uktoe kau pe mo ea iho ngā ue
1: Io o ka kau ea ngai mea mahu inga he kou ilo ea o ia o ku tō lahi e kakai ea ku nau o ku nau sio na toke ni fau kai ka hafu mea ea o ku priority paka mea o ku mahu inga he ka ko mea bako ke mou mana tui ko tau ngutu ko hu a ngai mea lahi ko tau sino ko pau ke fau he tau ngutu he pia ku fe mao au pito ke tau hia ke maa mo kai ke hasi e muai moa sem fratu mahaki ai he a ku fu mahu inga au pito a ho tau ngutu pia ku mahu inga au pito pe ke tau toka ngai ka ua koi ngahi mea mahu inga ko ki ai o ku meimei koe lai taha e koe kau toki asenge koe ki whare mahaki nau toki alange pe koe uhi koe langa o ku tatai taha pe whatoko si e kalasi ni kakai ni hu alange koe uhinga koe check up ai ni fo he ka koe hange koe a koe i nusila ni kumwe ki mu whatonga ai o kawe e sevesi a koe ni whakau aki mo ni fo he sevesi o ku fu mamafa au pito pe a koe utui pe kwe ai pe kakai e ni hu kwe kena ukei lava o o ma we se ni tife unga ke to tongi a ke ngai se vesi kon fika waki mo ni fo
0: a fa ko ta ha ngai me a statistika ko anu silani ko na ho ha ki he fa na teki hu o ako pe mo e mo ulele ko e nifo uta la o foki e nifo ko ya ko e nifo hu akau ka ke ki lave ange ki ke mahu inga e ko ange uta no fo pe ki ta tol pe ko ma tol ko ne uno fo heni sai be nga nga na be ga to ki tu pu mai ka e ta tala no ne nai ki mu a e por kala mana ke lave ke mahu inga a hono toka ngai o e nifo ko e nita ulau ko e nifo hu akau ko hi blau ke ne uesia a e tupu a e a e ki toka taha ia ko e ni mo ne mu ulere i whakalu ku fua te ki lave mo ke ai a whakatai
1: Iyo, malo au pito, kawene whehu i mahu inga au pito, heu hange koko glave koe ki mua, o ku kawe ni fo ia he ke kakai e ni i, he ko ngai o kai kafu, kai ke fuu whahato ka ngai a koe ki ai, he? Ka koe ni fo hu a kau, o kawe whangi ni fo hu a kau, he ni fo mahu inga au pito ia, ki he toko taha kaure ka ko toa pe he kai fa na he ai ko ta pa vi ta ilo beta te fa ta ngia ko ni fo to ko ni ke kai ko ya ai kai me kai pe ta he to ko ma o ing a fangi ni fo ka to ko ni ke fa ka fu ko ai le a he ai ko ni ka pa e o se tu mu e ki fa na e fa nga ta ke na pu a ke na to fangi le hangi ko ni ko sas he si he Mississippi ko ngai le a pe ko tu mu a to ko ni au pito ya ke fa fra fuo ko le hangi ko ni ko ngai foi s sound he ko ni ta ki va ve i ko ni fo ho aka ko tu mu a e ha ole va s sound ya mi mi f f sound le va ya he ai e we si a ni po akilea we si a mo ni fra fuo ko ni le a he ko ta ki fo i mahu inga a mahu inga ni fo aka o ka ki fulo ko a o ka ki fulo ko ilo he kakai ko e kawai ai kawa e mau inga ko ni folo i ko no tata ke ko ni fo tu ma u ko ke tu po fe tu to ton ko ke tu po ai he ange ko ni ka pa e ta ke fo ni fo hu aka u ta po tu ta ko ki mu i pe ko fo inga o fika u a ko ni fo hu aka u pe ko second primary molar ko time ka pa e ta ki e lai ne ta u fa po ta u tolu he e ta ki ko ya pe ma pu ni le va gi fo i halanga ko ke tu po ka fo ni fo tu mau malava leva ke heke mai fo ni fo tu mau ya ko i mui ke fo i halanga ni fo ko ya pe ko hare me hoko e fe hiri hiri i leva ni fo o fa na o ya o taim ko ya ta ta bu mono ta akwa ve i go ya ni fo tu mua e taim ni i e ni fo tu hua ka tu mua e tu ai leva tu pe ni fo tu mau he he ma tu po huia ta puni foi halanga ni fo ko ia pe fa he le va tu po mai foi ni fo o ho ka ni fe hiri hiri i ko ia ko ai ni fo mo fe hi pe hi pa i ko ni fo pe ka pa ko ki ta hi ne e fu fa ka o fa au pito ia ne a ko ke la ni ta u ta ha o no ta ha va lu he taimi taim fe ma o ko e na u ho ha a ko ke te te u ko mo mari mari mo me a ka ko ha a nga mari mari ka pa u fe hiri hiri ia te tu mu a ia he pe ka pau lewa te mou e whenga ke whakaton tonu ngā aue koe ni o ko uilo ko Nusilani ko avarisi ko ke whakaton tonu pe ko orthodontic treatment ko ia o i he kamata pe mahale laini o noafe tupu pe mahalo ko fisi mahalo u kamata fisi ia i he toluafe ko tonga o te kake floko whai ha ngā aue pe he ai he ka kua whenga ben ke lava ngā aue ko i tonga he ka kua
0: ka ko ofa no afi ofa ki o lunga
1: a ko ilo ko nu si la ko avarisi ya he tu ke ga pa de ke to wa ha fita la ma ta ma ofa tontiste ka mata ni ma afi ka ko ilo ko nu si la ni ma halo ka mata no afi tu pu he
0: ma no o la be nga fe u ka ko fia fia o ki nga o ko i to nga mo ya nga tu ngo e sai pe ta ki afi le ba o ki nga o ke fa i to nga e afa ki la vengi mua ki fefe a tonga pe moe ngā oe ko hoku ke whai ke haupe o sio ia ki mau tōlu koe no kuno fohen mo mio kumi mo ui atu meheni mo ngā he ue sia o ku hoko ke he mau mo ui o kawai a nifo nā ke ki lawe pe a nai ki he hange ko tau ngutu whaka whatapu o pere pere ngesi he wia e huanga me toko ni ka ute ai moenga hei ue si a ia a sino ulama pe ke hoko ko hiko e koe ngutu whakatapu e awha. Ka ke ki lawe ngai mua ko hiko, ko si atpe ki he mahu inga ko ia, pia mo inga au ke whai mei tonga ngā kata.
1: Ia, sai malo au pito, koe whare maha ki koe tonga, ko mau whai pe ho mau lele i taha, o whakatatau pe ki he mea ngā au e ko, ko mau mau ko he i tonga, he? O ka ke mau hange ko mou tolu ke kakato e ngai mea, kakato e ngai mea katoa pe ko uwhi mau me mea, ka au whai pe ho mau lele i taha, aku ko e whara Mark Viola o ne lava pe whara Mark Viola o taria pe ngai whi ma o koi ai kakai he ka koe taha ngai tawha aki o mau whenga pe ke whara matala ai ki kakai ai mahu inga koe ai prevention pe koe pe koe hawha lewa pe koe mahu inga koe prevention ko saengi koe ai toka teu mo toka ngai koe ai palopare ma koe ki mua koe he ne hoko
0: pae meni koe sinaki mo le
1: sinaki bo ngai whi lewa whakatonga pe ka ku ma ama ai prevention ma ama ai o toka nga i o nifo e feinga ko ke nga he nifo loi o to tong be nga he nifo loi ko i tonga hange ko ni ko fare maha ki o vihe lai ni tolunga au tupu nifo loi kakato ko u kliniki ko i tua o kamata te fitunga ni manoa valunga au a set nifo loi kakato o ko ilo e ko nusila ni o kamata he tolua fe tupu lahe a set nifo loi kakato ka ke kata ulawe mai pe ki ke sinaki o ku tola hifo ke kakai u kake na fuho ha ke fufulo na u nifo mantu ko u palopare malalahi ko ia o nifo ko e mau mau iko e fangi ise mau mau ai fo i nifo pe a mo e te nifo o iko ai ko e kono ta aki ko e ngai te nifo he kako mea po ke mo mahi no i ko ngai sie mo ko ni ko i he o ne fra tu pu ko ya ko e palo pare ma ko ke fo ni fo mo te ni fo o ma la va pe ke na u hu ke ka la va toto ai ko ta la va toto o ne alo ai o ke ma ma a te ne la va pe o e si e ma ma pe ko pi pi ni a ni mo ni a ko e ma ma e la va pe hu ai ke ma ma a pe te na u to la va pe hu ki he ma fu ai ko ne hu ke ma fu o fra tu pu e palo pare ma ko ya ke ma fu ku ke mafu pe te lava pe te ipe ni fika o aki ko ia pe mo ta ia piti se pe mo suka he ago ago ko mi ago ma inga ke o te mo to ma ma ta toka nga ko ia ke tau ko ia ni fo ko ia ke ma he
0: palo ta ta lai fare ko ia ko fitala no pe ki nga o ko ke fai i tonga e ke fai ho fatala no au ane nei o ko manato ke au nei e kulupu ko listu tuku o nau ke mu mu ko pe helbe de pe tu pe kai ko fotu ia na ona tolo fotu ana kliniki nifo to ka fare i hon apia ko na nau ko ai o lava gai me gai fotu pe
1: io ko tu ko ta ni mi ko fra malo at ko ko listu tu ko si lava fo tu e na u
0: io ko se ko
1: si io ko ko lava he pa ku pa ku va repeto ke ta ni fo ke alo fa e fra fo ne ni fo fa na u e u apia ko ni ai u ka wa to lo u e klinik ni fo to lo u e klinik ni fo ta ko in sa alote pe mo tonga hai pe mo up for all au o si lele u klinik ko ni a pe o ku me pa ngope ko to si ko ya ka nga we i tonga ka ku u takai pe to ta ni fo ma ta ki wiki ta ha i apia ko he a vi lot pe ke apia ko ko o ho ka ta fa fo nu ni fo me me pe hi ki ke apia ko ko o ho ka ta nga we ko ya he ka ke fe ma pe to ko ni ta fa aki ko ni fo ka me nga we pe pe fo ki ki he ma ti uri o lo ko pe ko fa ye ko fa ka fo nu he o ya ka pa u ya ta ku ka ko listu tu ko na u ki te na u ilo ke mau tawha aki ia hana u whai ngā toko ni ke a taha pe mō toko ni ake ko mō apia ko takitaha o whakamati uri olo ke toko ni ke
0: ngā pe whakau ka pau ko oksai kolisi pe whewhere wa whangi i kolo
1: io ko fanki kolo ko au ko toka nga i ko ia ai u kliniki ni fo ko he outreach pe ko u health center ai a ko e aho amo nite mo atu site mo falaite o ko nga au e ai i i kliniki ni foko ia a pea a vai ni kata a kikai vai ni kata a ko ko kliniki ni foko ni tu pe halalahi pe a ko mi mi lai hau ki ai a kolonga e kolonga vai ni kato e vai ko tola e vita ka kai mi longo te me mo folaha ko usi o ki ai fu a mot he fai ngo fu a ko nau foi hau pe pasi o hifo o alangi kilot ko e ngai ngau e ko ko lava fai he u senta ko e ni o ko lava e a whakafonu a whakafonu ko e taki nifo lava fok mo root canal therapy pe ko tapate ine ave lava me unga au e ko ia lava mo fale ihe a e ku ko no mo ni ana ia o ku fu toko toko la hau bito kakai ka ukte fai be me ukte lava e ria ko ni he ko e kamata tu i fu amotu o lere ki kolonga mo fu amo kolonga ka kamata di vai ni a olela ta ke foi va he ko o stoko la hi va va ta pe da ma u ge la ine ta mano tu e ka mo me be ke mo mantui o ku lo lo to nga ko fo tu e ako o ku ha u ata hi ko ha u ata hi ki ha o ako pe ko ai kala se di ko e ha u be ko ma u ko ai ki la i pe pa mo ya ma ai pe mo nga u o no foi be hi no foi pe tonga he aku au tola aku foi fika ko ni ta mano no a se ia ko anga pe fo fo fo ka ko ko no mo ni na o ku tola ya ngi ai he
0: ai ko a ko ta so tu le ma ki he ai ko ko fo pa ara ko nga u mo fai o ka fai nga to ko ni me muri e ko ulo be o be wa polo kalama ai ai UN ke to ka ngai to fa ko fe fe a muri wa ngai to ko ni ke nga o mu fai ma na o na o nga o ko mo to lu
1: io ko no mo ni pe ke ki ulava o tari fra patono te me ko ta ni ko ka o he mau ka o i nga lahi ko ofisi me me ko lahi pe ko nga we ya aku ko nga we pe i clinical he ko ke fu nga fe fe ke admin ka we pe to ko ni fa to ko ni ma asteleria lo tare asteleria o ge pe mo to ko ni asia pani a chaika he ka ko o ka ko ngo wa ko i lo fa to ko ni o ge pe mo ka la plo tari ke ke me ka wa ahi pe na fa o ang to ko ni ang he ka ge pe to ko ni ta pri WHO ka ma o to ko ni pe ya fa ka ka to a pe he o la u to ko ni fa ka to a pe ya ka ko ma ko tari ku le go ge ai ma e to ki ma u ye me ma pu re ko i vai ola he
0: ko ngai me pe ni fo ki a fa ko ma pe te ki personal dream be ata mo de mis te lau ki la vean e ki hao hange pe ko ta ki moi misi pe a ki tau e puka an benia ki tu unga koe o e koloa o e hotau kakai i tonga o e ngā aue ko ku ke fai ko toka ngā e koloa ki la vean e puka ha ki misi moi misi
1: Io ko foi me ala ita be mahalo ke hanga e ke to o fa kau kau ko ia me he be ko ni fo io ko ke hafu ko ko o ka ke fu mahu inga fi fi ia he e kala se dia e tali pe ia ke langa pe to ka aluangi ko alangi pe ko re ke ta ki ma me be ke mo mantu i ko mahu inga au pito ai prevention he prevention ai lafo ka palangi prevention is better than cure he mahu inga pito ke mo toka nga e mo nifo pe ta ha ki fo i fulu nifo mahu inga ta ka au ki ke pa pete mo lava tau ko ko fulu nifo ko ia ki mu ai mo he ko po uri he ke mahu inga au pito ke ma ai nifo ia pe to ki mo he ko he po uri ke ka pa ko fo i mea nga au fo ose pa ke to ki mo he ma tu ko tau mo he o ku tuai e tafe ko ai fa vai ke te hanga fufulu fa na tu la ko ta ngo tu si si mo nga nga e ko ai elelo ke ni nga e ko ko me ang mau inga pa ko fa tala tala no an ke ka ka va tonga to la ita ka ka va tonga ko ta ta ha be ko fu ka va tonga tu re ko fo me ko ko ko kai pa na to ki mo he ko na u at ko na ka va tonga se kai a fo a to kai pe ko na kai ko ya ngala fu fulu ni fo ya ko u to to nga be a kai ko ku fi hia lo ko he ngu tu he tai mi ko ya u fanga fa ta pu o ku kawi ha fo mi a kai le le ya ke fangi si e mu mau mau ko ni no fo ko he ni fo he e ko na kai ko to ange mai le ba ko na mo mi o mau mau i ko ai ni fo he
0: ko ko su ka mo me be he
1: ko e i o
0: ta na ki ka to tu ya
1: ko su ka ai ka pa o ku to ya to ma to to nga su ka he ni fo ma hi no leva cara al dolo co kawi hang hak kai pola te pri u aki a go fangai fangi se mu mau mau
0: a fa u ma ho gabite tala no per te fambe e to ma u be a fa ga maria mu ya che tala no e co ta tala no co ni me me che fra lo co fu a pe ka go si atu ki ngau o ku ke fai Pena no fo beta tala noa i tonga tap. O gu fefe a motu ia, fefe e kapa gu a e mo ilerei, a e nifo e kakai i motu. Ko o mi pe ki tonga o toka kai i toka kuia?
1: Ko si fo kakakato pe a motu, he? Ango niwa fo ou, o si aipe klinik niwa fo ou, niwa topu tapu, a haapai e ua, pe mo va va he ago va va ma ago se a male tolo mal pe fa i va va o o gulere ai he ka ko be ago ke fe wa ki ko pe mo e mo e u palo pale ma ko fe ka wa ki ko mo ni fo no ma ma o i o me mi ta ta pe mo tu pe mo tonga e ki e ko nga ko fo la ta he fo la wa ka ta ni me wa ka pe ta i mi ko to e me me wi ke ko to pe aku fetu ko tai pe ai me belie mo mo lore au tatau pe me aku o tu ta ni me me tatau pe me akai ko o ku si to o ku la ve ko a ni fo o me kakai ko ya i tonga tapu wa pe fo ni to pe o ko ga fu fa ge ke hi he e ta te
0: ko ko pe ko ta tai mi e a fo ko ha ki a fo ma bo o eta ta no ata te fito ki he mu uilerei a e nifo mo e ngā aue tonu ke fai he e tonga ku hi ki tauhi aki ai koloa ko ia a hotau koloa pia mo au ki misi pia au ko hi ko ngā aue ko fai me i tonga e afa
1: oh, ok mahalo ko mea lai taha pe ki he e pa te pe ko ma tu a pe ke na te ki tu ka nga ki na ma ha ki taim ke na fu fu lo ni fo na fa na o he ke a ko i ai ke a ko i a good oral hygiene pe ko mo ile le ko ai ni fo ke i ki pe fa na o ka ma ta pe me ko ene tu pu mai begi fo ni fo tu a hu a ka u ka ma ta le vai taim ka ha no fu fu lo he a ko i ke i si pe fa na o ge anga tau he na ni fo kesi ipe o ala ipe o o ke nga ke na wanga aki ai ma ko ni fo ke i ki pe eh ke o e hoka palo pale ma he ta ko a ha misi ke ka hau eh ko misi ke ka hau ko ma ho inga pito ke to tokanga ke fu fu le ni fo pe mahina u mea ngā aue ia koe whaka amuia kei toi whaka teknolosi a nge mea ngā aue mo mea sai mo sea mo u ka pau ia taha ku whie toko ni angi ki tonga malo au pito whaka whetai ka koe mea beko matu kau e mau tawha ake matu e tawha ake kuma mawhai u mea ngā aue koe ki ai he e ku kehe kehe pe palae a koe ke tu umua me u palae a koe i mui ke whaka koe taaki mo i mea mo i whungai fuse a koe kuma unga aki kau e u mea ngā aue kuma mawha au pito ke whakatau e ke he natula e maunga ama to me natula koe kau unga aue koe kau toke tāwhai tala tala ki e kako mea lai tāpe ai prevention moe sinaki he
0: hau ik mukainga koe po tala noe na whai pia mo afa taulangovak pia whai fifia ko hi koe mautaimi ke wha tala noa me he ne ngā ue ana ka koe taimita tau pe ne pau pe oku ne sio mai ke he tau mo ilere a ki tau tolu heni pe au whapena e aonga atu Fasi mai rewa ko haki me ke whakao se haki e ta pota noa afa?
1: Ia, ko he whaka maalo la hatpe ma e whainga maalie ke whae whae atu e ai ki tala noa ko ni pego mi he whikao haki pa moi moilere ai ngutu mono ukonga whela avei pia koutu i pe mahalo na mo wako ha mea lahi me he ke ki i tala noa ko ni ko whae atu e ki tangata e ki ko ni ka ko me ma winga ta hape ma winga ngi pe ke ta wa nga malu iho ta nifo mo he to ka nga la ngi pe ke fu fu nifo
0: afa ta ulang wa ko to ta nifo me vaiola ko ta to ta hape ka winge malo obito ma taimi malo e ta ta lai fare fo monua tu pe e folau malo Tanga te te au whaiki tō mamau ka atu mua e whanki tata lai whare ia koe ni ka teki motolo koe ku manako ki he wholau waka mo e ewa ki tahi. Ka teki motolo ku manako ki ewa waka. Au gai e nihi ke whaangota. Au gai e nihi koe kau ngā wholau pē. Kau whanki tata lai whare me he Coast Guard New Zealand. Kau gai ha mō palani wholau ki tahi mo e whaamiri pē kokoe mo kau ngā tangata. Pē kokoe pē ia heu ke manako ke ke alu ki tahi o tau mātā. Ki mua pē toho ho waka, waka iange mua. Uluaki o fefe a whamatala ea pe mo tahi. Whapapau i o giai ha life jacket i ho waka kia te koe pe mo pāsese kotoa pe o i waka. Pe ke tala mua mo feitu koe te mo alo ki ai, taimi te mo mawahe ai, taimi te mo foki mai ai. Koe Coast Guard New Zealand o ku fie fia ke tokoni ki he ngai whaamiri koe kuo ki tahi. Pe o giai pe mo nau ngai whakahino hino ke tokoni atu ke malu a ho mo folau. O giai e polokala maako ki he folau waka. O giai e ngahi nao nau e au ngā tū ki he wholau. Pe au giai mo e nau se e vesi tokoni, o ka pau e fie mau i e hoko hawhakatama. Ko e nau tau mua o whai ngofua, ko e tokoni ki he tokotaha kotoa pe, ke hoko a tahi ko ha au sia e manatu merie mo manatu fie fie ki ai. Ke ngahi tokoni i ho ewe ewa i tahi mo o matafunua ku whai, fefe a ngahi koosi ako koia ai Coast Guard i na au ngā tū. Wakai ki he na website i coastguard.nz mea teki nau tol kotoa pe me he Coast Guard o nau whamalo atu i ho mou tauhi a tahi ke malu ki ho mou ngahi whamiri pe a moe community.
2: Whenga maare koe ni ke o atua i a ki whanongonongo fo i me akai koe ni. Na toki tau mai e mau fo i me akai me i tonga, koe fo i ufi, koe kau meire, koe kaho kaho pe a moe mahoa. Pe a pehe ki he mau fo i talo tonga, koe fo i maniok. Ko ia, fetu utaki mai ki he fika telefoni koe ni ki he tu asila te ke mau me ai pe a mohono whakaiki iki. Ko telefoni, ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa.
3: Kau Poupou MMT Koe ui e ni ke mau whakatahataha mai O ku ui mai e historia Pea ko vave hono whakatau e utekite Mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th Anniversary Gala Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa Ife, i he Trusts Arena i Henderson Koe whainga maari e o ku taha pe Pea ko ute pire ko vave hono whakafonu fonu Oua nake to, kai to togi Reva hao sea tau taha, peko ha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanua, pea toi amuange e na uiviivi.
2: Tenga mariko ni, ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiriva atu, ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu, faa walu taa fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu, faa walu taa

0: peia ki o kahau. Ngau lelei aki e whainga maali e.
1: Romo e ki ka atumua ae porokalama langkakau, pea mo whaifekau ikiris pope. Whaifekau, malo moa e tau mai ahoni, tai tari whewhia koe ki he porokalama langkakau he aho hiwa koni o septema, fua loa e ta e whelongo aki mo whepo tala noa aki, neongo kou whanongo maupea hore o he ngaru ea, ka kou inga koe tamai ki ke he kou toa fo hepa, pao peke tu pe mei tu a ta piripiri pe mei ai.
2: Koia, koe mōnia, ka ku whamāwhana e tau whiroa ki Filippo. Pea ko koreo e peke hu whangatbenga i whakatapu o whakiat me whareni. Ka e talangata e te au, ka e whahaukate proklamu koia, langkakau. Whamana atu atu ai peke kau whanongo, ko e langkakau o kuohi mai ia me whakakau kau o e swim to the sky. Sky is the limit. O tau kakau pe ki he langilau, he tapa katoa pe o e moui. Koia e whakakau kau o e programa koe ni. Filipe ko fie take e ta toka ngā ki he, ki he, ki a ki tau tolu koe ni he saute, kai koia pe ka ko mangere. Ko mangere o tau foki ko ta sone ia, ko tau territory ia, ko politikare. Pe au ke aia whakakau kau ae kaunsolo ke uki ae tautupu. Hange e whakakau iau ke toka ngā i koe uho ia o e tau ngā ue mo e tau nofo e whanuani. Kono teu teu i e tau whanau tautupu ki he kaha au. Koki nau tolu te nau hoko atu. Pe ko taha ene whakakau kau koe ni o e programa koe ni. Kono whenga ke whakaake, peko revive, e whakakaukau, o iai a e kōsirio, peko e kaunsolo, ma a e tautupu i mangere ni pe mua tau. Filipo kai haa hova kai ki he ta nofu fuoroa, ko ta fuoroa fo ki mangere ni, pe a hange koe lau, o ko ta whakatoka ngā e tau a e umea ngou hoko i mangere ni. O ke pehe ko whakakaukau lele ieni pei kai, e mea koe ni, o whenga mangere kaunsolo ke langa,
1: ai council ko kosirio ai uf e ki lotoko hotara noa ko fuaka ka ka oia ko ki hataha e hatoa e tu tota e
2: koi
1: ako ko ai mai ko na ke tau sio ki a council pe ka kosirio ko inga e hoko re vai ke tau fenga oe aki te au ne o mai reva ai fainga tuku nga fuaka ka ka koe ai fe kau aki pe mo te si si atu ki nga hi a ki ni ke ko hi o ki ai e o kai mo ko lupu ia e ne o e ta mari mari o ki fe ki to la be fa nga una fe mai pe na o to lia ta ua e ik e ka o papa tu ka solo pe he kai ko o ta kai friends be ka te tau whenga o e aki mo ni ike. Pe kai ko ia peto, o mai moha ni hia, o kwe ha whainga tau kei i aki nao tolu, ke tau lawa o pipiki atu ki ai, pe kwe mo ni hia, kwe nao whainga ilo, te nao lawa nao tolu ia, o vahe vahe mai. Ke te au, o kau e ko sirio neongo, ko whakatoko lahi, ka kwe whenga amanaki ke heia. Pe ange ko lau koe, ko e taka kau ke langi lau, ko te e lava ange e tau whakatoko lahi o awe tau a ke he fwoi misi koe ni e whaifkau.
2: Mone a pita meo ke tala no gai Filippo, pa koe tu he taini mi, ka pau he kai ki tau whai ha mea, he kai ha mea ia e li lava o li liu pe whakahoko. Koe tu koe he taini mi mangere ni, o ku toko lahi a pita e tau whanau lelei e tau tolu i he ngahi si a si. Pe koe, ko nofo koe ngai si asi ia, e tau whanau tau tupu ko ia. Ko ki e ria pe ku nau, ai ku atago ka nau tolu ke nau whahoko ai ho nau tare ni ti. Ko e ponu ngai tala vau, pe ko e lata ki, pe ko e wōti, pe ko ponu ngau e ko ako. Ka e osi ko ia, o ku ia i ho nau tare ni ti ho nau tolu ke nau hoko ko e taki, pe ko e litas. Ihe e tau nofo whaka politika re, pe ko e nofo whaka community.

0: Ai a ko tāka whakakau kau koe, ni na maosi i ngā au kau mai kau whafonga me polisi, kau whafonga me ngāhi grupu ke heke he peo, kau atikai mo ala siti kone tau tupu. Ke whakakau kau i pe e anga whewe, hano whiri mai, ha whānau oku nau loto aki, pe nau keipa polo ke whai a ngā au koe. Ko ui ko nau re o e aveia ki he kaunsolo, Pa koki nau tōn te nau whai whakakau kau koe. Nego, he kake nau whai tūtūni. Ka te nau whuko tuku atu ai umea o kio tonu ke whai i Mangereni pia mo o tahu e he kau a whawhonga pure a ngā. Pe koe kaunsalo. Aia koe, koe rea koe o e whanau koe ia ku mahu. Kai kai whoke lava ke o ko nau re o ka pahu e kai hawhanga maari e ke nau ma. Pe koe i kai ke nau huma mitua miho nau ngahi. Siasi o kau e mea kone community. Aia ko whakakau kāke ko mekona ke lauke whirim, whi maa ngāu e whakataha, whi maa e tau tokanga ke tau whānau ko nau tolo hoko atu. Whirim.
1: Ko mea whuku ko ni e ki maloho o whaimai koe e ngāu e taulahi. Ko i ko whenga visone. Pe maloho mo koe ia ke ke hanga ue ue i mai a youth tōu tūpu, moe hā e ngahi tawhaki ko ia. Ka hoko ka pā e lava e kōsirio, huinga re waia e ue i tōko taha kotoa pē ke ngā ue atu ia mo koe pe ngā ue whakataha. Ko hui, o kai ngahi i siu ia, o kai ki talawa ki tawa ilo ka wausia ia e whānau. O kai ngahi tauke ia, o kai ki ta ilo ki tawa ia, kau kumau ia e whānau. E ka pau te tanofo pe e ki ilo pe koe ni uta lere mai a ki ia. E toi lahi ange a tau tupu ia te nau aulhake na tohe ngai a honi pe a he ka ki au ki ai. Te whatata ki pe au. Ko a honi a mea koe ko AI, Artificial Intelligence iki. Ko pota whānau ia ai. O kia hano sai, o kia hano mau mau. Ngai isi upe he. Ka koe fuke tai loi e tawa, ka ua maha katu ki hataha o whare i mangi e umea koe ia. Ka kohono whai ngā maari e koe ki he whanau, mo e liriu koe, ai mamani koe, o ku nau ia i ki nau tōria ko hindi ia ia mea. O ku mahu inga ke tau whekau aki, mahu inga ke tau o atua whai ngā maari e ke nau wahe wahe mai. He tu e pima tamai kia i loto, o tau kei, e pima tamai kia i loto o ku nau mau e ngai tu whakanga. Ke tari aki e ngai pore koe o e aho ni iki. Pea kou tu ia uia, ka pao te tau tu whataha, e toi maa alohi ange. Pao te tau tu whataha, toi re rei ange. Pea pao te tau tu whataha, e koe, maa koe konga beia o te tangata mo te whiwhine ki he kaha u e iki. Kulahi, o tau tangata oku ia e na maa wako whataha, ko nau mate na tolu iki. Wai ko ngā me, ko ta teo tangata ko a pong pong me poko a whi, ko atu mea ia ke na honga lere e fu iama koe, toka ngai, e tau tupu, koe kaha uu ia. Ko hakao e aho ni, koe whonua ia o a pong pong.
0: O mōna pito a mea kongi o tala noke, pa koe whaka kau kau ia Filippo, koe tau toka ngai, mo o teo teo, o anga whai ngā maari e ke tau whanau. Ko o mea koe te tau o tau loa, ai kona tau wanga ki ai tau tolu, ko tau tau tangata. Fua loa e whakalaka a mamani e iai. Hangia ko tala no kona ke e iai. Ai ki moko i api. Mahalo koe, okei he mea, okei he preschool, he teako teu. Ka ko neala koe ki he iPad, pa moe device behe. Pasi, o ko no fa ma tu mutu mu. He ku kai ke wo fio fia o ki ke me ke va hinga tau ke ko ia. Ai a kuia ai iri fia lahi au bito o bito i e te au. Ue fia, pe e tau tangata hau ko. Ihe e nau pe kupki ka moe whakalakalaka whakateknolosia. Ai ako mea kou tau whakaam koe ki ai ki tau tolu, hange koe kautsoro koe ni, o tukang kia mangere mo. Ke na waka hange koe lawa ne nai, koe ta mai kia o tau ngai si a si. Ma si la atu ki nau tolu he e ria koe ni. Ai ako nau tolu e te nau lawa nau tolu e whakahoko a leo, mo e whakaamu koe e mātua, ki he kau whai tuu tuu ni, ke lava o li liu mo whakahauko. Hei, te meta, e kuripu tau, tau mo no fua pe, tau, tau ngai whatongia, koe ngā au e paanga, tau, tau ngai family, koe tau, ngai ka venga whakalot, mo ngā au e si a si, ka ku si si i ai ke tau hanga whakatoka ngai. Ai whahinga whakalakalaka koe, ae o kui kai ke tau au si a. Pe si si ai ho tau taim ke tau whakakaukau, ke teke tau whanau, ke ngai umea pene. Si o ka mau, whinga koe ke, ke langa, ke kupi koe tau whanau koe ni, o koe ke kai ke toko lahi. Ai si hau ke koe, ka akunau ma mawhang nau dolu ke ngau koe, whaleo nau ngai se, sa ibe ia, pake pura ngai talo mou koe, la atake. Ka he taim na tau pe, ka feitu koe unau nofu ai hange, ko mangeren mo tau. Koe fai tūtū ni, e fai e ka kai ke. Ka kai koe ki nau na tō, tau pe mea, pui nau kau kasi asu, mi kai. Pe ku fe fe, nau tawa kwa alu ngā ngā, pe ku nau tukanga nau tō, ke mea whaka ekonomi, businessi, pe ku ekonomika, ka ki aho haa ia, ke mea whaka alu, mea pe. Ka e lawa e tau whanau e tau tō luia, o mai o kau, i he ngahi mea koe ni ki whaka haa ia i aho tau le o, pe ku ngahi mea mau inga, pe ku values, o e tau wanga whaka whanua, mea pe. Ai a Filipo ko ta kumi fukien ke teu teu hani e ke ka u fo la fo ke ta eta no fo community pa ko ange ko la ko ko fa to manu ki to ku ka o ku fi ma ke ia i a ko atu ke continuation ko me ta to kan ke ke ia ia fa na ko na na to i mangere ni o si o ke me ko e fi ma ke fa ta fi ma to ko ni e si o ke u si a si ko ni ko a lu ta u lo tu ai to ga mo ku ga ilan e mangere ni o mai ha u tokoni pe resources ke nga we a ma ho ta nga family me ka kai
1: mo me ta ha iki ke na wanga ki ai ko inga ni ko nga fi fata ha nga lotu mo fata ha nga ka kai o ku ke i ai o ha ke mau be yuf ko hi ko o si fatu ye ko e pe ke to ka ngai mau pe ko te ke ai pe ko me faka ka to a te ke a fe mau pe ko ki he yuf oktola he e ka ta ke ha ngi ko ko ko me pe ko ta le ai ko ya pe pe ka pa ko yuf ko pe ko re ka ko pipi ki mai pe ke me ko na okulere ka ka ko ya ko ne ke ka ko te tanga ta ne ke ka au ke na wanga ki ai o kia i e kulupu ia i loto he tau community, o nau ke i iki, o nau tau motu a e, o kia, koe ngahi mahu inga koe ia ki nau tolu, o ku ke he ia, mea ki tau tolu koe matu o tua mo whakapoto poto, o kia i whahinga na tula o ki nau tolu ia, ke mawhana mo hea fua. Ka pau he ikai ki tau hanga toka nga e tau whaaki koe ia, pa e paia, tenau paia pe i loto o community. Ko ka pende mo ako, ako i mo kakai lalahi, ke na wanga ki ai o koe ka hau e community o ke tau tupu koe ni. Whakanganga ki nau tolu, o ange, aie, aie mea koe, aie mea koe, ke na wanga ki ai. He kai kai, tenau manatu, si, o manatu e whaifukau ko iki, manatu i maupe e yuf. Kau whaifukau e ani koe kata e tokanga ki hei. Ko uinga pehe, ko ea koe nia mo te tangata.
0: Mani lahi au pito ia, pa kau koko sa ia i whaka kau kau koe ke anga ki ai. Pa pa te tau nofo o analaiso a kau pārangi, he nau manako kone sipoti. E fata kau reka i gihe o seo a ka pūru moi me toko ni sipoti mo e fe. Ko tau tolu fuke fuka piko piko tau tolu e fua kau reka ke oke ngai ume pe. Ka koe kau pārangi koe ke nau, pa ka taimiko tupa ke e whanau koe au. O ku nau pou pou mo manako i pe, i hono pao tau rake o sipoti. Aia koe anga ki ai. Ko mea koe nukau tau sio tau tolu kemi o tau community i tonga. O kui kai ke tau wanga ki he kau i he community mo whakalere o tau umea. Ko e tau wakai koni ke local board, ko e taha e ai whatongia ko ma whakapu ki ai. Pia mo morita kolo, ko kumia taha ke tok, ke teu teu he tai nimi, ke ne whetongia rita i he kaha o. O kui kai ki aha kaurenga ia, te nau fuga kau kau. O, ko mea lelei ki tau o kau he, hange ko kau tau pepe, ko hange kau amoa, no mei mei he matakari ko iau, nato ko ngai, he ko folo e nau kau mai a nau toloi. Ka ko tau fuga ia iengi, e tau whanau, ke nau kau mai, ke nau wanga ki ai, pe ko ianga aki. Ko mea ia, o pima, o kei, alatu, anga ki ai, tuku pā ki ai, pe komit ki ai, pe a, rala ngā ai, pe a mo mo ui, ko hui he i ai, ai aho, te nau hoko ai, te nau tolu, ai ngā ue. Ai ako, pe a whakakau kau en whiri, buka, ma ua ki polo tseke tāk mau ngā ui ki ai, o i miko vāpi ta, e ta taimi, ta tāra no, ke koe, koe, toko ni he kaunsolo, ke ngahi si a si, na ui miko Interfaith Network, ke na ua mai o ngā ue whakataha, ma a mangere mo ta, koe ki proseksi i si IPN, ka oku ne whaka, whakalanga, whakakau kau, ke ngā unu mai e kau takilotu, mo te saka tau mahu i ngā whiripa, ngā unu mai kau takilotu o ngā ue whakataha, ke o mai a iufu ke na whakakau kau i ha mea, ma ai, ma ai, ma ai feitu upe ko community, he tawhi ai ki o tau ngā siasi. Ka ku nea ko kai ke malapa, e Filippo. Ka ku sio a koe ki ai, e possible pe ke malapa. Aki ko lau koe, it can be malapa, o tua po. Ka koe whakakau kau e ka ki tau tolu, ka pae mau e lau maari e koe ni, ana ta pataki mai ake, ngā ue community he tau e ne fiha. Pea neongo ko lahi au bito tai ni me ngai kulupu ko leare, paka fuofa, fie fie tau fie fie ai, ka aku keito e lahi bema ngā ue ke lele, ki ho tau community mo tau kakai.
1: Io, kore me e taha ia moanga i ngā ue whakatoko lahi.
0: Koi, ngā ue whakatoko lahi.
1: Koe, ko speri sāpate ko nopea kata mea tala mai koe ke o ko whakarerei. Ka aha taha koe ki te whemare ke ai tuu alu ki ai ke mo whakarerei. Pe kapaha kai ke whakarerei. Te haku mea ta taha community ke mo ke whakarerei. Koe hauna kai ke hoko mea koe ahe taimo sisu. Ta koe ne hoko mea. Ta koe uforoa ne hoko mea pehei ahe.
0: Ka kapa. Ta koko ki aha mea ia e ke. E tai nimi me tai mi koe. Tau e na tona sai ake tai mu si su. Ka ke hoko u mea koe ia. Ka koe na hoko pe mo mea koe ia. E vainga. A whainga ke whaka whaamiri. No, whaasiasi mo mea. O i kai ke lama so lova. Koe mea rewa koko te o take atu kau. E whaamiri pe koe. Mentoa pe koe. Pai whi kau. Ke o fai e whakalelei. Aia koe koe mea mawinga aia koe. O ngā ue whakataha. Pa mwe tau whi ilo ngaki. Ki koe ngā ue. Mea mawinga taha ke manatu i maube o tau kakai. O kui ai e tau koloa, pika resources. O kui tau hanga o awhangi koe tau teksi. Ke ngā heu mea. Ka o kui tau nofo koe community. O kui si ki tau ala tau tolo ngā ue aki. Ka kore ai, pe kore paanga ki ai ngai group ke hei. Ka aku malama me ke tam whakatawhi mai ke tau ngā ue aki, toko ne ake o tau ngai sia si. E kui ai me ngai whonga ki ai, ka koe mea ke tau hu o kau ai. E ka ke tau lawe ta tolo ma, ngai whai ngā maari kui. Ka pa te tau whakapuku puku pe, o taki taha nofo pe i hono ki pununga pe kono sia si. O taki taha whai ni ngā ue. Se mau e ke tau hu mai ki tu o kau, mo ilo community.
1: Ai ke ko ko me ko ko po po to ai ma winga a council ko me ya o ke ke pe ke tau no fo te ta no fo pe no ki tuliki ka ta wanga he nga o frata ha o ta wanga o ta feto ton e ko a honi ke a ke ta ki ko ko a ho ko u ma ta ma ko o ta wa ko pe i me ko ya he ta finga o a ki frata ko la ta nei nei koi ai he ka wa mo we na o palo ve ape a o ku pe he ko a ko ko hala a ko ka ki ai ai pe fra mo ko le pe fe fra mo a
0: koi
1: hala ya le pule a ko ta tua o ko inga ko hala ko e ki he taki ko e nga o fa se vaniti koi koi ko nga e ko te alu ki tai a totolo holo mo me nga ko pa te poto he tariangi te poto he angi
0: koi
1: Kako unga te popo wa tu pe fefkau kalava e kosilio ko na ko e kaha ulerei o tau fatu molanga ki kaha u.
0: Ko e ki kau iufu koe nuko o si whare ka nau tol fili mai ke nau kau e to a me kina kona mangere ka wai ki kau reka pa mei he sau tata tuka papai se stonga koe ni o se usare ma ai me kaureka ko patala no ke ngilani ai ko fa na ko ni ko o mai na u fie fie na to ko ka ke ke o ka fanga mari pe a ko na u fa ko le re la ka mama na to ri te a ko ta la ga na na to mo mai ko fanga mari e ni ke mo ho ko tu a ke ta nga we ko fa to nga o ko no ono fokasi o si o fainga maari ke ngā ua ki ki mou tōru, ke mou o mai hoko ko ha whafofonga, ma mangere mō tāu, e pure a ngā, koe tāu local poti, koe local poti ko whamatala ka nau tōru, se mai noi, koe local poti ko nau tōru whai tūtu uri ke ngahi mea whakalakalaka aki, ai whetū. Ka pāu te mou nofu pe mō tōru mō ngahi poti a si, tāu mai a te mou, e tai fai e tūtu unia koni koi ke mea, koi mea peho koko e tau fua i pea ngai u mea ni ihi, koi ke tau loto ki hai, iho tau ngai fei tu ua ngeko mangere o tau, ka e oa pe ke tau o ki loto o kau he area, ke ha ngeko ngā au koni pai erita koro. Aia koi ko whakakau kawe Filippo ko pe ke ta uhiko ta mangere, koi te ta mate tau, ka e hako ta whakamakapuna o nofu mangere, pe au tonu pe, ke ta pou pou pe kore ke kauta ki loto. E kauta ki loto ni mo fukarea tu nao tau, no fe mo e kina pe ki nao tau lui, e mea wak sai pe ia, e goe ngā we la. Ka wai ai mahu inga ke ta wanga o to siofi u fuka kau kau kua. Heko mea ta ku sa, e goe ho ta no ka se su, wa mwende mono taimi. E neko ta mai ane ka kiri, ke uwek i he ta fak fuka lau maari e pe, ko e spirituality. Kanane to kanga ia ke ta whole being, ke world being e kakai. Na ne lua e matataina, ne kai tunui ka mwe kakaina, e malanga, ne tangutu whakata. Pa na very active au pito ia i he community. Aia ko motolo ia ke a ki tau te olu Filip. Ko e tau hanga o whakafu, a e tau tui whakalotu, i he tau tokanga, ki he mo ui e kakai mwe community. Mahana ko ki mea bea ko fie ngalami atu kei Filipo kako ha ho ho si yo
1: te u popo atu pe ki ai fefkau mo tala monu atu pe mo fra amu e la vai ni ke hoko koe konga pe ni o e teu tangata poko e konga pe ni hono teu i koe e whanau ke nau kakao ki he langi lau koe ta tai tie ku whailonga mai ke
0: Maro bi tu po ta re pa hek hega ke ka fa no ngo maro bi to mo me mai mo to lgo na me mangere mo ta hu ga we ai ha o ki ta masi be ki ta hi ne he to tu pu o ku ke tui o to to nu ke fo ka ka o mai yo no tala no ai o e ko si rio ko ni ai yuf pe a ke a si mai ko wi ga fitu ta ke tu ke tala no mo na to fo ka ka o ka mo train pe a ko ki nau tolu ke nau hoko te tau ngā ue kau. Mā lo pita mō mea mai ke tau pulkarama, ta mō mea tau tok hoko atu e taim te tau pe o ui ke kau. Mā lo pita.
1: Mā lo pita ko whaifu kau, ikirif pō pe ia, pe mō e pulkarama langka kau, ma e tau tupu. Mā lo.
2: You're now listening to PMN Tonga.

0: Tangata e te au whaiki tō mamaka, e tō mua e whanki tāta lai whare ia koe ni ka teki mōtolo koe a ku manako ki he wholau waka, mo e ewa ki tahi. Ka teki mōtolo ku manako ki ewa waka, o gea i e nihi ke whāngota, o gea i e nihi koe kau ngā wholau pē. Ka u whanki tāta lai whare me he Coast Guard New Zealand. Ka u gea i hā mō palani wholau ki tahi, mo e whāmiri, pē kokoe mō kau ngā tangata. Pē kokoe pē ia heu ke manako ke ke alu ki tahi o tau mātau. Ki mua pē toho ho waka, waka i ange mua Uluaki, okwefe a whamatala ea, pia motahi. Whapapau i ogi ai ha life jacket i ho waka, kia te koe, pia moe pāsese kotoa pe ogu i waka. Pia ke talamu a moe feitu koe, te mou alu ki ai, taimi te mou mawahe ai, taimi te mou foki mai ai. Koe Coast Guard New Zealand, oku fie fia ke tokoni ki he ngai whaamiri koe guo ki tahi. Pia ogi ai pia moe nau ngai whakahino hino, ke tokoni atu ke malu a ho mou wholau. Ogi ai e polokalama ako ki he wholau waka. Ogi ai e ngahi nao nau e au ngā tū ki he wholau. Pe au kia i mo e nau se e vesi tokoni, o ka pau e fie mau i e hoko hawhakatama. Ko e nau tau mua o whai ngofua, ko e tokoni ki he tokotaha kotoa pe, ke hoko a tahi ko a au sia e manatu merie mo manatu fie fie ki ai. Ki angahi tokoni i ho ewe ewa i tahi mo o matafunua o kufai, fefe angahi kōsi ako koia ai Coast Guard ti na au ngā tū. Wakai ki he na website i coastguard.nz mea teki nau tolu kotoa pe me he Coast Guard o nau whakamalo atu i ho mou tauhi a tahi ke malu ki ho mou ngahi whamiri pia moe community.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: Tulo mo eki kau whakawhi loa ki e tue rewa mafua lulutai pe ko toke tā marakai kolo matangi a e kua maheni me i fua loa whai mau peha tala noa ki hanga e tuunga whua politika re ka koe ahoni, makehe ahoni a mafua, malo e tangu mai ahoni pia ku whewhe tongana.
3: Ala me to grip ma ja ma ha me ma u sta de vento me i to ai pini al be e ago ki ma fa ma me a popa ki mo mo de de po i ka u ha me te di ma fa ma ni puki ko i ai ko me ke te in gon ma ki ba e a kishi ta ta pu ma pe no ki ni o ta ti tu o ya gu ko ta be ke ki na tu tu e to wa ke ke ko ni ko fini e ma da pa ki
2: ko e forum ko ni na e faho ko ni palau te lava ki lava mai he ko ko si o asi he ni o la ngai me la hi o ku e mai he ni ke te au ma na tau ba kai tu kai ngata pe a e ma o inga ko ke i ai e kau taki pe a ku asi mai mo me hange ko e fe fusia pe ko e anga pe mahalo e alo e taimi i Taiwan pe mo siaina ka ko ka o a fama o popo e a forum ko na ho ko
3: na ma ko no ma te pa da bu e da be pa no pa la io ke no ni forum da maria bu to te o maria pe forum bu to ta lo fai forum be ni na maria bu to pite na ma hi no mai na ta ma te pe forum mi again na na u e me ni to na ni we sia ai mau mau luta koe ai no fue pasi ki le ta tenu ke nga le tin sao tolu ko pa la ufo pi koe o nu aia na e pule i pe e Amerika pa mu ke un vahte Amerika nemo un fara saine pa pa lau pa ku ka ku te ke ke ta ufo ai ka pa u ke iai hai ngahi a fie mau ia Amerika e hu mai e mei pa lau ya e mai na fopi na te kosini e ai ai ai mi sai go na so as lai na as ku pi pa nai pa u fuku mai to pi ki go ya ho do ai ai lai ko pa ta ki na dai na e wa u go fra o shu ni go e fon go do pe ga pe na u pe pa u ama shu men do na u ai du du do tu mai e o shu ai ai fo me pa le ta u ni na ma li na gai na fo nu na ke na u ka u na to ni i he i whamoni hino a koe ni hepe. I he statement koe a whakatuki koe me me forum. A ia ko nau ma mo Kiribas. Ko Solomone na ege ge noso a e pare mi aia ki au ki osi a e forum na e na e foki mi Solomone na e pehe na ia e a e ki parapare ma ge goro mo confidence as Solomone ia e. Paka ge ngata a i koe ma o hima kone a Taiwan ya lebih agak kau ke ya talang doa ya di apa pare mai ya ni ta kan dia masa itu dah kan dia dah kan dia kan dia Ah, mai no me fa mo de ta. Dito

0: Ko me ta ko ki to nga ipe lo to nga ko e tau finga ko e ki ko tu e forum ya ni e ko ke kau mai ka hange ko fa no ta o ku area ai nga fu no ya ni hi mo isleri area ni hi mo e a hange o ga ha fa nga a fitu ta ki fra diplomatika ia mo fitu atu ko ha ha ke loto loto Hange ko o kuki o ngā whakaori ke te au au mea ko ia, tau te whito e tau whinga ni langa hangi e ni?
1: Mona, o ku, o tei mila hape, sai kape ta whakau kau, ko nei whanua koe ni, ko nei whanua o ku nau, o ku nau whakau ta, o nau ngai whakau ta, ma ai mirei whanua sua koe e pasi ki o. Ko te tau e hoke, me hoke ngai sei ngai te mini o wale pēku, o mawahea tako mua ia. O fai ane ane ane ta pe ane mo shai na ke fo ye fo na to no e ho ne bene fai go be o mo tuki na e go mi va la be mo shi la ai be te te na me o ko ko to de tanto va mai o ke ne ko ki ai pe mai no ak fa to la hi e pa shi ni na ko no pa shi ni a du bo mo fo be mai pe be mai na we o fai pe mai fo no fa fo tu tu ta ke me a me fo ma go be mau na ke imagino o cui nao e whanatah, pe a whee mahi no aki.

0: shope kada fa mo mo fa meta lotu
1: mala bitu de da makta fa fitai pe ki he tawa si mai pong pong fo coin o malo la ko ya ko tau ko fufu a por kala mai ne mai na fo coin yes septema ai fa to meri ai e pong pong coin ku tau ke kau ke fa malo ia da mai alo la mari kau ka kai langina kau mo mama ni fulipe ko ma dohe o mi da dolo e pong pong ni mi he to ya poto e palo ve pe va to ta ve su avalu ko ve fine wa i fi fa fita ko hai de ne mau e ko hono ma hu nga o hulu atuia nga he maka koloa koula masili e ko se fine o abasia ke si ova ko enia e fa malo ia e da lo tu e wa fa ta mai ma alo me lau mari ma oni amen tu yo dai mi mo itani ki ko pole fa le vele va lo to la ngina ka ma e mama ku ma ia u ma da pa fo ho wa fa he pong pong i ko eni e ante fua ho malongu tu ai fafita i mo fra malo o malo ke tai o fa sio na fa mai ke mau mo wi e fodu fra se fili mo fa na ta o ke mau to lo ai ai kro funga ni ko i he pong pong i ko ni ko mo wi ta o ke mau to lo ke mau anto e fafita i mo fra malo ke sio mai mau fra malo he o ko ni ko i ya ko te vita e whakatau kei e polo kalama he pong pong koeni. He e ke ane vela mo lontoni. I nga tolu ko toa pe e ongo mo e ope mo ata he pong pong koeni. Ma whawhetai. Ma whawhetai he pong pong koeni. Na mai ma ilo kai ke tongo tatau he pong pong koeni funga e mama kumau iai. Kako ma whawhetai pe ke athiona. Ai tari ui ku mau whai ki he. Ngā o he pong pong ko eni. Kai ka poto ka ka ilo. Ko ngi esi pia ki mau tolu. Ko ka wai palo pia ki mau tolu. Ka koe mau wharala me mau tui. O ki asiona. Na mai he saame ku lele ia nge wharala ke otua. I he wharala ke tamata. E lau maari he mau kore ke ke. Pai tonia ki mau tolu, whaivia ki mau tolu, whamanatu ki mau tolu, mua koi ki mau tolu, he pong pong koi. Tau ngāo ea mea thiona, pe whaimilangina se maungai tāpua ki.

0: tatafu, fred pani, wate tolu tau saia taione, pia pia foki ki ama saia topuluka, kiko fun maono, lokantani, pia mo paula reveni, mo anapopua, afkaloni hea, pia mo taaseni. Kaje, pisope pe a pe kauheina pa mo onevela, te u oatu e tau a... kinikini ate tau polokalama ki he pongpongini, ko e polokalama hono tolu ngofulu ueni o hikure o whakatua merie ki he pongipongi hongofulu o septema uafe ua ono. Ko e kawe inga, e tonga, ko e tafola au ki fie. Ko hanga e whakalakalaka o taimi o ne vae tu ua pa mo uesia a e mau mau luta a e whaunga ho tafonua o kutau ofa ai. Loma vae taha ua vesi taha valu. O kutau whakafeta ki he otua mafi he ne kei tofa hala pe tau kauai he poloklama hi kure o e whakatua meirie i he pongpongini ko hono hongo fulo septema uafe ua ono. O kutau whakafeta ki o kutau kau whakataha mo kina tolu he ata o ngō pamo e ope i he pongpongini me he otu tonga nu silani a seeria Amerika pea pehe ki Hawaii, Britania mo Europe pea pehe foki ki Siapan. Ka ataki o whai mai ha talateu ke kawe inga mahu ingani ke lawa ke whai mea i hawhiui ke konga uraki e tau polokalama hikure o e whakatua merie me ki he pongi pongi ni. Mahalo pisope.
1: Mahalo pito te tamaka pe kutau whawhita e kutua pe i he pong pong i whakoloa koin. Whawhita e ko hea ke tau kau i he uraki polokalama e mahena koin ni. Pia whamalo ki nga tol kutua pe he ata pia moirea moiongo tau kau whataha i he pong pong koin. Koe te wita koe kawen i ha whahinga i he e kawenga mau inga moni o kutau sio kia i he pong pong koin. Koe kaweni e ngahi mea mau inga e tolu, e lava, me ai, ke tau sio, me ai. O kune hanga o we sia ai whakalaka o taimi me mau mau luta e whaunga e whanua o tau o whai. Ko e urake koe ki ai, o e whai e sio ki ai, ko e sari te misi ni, pe ko e ngahi mea lere une fitu whai ho tau fitu taki, pe ko e ua koe koe ki ai, ko e ngāwe koe ni, te whare e auia koe, ko e ngāwe e koe tolifo ia kau whai mai ki muri ni, ko ngā whakalaka ko ia, te taha rewa koe koe ki ai, ko e marila tonga, ko e marila muri. Ko ia e devita o ko sio e whonga koe ni ki ai, te tau sio, ko ngā loki koe ki ai tau sio e sari te misini, me tau fwoi tau pē ni manoa koe ni me tau hewa fitu ono o ki he tau ni. Ko ngā whakalaka ko toa pē na tau whanonga mai tonga e ka inga manat maupē, na ia i pē tau i tonga na i kei lere pē mini mauki au ke vē tolu he fitu ono pe mo fitu wa make va noa o ku ke lere pe pe mo mo pe mo ngahi lori la la hiuta pase se te anga ai ke valu futu pu ke valu no nga we mai a ke ko e pasi pe na nga me ke fo noa ne mo ta masi va ka na ta heka ko to pe pasi o ki nuwa lo pe ta o ke ngai ko anga ngai ko anga ko na ma we pe na pase ngi ko ria ho na ko nga pe na pe pasi ai ko ta koe kaweni i he ngā hei tunga whakala ka pito ku tau hake mai whanuka ke ai tuku te oe sia i ngai ahon. Koe au mai ki he hiwa ono ki waf maono o kamanta i ngā hei ngā awe mai e lahi a pito a e mea lele i tonga i he taimini. Koe au mai koe ki he waf e taha ono o ku tō e lahi ange a e mea lele i tonga. Te koe kaweni.
0: Episope, kataki pe. O kuki a mate mai pisope mahal pe bu a me a pe pa me ho o neti uhena kuongo atu pe koia
1: io io kuongo mai
0: kona pisope ku ke me
1: pe a wanya tan goni ki he wafe ta ha o no o au mai ki he wafe wa no ko fai ta e lo ful goni ka inga ko e kau ya fu fala kala kala hi moni ta ko he tunga he ne fala kala ka koia ti ta tu lave pe anai ke ke na i wesia ka ku mawi nga apita he ta whaak ko ia. Koe, taha koe, whalaka-laka koe ki ai, koe ngā koe, ngāwe mai koe, e tau, o koe, e whao maari e nei whae moritoni, he taha ni ngahi taanga ko ia, i he taimi koe sou, koe aho e whakate te, ulawe ki ai, ikai, ko tisi e tau tupu to ngā mo tau ki motu, ikai ki aha siriva pe koha koula, koe uta pe ki tahi mo uta. Ko tōkanga na lava pe ngāwe tangata iki ki tōkanga. Pena lava pe he whine iki a whare hanga. Pera o ke taimi koe ni ame whakaraka koe ni uta wau se me kei. Koe ngāue koe ni ai tori fo ia kau, hai me ka kau ia si a ngāue koe ne wesi a lai ta. Ia e koe koe mahu inga bito ke tau sio ke ai e pōni ke ai. Toka tōlu koe koe ke ai koe mari la koe kau ia hawha inga tapaka lerei mo ifo ia e ua he taimi koe he iti koe ni koe he kakai. Kume tolonga a bito a bito mari la he tunga mari la. Ka koe au mai koe ke taimi ke whakalaka koe na tau sio pe ano o fulu, mo whiringo fulu, e ase mari la tonga me whakafofane. Pai hu mai koe mari la muri e ua hawha taha fitu mo taha walu lere mai ke tau ni. Koe mea koe ni siwe sia e mau mauluta hanga e tau whanonga mai. Ka e vea te vita ngā koe tau taimi ka ufoke atu kia te koe malo api.
0: Iyo ko fa malo atu e piso pe ka tau foke pe he ka uena uena foke atu ka te koe ko uhi ko e tau ngahi feu i malo uena.
2: Iyo a ko abe fa malo ma fa fifi ala he tau foke mai. Mi e tau ki i holiday de te mākata tai lele atu pia mi a te rānanga pihe ki e Whaifkaukau ni vera, son ni vera tu pō whawhiwhia. At mo mi wha mālo lahi ki he pisope, pisop slon slala vea, wha hoko mai e tau whatongia i he pongpongini. Kai ke he koe kawinga mau inga ko tau whia e pongpongini pa whawhiwhia ka te tau hoko atu te utuku atu ai whehu i raki e pisope. Ko tau wha moni i fōke ngahi we sia ki ho tau ki whanoa tau o whai. Ka koe hā rewa ha whaahinga fōnga le lei pia mō tau ke ne hanga o Slova aki e ngahi we sia ko e ni. Nā ke lawe me pē, nā ke tukumai ka ko tāna ke pē kiai o pē he tokoa koe. Koe hā me te Slova ai koe pala pārema. Ka ihe taim te tau pē, o ku kei ke lawe kong palapare ma pisope ka ke ki ihanga nge ka taki o lawe mai ki ai, ma alo pito o pisope. Ka poke atu.
1: Ma alo pito no tonu ke kawen ha fei mai ka pito ke fai kaha tokanga kei ka aina. He ko kai ke sio kai ke sio kai ko hapalo pare ma. Pe ma rea pito ngai fukau kau, koi fukau kau koni ko hamea e. Elelei ki a ki whakalufua ki a ki a delelei whakalufua. Koe koe wakai wakai ki a i hange koe mahana ko si koe tau talanoa koni e ngai u whakalakalaka koni. O kukai ke toi aha pasi fo ki a i tonga e a honi. Ke toi lele holo e ngai koe si e kakai. Ko tai nimi ko tau kuku muri mea ko toa bevela. Muri me koe ke toi aha bea tai nimi kan tape koe ni mea lele. O alu e whae ne ngao e pe koe alu ke lotu, alu ke ako, alu ke uta. Ko hoko mea lele pa mone tau hiva ko ia ko supa pa pa ia ma ma be to longa me le le ia pe aku to e le le ia ni fa lu fu ka ko pa mare ma ko ko ka ja ke fa si o ke ko ke si ko me le le a pito pe e ta to to ka na ta to ka na ni ko no ina ko ma winga a pito pe e ku ia nga e pu nga polisi ma na hi ta fa ko ia ko supa malo i imagina mahalo ko suni po si ulai to imagina ko ia nai fa na ko polisi na ia ke nau ahi nau toka ngai fui toko wafi walu ni au. Toka nau ahi ko ia fui toko wafi walu ni au ko ia. Nga mau e toko whahiwa ia na nau si mau mau lao ko kai tangata me toko ua noa ko kai si fini. Pea koe, ko tau sio koni koe ki ai, o ma uinga pito pa pere pere ngese apito e a tafa ako ni elon ton ki ai, te toka ngange manatu ya tonga koe ki hange ko muri ni koe ki ai. Ko tau sio tuke ngai whakalakalaka ia, o whakaafu ofa apito whakalakalaka ko toa pe, ka tau toi toka ngange i he tafa ake koe ia. E uko si na si vo i he ripota tau pe kao polisi, na e toko ni ma whana e mau whakauri ko na. Sake na hi whakalaka, sai mea lere, whakalaka mea lere. Ka opu te sie kona, no whukita ngai pa kona, pa te mohe ai koe mea hui koe. Ka koe kawea i ngai whakalaka ngai palo pare, tu su, lahi au pito ngai palo pare, mea tau sio koe ki tonga. Moe lere hau e koe, lere la lahi koe whai koe tonga, koe lere whuku whai muri, eh. Uomi ki muri ni pia mai ki mea lere, pia tu o lere ia i tonga, ka ngā langa whiki hala i tonga ia, o ki lei ni pe ua koe koe kia. Kachai, o kawe i ngā hembea u maunga pili ki wha, ke sila mo wha tokanga ki a ia uko sina toko ni ma wha, na nau mau mau koe kona pe hara, eh. Ko kawi he na me ye ke ke tau to to ka na ne he ta fa ki ko ya ko to ko to lu hi va ko ma dua ta na ta ma ga me fini ma tu me ka ka ji fini to ta ni na to ya la ke ka va a me ko ni ko fa uri ko na ko ko ma la we e le ya ni pe ki ke lu lu ke fa pe ko na lu lu ma ko me un sa ya ni ke o na wa ke o ya la ke me le le ka to ki ka ko na lu lu lo pe ko ma to ko na ka polisi fa ko lo bo be a ye no fo pe ka ko to ma lo ya la me ye fa ka fa to me Malo ko mai ki me lere. Malo ki sare te misi ni ke fai ke ngawe. Ka kono ngawe ko ki sare te misi ni ko ia ke fetu taki ke ave ki ta fetu. O ko mau inga pito ki ta tokanga ki ta fako ni. Oua kona. E koe kauia, koe kauia i henga hi mea iene ni te hanga ko wesia lahi koni koe. Ai whanonga koe fai koe i he halapuri anga e lonton. Te koe kau, koe kauia i mea o kousue taha koe ki ai. O hange koe ni koe whalalaka mai koe mai ki murini. Koe mooni pe ai punake koe na moritoni. Na e fai pe utaia, kai kaha siriva, kai kaha koura, kai kaha ki seniti. Koe whaka uta pe ki tahi mo uta. Taka tau mawe tanga mare ko mai ki he ni. Ong mawe nga pito ki toka nga pito ta fai ko ni. Ko fai nga whakalakalaka ko ni i a te au na ure hu ko si i prokalamba ko ni ki i tawe na utalanka na to. O ko hoko e ahon is a modern slavery. Ko ngā po bula i au sa kao fai ka ureka na ulawai ai year 7 buka kalase ni na ulawai ai ako university. O na uo mai o si ngā ue na hike papa he ni. Tapu hu fanga whakatapu si rai se fine. Pe na uo i e wha ma ko nai me ka ka na ho ka ho ka pe pe ka o mai me europe ko ke ma la pe ke ke tatu frasio ni na tu ma sa ha la fa na ho ko ni ko ki ai ke to ka na ni te la ba ke mai me pure ana ke pure ana na o mai ta fa ke o mai he h ke na o mai he ngai ngai ma la ke ke i ta fa ko ya ko poli ko se la na o mai he ngai ma la pe ke fo no ta o ta ma te a fi o fi ma o pe ka ko ka we i ngai i ta fa ke ko na la sia pada da be hangi ko mai ko he do mai family ha ta mai ka no for fai ko fu ka ula he ta u e fai ya pero ke ha to ke fa to nga ia ne ta fa ko ya e ma we ko ula ia masili ma ka ko nga ko ni hangi ia vai to u no for wife family pero ko tunga ko ni ko ko for no ka ni ko no palo pale ma ko na to ko he ni o ka ke ta ha to me lo e la ia ne ta ka ko pure ana ke pure ana na ko ni o ma u nga pe ta fa ko ya ko mari la o ka Marila ya e lonton ni ko me alele me ko Marila ko no we ke ko ai ko puti ko po ko ko a Marila ko fa ho ko pito ka pe fa la la ko ne Marila muri ko ko ka pa pa ni mai ka to lu ka ko na pe ta Marila ta to lu no la il hulu le fa ya ke na ya to ko ni ta ba ko ya ta ko ma ngam to be sai ko ba ba na i Lai Marila muri ma mea koe ke sai, tuane u mea koe ia. Koe kau ia nai whalalaka mai ngā pito ki tau tokanga lai. E koe ngai mea ia koe ni hanga wesia. Koe ngai mea koe ni wesia koe ni koe maumaluta koe an koe tia sino fuga ta tolu ai tonga. Koe ia koe mahu inga pito, koe nai fitutaki. Lai ki mua koe ngai koe fitutaki koe ihano tuaki koe ai huakao. Si hua koe aia koe kapa moe puha. Koe pepe i tonga mo i liri mo mo i hawa. Koe kres kau koula ko ia. Tau koe foki me tatu le huakau ko ia. Koe e fuas huakau ko ia. O ku toko ni pang mo i liri si no ai. Mo i liri pa mo i pepe. Mo i kakao e fonua. Ka koe marila tonga o fie mau a bitu pe. O nga wake marila muri. E koe nga koe ki faha mau mau luta ma me. Ka foki ato koe ia koe tau tai ni malapi.
2: Io a famata bito e sope che no kamata i mai e tau kawe inga kawe inga mahu inga ni ulawa ke tau to o mai i he pongpongini ke tau wakai ki he whakalakalaka. ai au tau wakai ki whalalaka, o kehe no lelei, pau te mohonoko. Ai au whato, ko mare e ho lawe mai u whakawaki ki he, tu e tei meni, lahe ange kāie, e lahe kāie he tangata. Pako ki te hapasi a lele, eh? Na wala fa mui mui, fi heka hapasi, ko te hapasi. Kege, mona pita, kako ki lawe ki te whaki koe ni, hange koe au ki uta. Ko anga mahani fuka au ki uta he mea, o tau he hos masari ote. Ko tai me ne o alka ka ka i uta, eh? Ko ngai fuka laka ko tau seo kai sai. E tai mta tau pepi sope ko kore atu ke u atma fe u ko e ni, ke ke lawe i mai e patato cross le ke hong fai fikau, eh? Kako ke tui, ko lotu o kune malawa o feia ai ngahi me an ko tau pe. Ae o ku tau whianga ngai mo ia i o tau ki whonua o tau ofai. Ae a o ku maheno mai lewa pisope ke ke lawe mai ngai ki te whako ia, te e lawa ai whakalakalaka o ku lawa pe ia mo tau ke whahe i hangai whonga ku lelei ka koi ke whakalakalaka ke ne hanga ue sia. O laki e mo ia tangata, te aua ke ei mo ne mea ko whai e, ka whake pe pisope ke ke lawe mai ki te whako ia, ta to kros ka te ira maka te a mo ane vera. Mālo o pita.
1: Malam de London we kau na fehu i oku oku mahu inga pito. Pero pero fehu i koni ko hono inga te tari sanga tono pe pe mi e he fatu i he tota ha koni pe ko e tota mori toni na ne na le fatu i hi mi ke tau tolu. I he tolu ngia ki wata ha ko e o hi mi oku ia ha ki i fonu a oku tu i o seni. Sa ne masi ki ke ke ke lele i ko ia pe ko lave koni ko e tota ha koni na pe e mori toni ki ai. Oku i ai haki i whonua o kutui o seni. Na i kai ke mau o tua. Na te tau mau be o tua. Na e masiva helelei. Tau masiva helelei me kloa funga ni koi au tau. Ta i maari au ni koi a dunga whalalaka. Eh? Ka kune pehe mai lewa e mori toni. Kune hareba e fwoi konga koi mu. Hare lu ia.
2: O monu
1: ia. O monu ia eni. Siko tau wau mai da tuke monu ia koi a koni. Siko tau koi fau e koi fai fate hivi koi a. O stuui mai ia honi. Ka oku i kai ke tau ngau e lelei a ke tai vimo e kuonga. E aku mahu inga rewa. Ke tau to e foki rewa ke tau whaunga. Ke whakamanatu ka ke tau tau viai. Ke mahu inga au pito pe ho tau moto. Koe o tua ke whika uluaki. Pe a motonga. Pea ke tau whakalahai a ke koe tofi a ia moe o tua. Te a gufu mahu inga a wito lo toni ko hono ingo ki ai. Ka i kai i kaua si hova he me a kotoa pe. He ufa matala lea ka po to langa. Reko, mga mea kotoa la ka Salomoni ki ahi ni saame. Ka ku mahu inga a wito pe. O ki kai neki he tau fufa kau kau pe me tata he ata mai kotoa pe. Ka ko mea ko ni ke to ke lo loto. Lo loto o ngu i moni i loto. Ko lo tua au pure. Tuane whakalakalaka ke whakalakalaka tau whiwhia tatu ki ngai whakalakalaka. Kwae i tau whiwhia ko toa he whakalakalaka ko kwae. Ka aku mahu inga pe, ke aua pe na mamae o tua me tau toa. Te aku mahu inga ko kia ke tau whalala me tau tui ke o tua, o pe na hiki e tau tui me tau whalala ke o tua. He koe mea ia kune whai kune koe o tau whakatontonu ko ta tolu kei. Sai, ko hafa ton ton, ko tunga ina kore se su gwen ki ke fwa ke mai hano fetong. Ko lau maari e maano ni kata ke lau maari e. Ka ke tau he, ka ke tau longo wat. Mau mau luta e mana fwa e fonua. Pe tau fe koe koe. Pe ta ki taha ilo iya, ta ki taha tuho no tunga. Ko ke feo poka ki holo ngai tunga fonua. Ka koe kawie he mea mau ina taha. Owa pe na hiki mihe otua. He ku kaue o tua ki ai. He ko hono uhi ngā kone ni kau kei. Te ke whanau ki tau tolu, e fuo loa e ni afio i ki tau tolu. Ko fei e tuunga mamani te tau fōma i ai, tuunga e fatu e manawa tau. O si afio i piho tua. Pe koe ahau ni kou kia, tau hahakai lang tau. Tau pāda, tau meite o tau loto, tuunga whakalakalaka. Whakalakalaka ngā tonga ngai whonua kou si au ki ai mamani. Ka kono uhinga ko kikai o kake mau luta na tau nofo. O ku tau kei ta taki po ta poto fai tangata. Se ko vile kei. O wena ke pehe o mata uke poto. Ka ke mana mahega si hawa pe afe mea kovichan. Ka fai kawe hina himeia o mau inga ko kikai.
3: tukuane ka alwe ka ai ala he ka ai he tangata i tōngu sai ki whamua pe ka ka e taimi koni koe tuku koe whakalolo e utu mese e utu wai e pia ka koe mea ku mau inga koni koe ki ai ke tau mo ui whakapoto poto ake e taimi pato tau tōanga e taimi he ka fukuwe e te kau taimi o alo mau pe ki ai pe ku mau inga au pito ye ki ai ke owana a to'o i he tau whakaukau ai o tua me ki tau tolu. Ulaki, na e sila e mo kominanti e ki tau tolu, tau fati. Tau anō ke ngai polo kalama ki mua, ka kohono mahu inga e lonton. Ka i kai ke tau kau tato mo tua, kai te tau lava tato ha me me mo i me ai ta. Ko te tau tolu te tau hanga peko isileli, ko tau raunga peko tau tue alo fita e whanoa. Alo ko ia o mai tau whanoa, ka kohono mahu inga ko koi ki ai. Mahu inga, ke tau kau mo tua pe kai ke mama o tua meni he ko tonga po is leri ho no wa ko ka kai fili ki tau tolo na tau fili ke tau tua ke tua mo u o ko ke tua ta ma po na tau ta ki mo ka ko o tua mo u ai lo ton o ma u nga pito pe ke kau o tua e tau nga me a ko to pe ngai mahalo ke mama o nga hili e te tau ria ki ko tau tau tu i fo me tau tua ke but Mahalo ke mama o fuolo e ne tō kai mana. Ka ku mahu i ngai ke tau i e otua. Ka ko ia ko saat ke tau kai ni, ka fuke ke te koe malo api.
2: Ka malo api te hopi sape ko hi ko e whaloroto whapofa ko ia ke tuku mai ko lawe e ke lawe mai ki he ko e whalala ka uple lei pe ia te ia pe. Ka e ua mama o e tau whakaukau me tamo i me otua. Ma uple lei ke ta koloski o kalani ki a te ita mākau pe amo o ne vela ke nā. Tau tāna ki pike te pire malo pit pisope, te vita ka mawhoke at ka mō malo.
0: Iyo, fa malo atu, ka vela, ka whoke atu ka te koe, ke haha tāna ki mai pe ko hao whiui, malo.
4: Iyo, malo vito, te vita malo pisope pe a pe ki a uheina, e te ke ope pe a mui ka whanongo. Ko wilo pe ku wholoa e tau māwā e ku hake ni hato e kamata fo ou e tau polo kalama.
2: Tau ki hake wai ai kanta ai.
4: Iyo, ka kou, e teita, e piso pe kou, o kou wha mālo atua, ko hono mō ni, ko langa whakalakalaka hao whanua ku e sia ia he ngai mea, lahi apita ngai whekta ia, mai ngai ere me ni te kune e sia, ai anga o langa whakalakalaka hao whanua. Mahu ka peho hango, ko to'o mai fo'i whakaukau e tolu ke nofo ai e tau talanoa he pōni kau whanongo. Koe anga e masio mo te evita, koe palopareba uneu e si alahi taha e whanua atoga, koe palopareba whakasistemi. Si i ke iai hakau tangata i tonga, au laulawa si ofi, ai fai nga unu ai sistemi oi fonua o whatatau ki nga unu ai whakalaka mamani. Ka kumari ho hango to o mai ai whakaukau koe ni ngau tanga te vita. Oi palo pare ma ure ue si alai ta elo e tau ho tau ki fonua koe nga ue pe ai lotu. Nga ue ai lotu.
2: Pari.
4: Koe eke mai te vita koe hao si opa koutane. Nai taha pe lotu. O mahu inga ke a koi, a kau tangata koi ni, a ka kaitaki lotu. Hange kau pātere, o tau he o fulu e na o ako he tohi tapu, pe a na uomi mwe lerei koi a o toka ngai a ke kakai e fonua. Kaike, toko whao sia de motoru kau whanomo. Kako inga koe taha ia ngai mea, la mea tamake a hio tau fonua, ihe whainga sistemi koi ni koe, o e lotu. Ka ki mata i koloa ia e whonua. Pea kue si a hake koe mea koe nipi sope. Ho tā noa mai he mea lere, koe tau sio he fie Facebooka i tonga. Mea koe mate whatu tā maki, koe kona he sāpate. Sio koe tai mea tau sio ai, ke ngāue koe, o kune ue sia ai tau. O tonu e sistemi o sāpate, ke tau nofo he mea nai fatua ke whanua ko nistuto ne tau hige molmalu, tau hige tapu. Nei ai e uhinga nei langi ma mao ai, ai tu ihe na ne osi a fio i hono kakai. E taimi nai matua ia e whanua ko e kakai loto lai. Nei tonu ke tau ngā unu ke foi sistemi e lava he pure a ngā pure i lele e mele. O maari ena nau hango o fatu foki, tari e mea lele ka au ki toga nai whakamoa tolo. pang aina na pe ai motolo mamma fa e fa si si va te merere un to e la ia ke merere i to ka wa to nga ia he motolo le re ta u tam to he ka he merere no ma to ki ki to nga u he ka mai ka ure ka to nga ia ka fu motolo fo ta ai ta to le wa noa wa noa o se ka mai na to le wa noa to lu noa e Ora si o ko se ko me ia ko ma ma wa sistemi. Tonu ke pure i le rei atonga e sistemi ke mauha. Mea ko toa pe, tau palo pare ma fra sistemi. Tau si o ke mau mau ke ni koe kotonga ia, o si mau mau e pe sistemi e ko ni koe fra mau anga. Ue si a tamaki e fonua. Pie pau upe, a kau pau uia, na fie if mari la tonga pe nau tolu. Au ai a hu, ai hu e mari la ia toi ova. Hake hai inu ti inu kota, ai tala noa, ai tau palo wea pehu whanga whanga tapu. Ko ne o wai pū ia koe, ai whainga sistemi ko ni koe, i whitapaka, eh? Ai kei koe teita. O maunga peke tuka tuke piso peke meka tau tā noa, koe whanga koe moni ho tā noa ko ni koe. I he tau lotu, o ku mau mau, ai whonua, i he sistemi, ai ngā ue, o tau lotu i tonga. Ake mi sope ko fogan tu ka toto me la live ko bave taimi. Ka venga ma u inga ni ton ke la taimi ke tala noa.
0: Io fo malo tu ka ma foke tu ena malo.
2: Io fo malo ta bito ne vela. O ku lolo ta bito fo la fi. O la ve mai la ve ki te a o sistemi e nga un fa sistemi ma nga me pa mari la. A piso pe ko ko ta taimi mo ne e mo tanga tanga foke tu ke ta feu i ho no tolu. Porque tu falo lo to mai pe anga ka venga ko ni la ve me ke o ni bela mo o ni o pito pito sai o ku ke tu i nai o ku to tonu ke tau ma tu a ki tokanga ni tokanga ki ngai fa la la ka e ku hake mai ki o tau ki fonua ai o tau mate o fai e Te roia te u a foke piso pehange koe, ko tui ke kano loto e fui fiu i hono no tolu ko o slawe me kea o nivela. Ka foke piso pe maalo opito.
1: Mala vi todo todo con café mao en apit pero pero la con la beca a de la rete que hay un buen apito pues con el sistema da un agua con el fono ahí ton ton que fa así o fa lo fue fa esa agua que que con no en agua que en agua porque con tausio que hay o Iya si lah ya kalau palema, koi koi koi koi berangan apa kau kau koi kia, koi betul lah ya opito engahi engahi sistem muri yang atu koi kita nga fit in di pembuat tahu ngahi ni aku tak tahu faham konwa. Koi palu palema pepe koi pokoi atu koi ya aku engahi engahi faung ngahi tahu tahu ya, koi ngahi ni koi koi aku mau inga opide ke. Kono moni o ia. Kono whalere i pepe kono mono sistemi koe ngawa koe toka koe te. E koe tausia ta tolu ka wahano uitu o konstutor. Konstutor o ia a kumanto i keha tonga mga fono o pule i fautau re papulika hangi si hangi o ngai fono o koe ia. Ka kumahui nga tonga ia ki ai o kula ke lalanga ngai feunu koe loto koe te. Tene lao ke pou i lewa ki ai ki tau ki ma tape tau bebe ke ki ma anu hake. Ka futoka mo e kafa e mebo koko koi i e taini mia. O kuongo whakaloroma o pili a ki ai e London. Pe ka koi e mea kone taha koi ki ai e kutu ki ai. Kono moni pe ia kono whakafo owe sistem. Lao e. Ai whakafo owe sistem. O lewa ki nao tolu ko ni koe ke la ke nao tari ui to tonu ki ai koe koe system koe mahoi nga koe ke nao pui whapui ke whai ngā we pe whai liri e ngā we pe whai mo oni ma ngā we mo to tonu ka koe koe lawa mwana koe ke whio na wā e lonte ke whio na tolu e lonton o ku mahoi nga pito ki ai te kono uhi ngā ke tau sio ki ai koe e koe Maha o koutuia nga o kono mooni koi ki ai o ku lawa ke te ke tau whenga oe a ki i ai ke mahanga pito ke tuku lola mui ki a lawa rewa ki whaihanga koe fwoi kau iha fwoi ngā unu mahu inga pito koi ki ai. Te koe konga mahu inga pito koi ki ai e tau sio ki ai ke ngā oe oku alo pe tai ni ke he tai ni mi ko i tu ngo ko ta wi ai tonga oku fa ga ofa pito e a ni ta sia ko me muri ni ko ti ai ka go he ka go na o pe he ku ta uno i e ki tonga sa mi pe ki ta sia ga ai ma fu le va fu e fa ke e ku ka wi e ta fa ki ko e ta se te lon ton ke ke ke ke ma hu i na pito ke ko ko to yo ko ko ma ho ina pi ke to wa ka yan ai en mo i ko ta fa na we ko ko ma la ma le po to ina we mo ta o ke ne ko ya ka ko mo i ko ni ko ke mo i fa to ndu o fa ta di to ke ta si o ke pe ala ma o ya na ko ni ko ko ko ho no mo ni ko ke ai o ko ta o ke he na mo po to ina we mo la ma ga ne ko ko fa la la ko ki fa ko na ko ka o ya kawe ya ngai me ya ko ke fu e si o ke ta ko hak ya tu pe mo ngai to ka te ri ne ke ke ki tong a fa ngai au e ki tong te aku ku i tong ai me ka ka ta he ku ta so pe ku ha ni ko ni pe ko e o ku ya e ka u as ka si ai nai tong the communists of me fa fa la ya ta ku ma ho ka pi to ya te ka te au ya ku ma ho ya ke ta fa e e hi me he fa a ki ko ya e communist mindset ko mindset o ko wi nga ma inga ti ta si ai pelo ni ko no ngi e ko no mu ge ko nga hela ba ka to nga i ko ko i ai ko nga pa no ko ko ni lo gi be ka te ko ma to fo ko ta to ko i tembro lo ko e ko no ti e ma ko to te mo fa la ke ko ko fa la ko ko la ke ko nga ko ge fa fa ko ko mahui nga bitu ke nga wo e nga hindi a kora ia e hon lo ti ko se e ha o ta na ta na ta ta ta ma o ke se pe du ma o pe fo no ai a ko ba do boni ko ko ai ko nga hindi fo ka lo ta ia e ke ko ani ke ki ta to ki ai ko mo to nu ka o to le nga hindi a ia e ko ko e ta ji ke fu ka nga ko ma be ta lo pe ma ai ko ke fu fa la ikia ko lo mo ni ko ki ai ko ka ta ke pe pe lo to ko ki ai me ma to te fa ia ke to e ke to lo lo to an ke me ko ma ma le ba e se ma na fa dem le pa ste ni e ai o la ia o pe tro ba a ri ga le na be ko to ko a ri ga to e ka ka e na ma pe to ke ke ta si le lo to ba kita to ke nga ko ye fa pe mo ka to ya ko ta ta bi malo bi
2: ma ja bi yo e bi so pe ke ola ba me ki ta pa ko ya a te to ki ta na kre ka te pa to fo ki ta fu fa o si pa to cross ke a te vita mo me a ko ma pu le le le mo nga hin nga un fa ka fa la ka o ko to i o ton ke o mai pe ane a fi e ta mo pe a mo a ho ni mo fa la ka o fo mari i pe ki na o ke na lu fa ka ta kai kai te tau he he whala ka kai ngā lo e whatunga motu a mga mea koe kai kai ko hi ka ke tai koe tau whi ufa osi i he kawingani i rakonga a oko make he poka tonga i he potu tai sau te pe mo otu motu e pasifiki a e koe pure anga pure i whakatui mo whakoni stutone pe mo kalistiane pe a koe hare wa ho o wakai ki he ene whihangangai pe mo e tau kavengan i he pompong ini pisop ai a tonga ko tau folau me tau alu ki fe te fokat ka koe ko hi koe fe ufa o si e kira kong e te programa to foki ka te vita mo ni vela malo pisop
1: pao mi toi pala mi toi lo ka fe mau i pi e ka ta sio koe ki ai sai kala la ka ai pe ko tonga e ki ai fao ngo tau makehe apitu kakai makehe pito ka ka ni ni tipo ka ka ya ku ma ke ki ta ko every selected people ka ka ko no ma ku ko ki ai e le don ni ta
0: Na fainga maria ange
3: sai be polere
2: te foket pe so que si o que hai
0: io to to foket pe que to va kai mai io bisope
3: sai be
0: kai pe que ongo ma haure a io bisope
2: io to to le am pintore ai pe a telefoni que a
0: Ikai baby shoppe.
3: Ikai?
0: Io. Ogo. Ya okay, mate mai netia.
3: Tesen.
0: Io, gisai, sai ore mai goya. Si o ore mai pe o mo foi pe ta ho ko mai pe motu motu le va to nga ia ko imagino ia bisop
3: va lo ko bahal ko ko tu pe ko neti
0: ko ia ko neti ere a
2: ver sa yena
3: ere
2: io ko ko pe bisop malo
3: io Oh, my blood. Yeah.
0: Mal Bishop, now saying it, now we are at telephony. Going out, I hope what to. Hope I get on with my ear, Bishop. But we don't have a coffee on the tea, are we?
2: Mot. Okay.
0: Es el teléfono. Coya. Yo. Ah, bueno. Yo te estoy mi. Oye, capaz me ha pasado que tanto y me ha cautado ya tu bishop.
3: Yo.
0: Vela, cafo que tu cateco, Cafo que tu cateco, cojina cae, cafeina y a bishop que cauma y que por calama, Vela. Kadaki.
4: Io malo bido e teita o dube mahalo ke holi teipe tau tau sino tau tolu ma pehe ai tau e a poni ka ke o kumari e uheila e fatano fa e piso pe e ka tla fa ke ni e ka fanongo ai e ka venga o kunehanga o hulu i e fo i fa kau kau ka ni e uheila ai e fatala noa ke que se se foi bem né que o culava e foi também com Deus o tal no ai mai a tu punga e tal pehe a honi o tal wala que me ai tu i o to o ma fai foi ma fai co ia o to to lea aqui o to to lea aqui se o culava e cabinga com Nica Paul e já há time que tem tal o tal no ai falei ai foi sistêmico ni Taim koe tau to'o ai, ai fo'i mawhai koe me tu i. Longo a atu e fonua. Taki ka mea pehe e ia, e taimi koe. Kau hanga he sistemi whawha mau anga. Loka pai tā noa e mea koe ni, ke mahino ke fonua. Koe takata koe ni koe, tā noa i lahi taha, a ai fihi ane tina e whainga ni i. O ne pūre i ai tawhaki ko ia. Me a koe ku mōre, koe ka pau te mōhango si ofi, kau kau pinpoina te whai whakau kau ke ni te mō wāu biki ai. Hae mea, na e to'o ai, ai whakau kau koe ni, ai tau malu i whonua o tonga, ai koe tau malu i ane afio. O Māri e ia e uhei nai tā noa, poto koe ni ko loia koe ko Narison Tupou.
2: Oi.
4: Nai pehe Narison ni. Koe whakarewerewa, ai tu i e whonua o whatatau ke koni stuto ne, o kangeha konga koula, o ku awe o tuku i kristahi. Kai fiu kona u kufi.
2: Mm-hmm.
4: O tau tuko tā noa, koe fo i palo pare ma whakasistemi, o i whakakaukau ko ia. Lava ke te si o ai, kai te iaha mawhai e ngai mawhai koe nei o tau tui tā moia. A koe ko fo ui o hai, fo ui o tau tolu kakai. Ngai mea nei whatu tā make tau ala, mone la kau pālangi, fu wawe pea fu, too fast, too soon. Ki tau wala ke ngai whalakalaka ko ia. Lolotonga nei te ki ai ki raha tau wako pe i loi. Ai anga a hono whakalere o i sistemi e whonua. Kai ke? Mana tui ko, ko tonga u hima.
2: Tonga e ta ki popo ta no a tali ke episope. O kai ki mea ko tonga ke anuela mahu inga o pito ke tata no o pia ak me whakalaka o ne ue sia. Ai ki whanua tau o whai, koe tau kawe ngāia. O ke tui o ne vela ki he USC a whakatu tā māke taimini a social media, o kone hanga e ia kau e fwoi whakalaka pea ku. O ku whika o raka tau ngā ia i ta whakoia.
0: Oena, oena, kata ki pe, ko winga ko pisope na ku tari mai he laini, ke whoki atu ka pisope, kona ku he laini oena, eh?
2: Iyo. Pisope? Kuolele ya tupe kataki.
0: Pisope?
5: Kauai.
0: Iyo kona ko oena ana. Oena?
2: Iyo. Pisope kataki ke te mato e foka pe mo nevela ka koe na iki i ma popotana mo nevela ne vakai ki he to e ma fai e tu i kau ihe konga ki ngai sistemi kwa ike.
0: Kupuang watu pisope?
2: Kati o foka pe pisope malo.
4: Rene wa ia oena.
0: Weina. O io pisope. Fefe na pisope.
5: Io
0: o mai. Okay, to mai ange weina.
2: Io kata pe pisope ko hi ke ko fa o se ta fe i ana glave pe ki ai u make ha tonga. Kana ia e lave a ne vela ki fika o aki pe mo to ma fa tu i me na me ko ya. O ne we si ka te ma foka te ke ke foka ka ka to mai to a konga ko ni fa o si e ta ka venga raki pisope malo ka foki atu.
5: Mala mi to te lanto ni ka ne ko me bu la de ba de la koi ai. Koi me ia ku mo ni ka ere ia. Te koe kono maui na ko ko ki ai te ku ka ta ki pe ta na fa no. O me ga de ke to to mu ke ta wala ki me ko ya. Ka ko hono mo ni ia bu la ba te ke ta ke a he na ma u ki ai. E o e ne pe he ka ta wa ni a ki o. Mawinga ki tau poki ki o tua kwa maa koko kia. E kwa tari tonu pia, pe pau, pe tuloa tonu mawinga. Kai kai ki tau poki ki o tua, li tau nukoi pia ki tungo kutia kwa upe amoni. Oksisi ha kutu ya, li tau, kwa tau fora kutu e kai kutu. Kwa kau ya hibia mawinga o piko pe, kwa to, kwa fara waka kwa to pe, Oksai te palau kaya. A tau tu mau ni tau tō. Pe tau tu pe i taktaha pe i honi laini. Pe ni hanga whamano ni a ni mouni whatapuia ni mouni. Pe ni mau a loto po ia. A loto i tonga mo ni a tau fa papa metai ba te me loto to me na mai ke ka ko e ma ki na ho ki to ia tau to lu ke ta bu lu ke ta pa ko ia to tu nga yo ki ki tau to lu ko ia tau ma ma ra he ne o bu te ko ia ia ko tu te ka na pa no mo ku to ko ne si ma to lu ke ka pe no lo be te he ga ta pe e to ko ni ia tu ang pe mo ta la ra ga e pa na ka ka tau ke no fo ma o pe ki tau to lu ke mo mo a pe o tu ang ke ni ta ta dal to te fai via dal to lu ma to fo ko pe o mi ni ni te ma he te dei ke ke ki tau mo ko e me a pa o ni ai ha ro ni ko ki ai o bu to o ka ka ke to pa o ki ti ai ke o to a ko ni to ka ka wa ke te mo ana to ko ni ki tau to lu ki tau po ki o to te fa fo ke me a ti ta ke ti ko me ia o mo bu ni ta ni ni ba ki lo be ta ha ko do be ta ni me bu la bu ta ni me la ki ai te fa fo ke na me a ba be ge e na ki o te ka wa ke ni la ba ki ta ki o fa ta pe ta loto ta pe ta loto ta ta o te fa e la u ko ia e na ko pa ni a o tu a ke dia yo ko ia e lo to ni po fo ke tu ko ia ko ta ta ni ma lo a pi
2: E a famala ta pito piso pito a mai ke to mo e ta ko nga ra ke ta programa mo na pito ko more il fiamo e pase ke o toa ka ko e de ma foka te ta ma ka pe mo nivel ke mo fa o si mai ko iko ta dai mi ma lo pito
0: E o ko famalo atu e uena e pe pe ka piso pe ko hi ka o atu e ta u a tu aki pe a mo hata foi fasi pe os ko ya pa ta to ke ho ko atu reva ki he ta u polo kalama hoko to tonu e taha i he a pongpongini e vela kau oatu a e tua kikoni pe a me kau taha koi a kuna utokoni ki e tau polo kalama a e Planet Gas mo vai maalala pe tau hoko atureva ha tau foi hiva pa tau tokfok mai ke tau polo kalama malo me kau taha koi a Planet Gas mo nau whanongonongo mo tu waki ki he weekendi malo vai
6: Malo apito te vita pe malo mo lao maari a hu eiki. Lerei ai tonga ko toa pe mo whanongo mai ki re tuoni i he aho wha ufa ufa koe ni. Ko i ai koe aho fuke ni atae toko lahi ko ia ke nau mea mai ki he Planet Cars o whatawa to mo mea lere. Ke atai pe ifo ke mo lerei ko kote ke whatawa o mea lere. E o ato cashback o kamata pe me taase o ao ke ni maas. Pe alaba ve pe foki ke toko ni e di motoro he tuunga ko toa peo ko ke iai finance. Aia koe weekendi na iriva at foki me alere ki taulanga ko me alere fo koe ni koe Toyota Hiace commercial ko wea ko toa taa koe ni kwa ene ki ngā ue ke fra au ngā ia ni me alere koe ni. Pa fea tai pe motoro ka inga ko toa peo koe ki mui o kalanini ka mui taulanga pe mui Emily Tony pe ko weringa toni lava le reka o tahani o tiri vato mo mea le reko mo ngai se mau ko e konga fukia ai toko ni ko ia ka tahani ke tonga ko toa pe itai ke na uofi heni ka kumalava le rei pe frao ko e ngai mea fara pe papa to e tiri vato le vaho mea le reke fitu ko ke ia e kaske ke mea le re ke waki ko ia sa pate tamai o atai pe taramonu tamai ko toa pe inu sirani ko ia ko sa pate ko inu hoko mai ko e ho sapa ta mai ka mai ka sau ek fa finet mo to ko mo te ke ta ri se tema ke ta ta le le mo to ko ha pe mo fe ma e kalas ke ke ko ye nga nya le ai te mo la va ke fo ke pe facebook ko ia a ten e kas pe ko pe ko ia a ko o la va ke o ato ai nga hi a ta de to tonu o nga nya le le ko ia la va ke mo fa ta wa me tu ma to lu pe ko ia ma wa ta nga hi ka SUV o a o ke ke nga youth mo fitu tatu me kate au koe fika telefoniko no a ua ua no a fitu hiva no ni ma no valo pe kwa au tonu mai peke mai a te fika te au fitu kono e Nelson Street i one hanga ka mume a
0: ko kore whenga mare koni ke o atoa e ki whanongo nongo koni ke kau sotia tutuku kau sotia tutuku ai kau tau a ene afio i a te roa ni ke maulava hake ki he holo o seas ingilani St. Mary Hall o siasi ingilani whihanga aki te moloto whare ia i he taimi ua ho a tā ke whakamanatu ho tau aho tau e taha walu hono fotu i he aho togonaki koe ni. taimi wa ho ata tona ki koni ke holo sa singlani fe hanga nga i koia pa moloto fare ia ke framanatu ai ta o ta havalu no fo tu u koia ai kautahani malo pe a mei he ongo tangata koia kuna tataki ta fa koni fred fonua pe mo iloa tu iniau malo apito ko i tata mi osta muni te tolu pe a mei he ta pe a ko ate fasi koni pe a ma mo tolu koto ape mo kauma ki ta polka ma i e ope pongpongini pe a pe ke ngalu ea pe a pe fo ke tau whana ho po ate na whanongo le tio mai ke tau polka ma pongpongini pe a ko ate fasini e pisope pe a ma au pa pe ka ueina pe a pe ka onevela se lui matai se fesi pe a pe ka lisat funaki sione ka fusfi inau Penisoni fifita, puku hifo, mereane pae anaka ilevu. Josefina, Fonohema, pehe kahoklani Kustafu, reikoti Tonga, maasi tauke yaho. Pea pehe kapuna rei nonu, sika ngaluafe, sione tu uta, fifita reone, fifita maikolo, pea mopiula, fakaosi malanga, pea pehe foki kia pulutousa. Fareais pulutousa, ato epe fasini pea maau, ihe pongi pongini. Pea pefo ka Samson Tike, Paula Tatafu, Feleti Pani, Wate Tolutau, Saeta Ione, Amasaia, Topuluka, Kiko Fulmaono, Long Kanitani, Paula Reveni mo Ana Popua, pa pefo ka Afka Lonihea, Taseni Ulakai, pea moki motol kotoa, mo kau mai ki ta polka ma i he pong pongini. Ko e tau fasi tau olunga fokeni he pong pongini, pensio, oku oatu foki ia i he pong pongini, pia mo whamanatu ka kumotol e tau polkalama koia i hafe tolu, ngai fasi tu gimu a hongo fulu o i wike. Ko ate fasi koini pia ma a kumotolu, ko e tangi tangi ieni pia watu ia e ovaloto a fasi koini he pongpongini malo.

0: tala teu ko ia e tau proclama ono kaveinga ka to o mai episode ono tala teu ai ko tau kaveinga ono wa ko septema ko ta haia ha mahina mahu inga ke ho ei ki fa fine i he vaka o e lotu meto tisi i tonga ko e peseti e ni maua po ni tolu mo e aho alo i o mere pe ko maria fae a se su pe ko si su he aho valo septema e vela aia ko ane a fia eh? Wow. He o i au he monu ia ha fe fine fai fita he kone to'o ai fuka tau ko e kolosi ho tau eiki ka taki o tuku mai ha tala teu ki he me ani mahu inga ki he kawe ingani pia ke lava ke fai me ai ha fehui ka fuki atu e pisope pia tato kolosi ai ki a uheina famalo atu purutousa i ho kau mai me amerikau te ki asi mai hongo tangata misa watikini pa pe foka te vita manukia malo pisope
1: malo te damaka famalo atu ki he Iba Maria koni na le omai ki ta tolu ki konga ua ta programa no pogin. Ko e kawani a kanenga maunga pito ki ta tokanga ki ai ko na ko kawani e mahina mahuinga a pito ki e oi ki fetine, de oi ki fafine. E whamana tua poki a e lotu i hana ta ua nge au, e ku mahuinga a pito, e ko kawani he koloa mahuinga a pito a siasi i he loto fare o he metotisi, ai aku kau ke aita svesiliana tau ataina tonga, siasi tonga tau ataina, pe vehe ki he piati o tonga, mo siasi o tonga koni tūtone tau ataina tonga. Taku mahu inga au pito ai mahina koni koe tewa ki aku veke veke taha kodoa pe. Ie kau fetini ako naki, na utolun tau aho mato koni aho. Koi ako amanaki ke fokosia tariui whakatau se tema i tau kotoa pe i he mahina koni. Te ako mahoi o te toia e kai ngatonga ko he ngā ku tau kau whakatahai i he ngahi mea mahoi ngā apito i he mahina koni ko e nau tariu ko e ake nau tō ko. Toko nā ke ngahi lelei kotoa pe i he ngahi family o ia ko amanaki ke whai e tariu i o se tema i he tau koni. Toko mahina mahoi ngā apito ni ke ke kakai te finea mahina koe ni ko septema. Nga e tala nga me la mea ni nai o te kau aki, te amu e whae koia a te tu, te tu, koe ne whae koia ko Maria, te koe ne o mātua ko soakini mo ana. Pena e hoko rewa a no teftei a ne aku, te aku whakamanatu whakamama ni lahia he ngai muakti a si, i he orthodox pehe ki he lotu katolika i mamani. Te koe kauia i he ngahi mea mahu inga au pito o tau kaua i he weekend o ia to kamanatua o e septema o e tariui o e tau whahai tau koe ni te aku mahu inga au pito ia to ngahi whae pita koe ni hangena e lani koe ni koe ki ai o iau ai monu ia te fine whae pita te aku mahu inga au pito ha koe ia nana topa e korosi Te koe mahu i ngā pito ai talanoa ki i pawhine i e pong pong koe ni o tau sio pe ki ai koe ngāhi lelei ko toa pe o tau mao ko hi ngā kosti ngāhi whae koe ni. Te koe mahu i ngā pito pe ia ki whakamahu i ngā i he tau uraki e tau polokala mā i he mahina koe ni ai hono mahu i ngā kakai se fine te koe kau i he kau Ku tala noa ki ai, ai tohia poto a Solomoni ki ai, ko se fine waisi paifita, ko hai tene mau, ke ko hono mau inga o ku hulu atuia, ki ngā si maka koloa, ai e ko koula me silva, e ko se fine fita o apatia ke si o wa, ko en ia, ke whamalo ia, ta ku tāu ki tāu tolu ki tāu whai, ai whamalo ia, pe ki tāu viki viki, pe ki tāu tala noa he no mahu inga o kakai te sine. Pea koe, mahu inga taha koia o kakai te sine, i he taimi koia na haia, na angelo ki he whae a te tūkia maria na ni whae e pitapa ko eni. U haia he tohe aluke vai uragi vesu wa walu. Pea o e angelo ki a teia, o ne lea, pe he si o to ofa, o feina lahi, o i a te koia e ki, uke monu ia i te pine kuripe. Pako e kau ia e ngahi mea mahu i ngā pito i

0: au pro ka ma ta kong no wa e pong pong ko ni ar no ma ku ngai ma hin na ko ni ki tariu ya ka ka te tine te be he ke alo i o e fae a o tua te ko mai ya te ko be e pong pong ko ni ai o ko ka to e to to ko ha ko ta ta ni ma lo pi ki
1: Io a go a te pēkā mālo lahi tawa mai ke konga hono ua e tau programa he pōpongi ni. Pa ko fa mālo atu piso ka mā te ta māka mō ni wera. Fai fai pa mō tuku maha fukawe inga wha o fōwha ke mau. Ki ta utu mau a atu ka kai whewhine ke tala ho mau mahu inga. Mōna o pito pito. Kata ki koi a fa mālo atu i ono tala teu i mai ai kawe inga ni kawe inga mahu inga piso pe. Ka koi whewi uluaki o kou tuku atu. Kataki o lawe mai ange ki he pui pui tu a whai storia o i kātonga tari ui ai ho e ki whawhine pe am hono maho inga. Ae nana ke lawe mai ke luke wahe uraki vesua malo. Kataki sop ka whoke atu malo.
0: Malawe to lantoni koe koe kauia i he i e konga maho inga a pito i he lotu me katisi a hana toka ngā e o e kaina pe tine pe koe kawe ni i he mea maho inga tahena na ngawe atu. I he aki nga tolu ku nga o fotuku ku nga hoko a konaki. Pe nga o fōu mea i o toko ni aho. Pe mo tahia. Pe koe koe kawe ni i he i mahi na maho inga pito. Pe koe koe tau sia koe ki ai ku tawe ni wa ngā o kona whai tong. E ka ngawe koe ni. Pe koe whakamana tua a o pito pe ia pe koe maho inga a pito pe mahi na koe ni ki tong. Ko ia ana wa hibe ale lei ko to pena na ke teu e family mo na me ko to ko ki ai ko e ko tai mi en de na pa na te teu ia a fo la la o wa sine e ki to ko ne kui ko e ka wi he na me ma wi na ku to e ma na ko ni ke ki na to o mana ko le rei pe tai mi na o do po ha ke ai ko to na i ma pe fine e ki Nē mōna ki te tīne tāla mōsi i pē e ala mōpio sio ke ne kui ki hati i hoka mele māki. Ki he taimi koe ni. Ai a koe kāwe ni he taimi o mau inga au kito. Ke anga ki e nau tauhi i wā, ke nau kui me nau whae. E te he ke he ngahi. Ke nā tōnko tō pēku nau kau mai ki e koe pēo rāpa koe. E koe mahina koe ni nengo pēta kama te tātole sa pate whae. Ka koe kong koe ni nau tariui koe ni kuku mahu inga au pito. E koe no inga koe ku nau tariui, koe no inga koe kori nani te ia moe o tua whakatau. E koe maha tu ungai a no hiki ai ki nau tolu ke nau langi langi ia he mahi na koe ni. Koe mahi na ni hono hiwa e tau. E koe kuatai ni o kune hangai o whakafai. Moe langi langi ia e ni kakai pe sine. Koe ngā koe nga rāwe mō lūi a mau e mū. Te nga rāwe a i tari wha tau koe ni. Koe kōna mau e ngā pitoi a ku o au sio ki a e nga i rāwe te nga whare tupo. Tau si te nga kun sālo te nga au ki a e nga ne hoko koe. E fine malanga te nga ne a koe nake. Nga tari u mō ia i mahi na koe ni. E pehe pehe kia kun halai walo nga tahau. I tau moia i heno mahu inga i he tari ui o mahi na koi. Te pehe ki he ke taine kui ni ga ni o mahu inga o pito ai mahi na koi ni nau toro. Te koe pehe a kou pai kai e tō kanga ki ai ko hono uhi ngā ia a no mahu inga i ke tau poroka ma ke tau kamata aki. O tau mahu inga i a kou mahu inga kai tisini i he kai mea koto api. Tau mau inga ki nga toluia i tiri wā mā koula a mō kai potokia. A ko no mau inga koe ki nga tolu o ku mau inga ke ata ki tua ke hā ki tau tolu e tau wato honga i e mōi i nga ukau mai e taru i septema o e tau koe nini. Tu hange kou kua ue ki mō ku hange i a kua kovina nite kua whakafo o e nga kovina nite e nga tariu i mō ui i e tau koto mm. Te koe ia e lontoni aku ohono mahu inga ia. Te koe pui pui tu a ia e nga wholau mai me tau ki he tau. Koe inga te mahi na koe ni ne mahu inga taha ki nga tolu ko tau i septema. Ka whokia te koe ia ke tau tai ni.
1: Io a ko ate fa malo la he pisope ano tala teu le le mai kaminga maho inga audobit pe a hange pe ko o fata noa ko mata i koula ko siliva pe ko mata i koula ia ai e tau no fo a oku hange ko ia oku toi ui foki e kawa wa u ko vas koula e ka tau waka i ke no maho inga e fa malo ta pito pisop kia e ka te u fogat ke feu e no wa ka ta to kolos ke e ongo fai kau pa ke kata ke ange o toi lave mai ki he pui pui tu a whaka historia ko ia oi alo i o sangata maria pe ko mere fa e a sesu a ia koe aha valu o septema e koe ne afi. Ke lawe mai mo atoe ki whaloroto mai te whako ia, ka whoket piso mala o pito.
0: Mala o pito, Antoni, ku kaweni ha a mea mau inga a pito ke te si. Toko na he koe sirio la lahi koe e fitu ulo a ki, o koe konga he koe sirio i loto ai. Na na whakapapaui a pito ko na inga koe mahu inga au e fia tōko sipo ke whaea o rua i a maria. Pero nengo ku tōki kotoa ku tala noa kia tohi a maika, ma lima, resu la pike kwa, tala noa kia i tohi a loma, i ipseri kia i wai malu, resu a walu i tohi noa, tala noa kia i tohi mwesta hame taha tolu kia, tala noa kia i moma antiu. Pero mahu inga pito ia koe koe tio ke hen, Faka pula pula koe na e whai, i ene o mātu a i e soa kini mo ana. Ana whata apui a pita na mohu i pe te hema. E koe taimi koe na e alo ia i a maria. Na e mo onde na hange koa i tu une tō me e rahi. E koe le lei taha ia i he whahinga tangata. I he taimi koe ia o apui i taimi. O pe tangata. Ta ko no mo ki ngai ko ni ko ki ai ko tan ko na tu po ke ai ki ta ni na ne e te pa le ma o pe e fa ka pu ya ne mo ku ni ne mo u lo to a bit o pe te a me ta ni na ha a ngi lo ke te ia i he to ko ko no lo ke va he u a ki ke tu a pa lu te ha o a ngi lo ke te ia ta ko le na pa a ngi lo ke te ia si o to opo, o ke o feina lahi, o ke a te koe a e ki, o ke monu ia i e se sine pulipe to ke se sine kuape. Ake, koe koe koe tau e, i e mea mao i na taha. Ake, hangi a se sine maa mani, o zone whakamana tua i ha aho. Koe aho na te kia ia, i le mahena koe si, ako no aho whamana tua no pe te i aho alo i anea. Te ku hou no pito ia ki mao tōu me kakai kato te i helo tu katolika e maaman te te he ki helo tu orthodox. O no hina ia ai i pui pui tu a whika oa ki mo tō taha koni. Te koe tō taha koni na te loto si e maari a pito te neengo na eo ke taimi o e kene ta mana, e le taimi koe su kua mana koe su su kene kare ni. Mana reke reke anō la tō kene ta la ke. Koe to, koe ku ose a wai ni. Ta koe taimi koe na e ta koe kuna e tima si ita po ni. Ko se fine, ko hai koe ke o te ako. Koe kau e dia ia, e ngai ulo nga o e tō taha koe ni. O ku fungani au puto ia kau e fungani maalonga e ngai mōmi. Maurunga taha e mo i e tapak whae uru ngā mā. Ko e tō taha nai lato i e maari e pē, e ne tāri ngā mea kotoa pē. Pe au pē ke taimi koe ni, na e au ai koe koe ke kolu se, a hotutu ki koe kau ia e mea mahu ki ngā taha koe ki hai. Na e tū atutu ni kotoa atu me kau pe fine mo sā lo me tamo mere. Ko e tōna ki kau pe fine, to ka taimi na e poki mai me pofonga se su. Te fini. Koe na ho tama. Tama koe na ho fai. Koe kau i ha pia mau inga taha na ta tonu ke inga te he si pai ai ne mohi. Koe na toka ngā i e kia ne apostol. Koe na hiki ai ki e ku so tau kia. I e se so si tai ni fai na ta koe na tutu e se psa ke mahi te ha. Tau pi ke tai ni koe na piki ai mahi na koe si. Te avelewa pione koe ia ki pahati moti. O ne tuku ai tuku pliso ne botumbaka ko pat mas emosione ko ya ne and he can go spirit and he can study and he can go boy for the half but now we lack the in that fire going up my tongue like a fire or two a go ya go pop ya to the corner to that time my lobby
1: Io a famalo la he a to pisope a to mi imagino ka te au la vei a ho to e ka venga ma ingani ko hi ko e aho alo i ko e a o e fae a sesu a e na tau katoanga e he katolika mo orthodox a nea a valo mau inga au pito pito ka ko hi te ma krose atu te ita ma kape mo ne vela mo ki lawe mai ko hako e mau inga o mau tolu e ma ki whanonga ki ai ma alo pito ma foke atu
2: ma alo pito e piso pape e foka uena ma fia fia i he e pong pong ini e ko uhi ko kamata pe ko tau polo kalama pe pe talange ki a vela a ngo matu a ko ya a mere pe ko maria a so aki mi pe mo ana pe ko ko fare lo tu ko o lo te me a e katolika ko ma a hufanga anga ya ko so aki mi pe mo ana so aki mi pe mo ana pa talange le va ka vela ko hingo a ko ngo matu a ko motua ko so akimi pa ko mafa e ko ana na kai ke ilo ia na kai ke ilo ia e ka ko ma no fo si o kiai ka ko tu be bishop ko me ko hala hala monu ia pe ai fo no kaje kaje si o na ma fa fa ka ongo ongo mo vela ke o ate fo i fehui ke o mai o matu a ko ya a mere pe ko maria he ko ku fofu a ilo a ko ni ko ke si yao ta ko mea ko ni na hoko niwa na ke ke ilo he ku ya u he na pe ko hae o matu a ko ya a mere pe ko maria na fai a mea ko he fia fi pe e ke he fai fe kau e ke fai fe kau po ha ta ko ne ilo a o matu a pe kai ke Kaki hata hata ni ilo. Te kaore me fafi kau toko taha. Lele ke apo pātere, eke ka pātere, pe ko hai e ngo mātua, he ko nau tolu nau tau he toi tabu. Sio? Nere pe mo tua pa fok mātal mai, ko soa kimi pe mo ana. Paki sio? Ko foi hoi foi ta anua koa ko keisi i mahalo ko mea. Ko ilo lewa, ne kaike ilo he kuia uhei nā ia pe ko hai e ai ngo mātua. Kaki he vela, kau foki atu. Ko ke ni ku tau fanongo ki ai he pong pong ni ko ongo ma tu ai amere pe ko Maria ko so ki mi piamo ana malo vera
3: Maria lai piso pe ko una poka de ita he ka de afi la ler ko he he di si be la fi ho no eke e ka kai to lai ka ye ilo ka kai pe de pa os ka pa de ke de tala mai e sai ko piso pe ko malo atu ka venga ma venga ko ni ko sha tu ka ve na Mari mari pe pe fine.
2: Fia
3: wena ka venga ko ni, eh? Ka ka ko tanga de vita. De vita, pe pe ke ka fanno. Ko no fo mari e ia fa kau kau, ta ko e fatu pe la langa o e fa ka se pipe ma, na ma tu nga be ia mere, eh? E ta ko ko fo i solu si de ni. Ke ga fa la la ka ka ke fo nua, une hago wesia ta fo nua. Ta ko fo i sistemi ni ke toka nga e tonga. Taliu fra septembra. Ko ko tanga te vita piso. Ko ni ko to e kau mo ma tu tanga ta ia i taliu. Ko talange. O hanga le mai folo fola o tala mai. Na ia e kau ta o pou poto to ni ma, ko kau ta o pou vale to ni ma. O ko le ako i ma tanga sai. Tala mai le mai he folo fola. Na ia e ke kau kiria to ko hongo fulu ko ma tu tanga ta. Te fa moi na tole sisu, pe si o ke nau bare. Alu e toko hiwa kai toi foki mai, foi toko tahape. Koi o kore atu bisope. Kau moi mea koe fi ngai ke taa fi omito e tariu e mātua tangata. Ai tuku pe mātua fi fine he kou ilo ko tau monu ia angasi o nau reo e nau tangi. Me moe nau hanga o ohake ai lotu he fonua. Ko wilo ko ke monu ia anga ia tonga. Ki ta o fia tu pisope. Ai me agon e matu ataka ta fai. Ono to e fai tari ui ko ini. Ege ko fa mafana pisope. Ko hai haloto ta e mafana. Ngai fa e pata. Tau te fito ke tau sio ke kau toure ke reka. Ngai fio anga. Sio si. Kau foke proklama fra me. Tau mafana. Tau loi mata ia. Tau kres ia. E matu ahe taimi laure. So ni e tau fanao. Koi. Taimi ko ni kou tau o atai, engai ahoni. ko tonga foki ko tau ka tonga piso pe tau te fito ki New Zealand ko ia lo ni fa tonga te mo si o mai pe hanga pe tonga ia ai me ko to pe ke ma fan ko si o ko ti he ki e e ka tonga ko ni ko hanga e ka kai fe fine o ni hanga fa ma fan na e lo tu po doani ka mo ma man eh te si o na te te eh fa fa fa na asi mai si o ke ai kai fa na na fi fi ba ve ke fa na ke ai hon ai hon tari tari eh ve ke ve mantu ko tonga tai mi ko bisop na ka we fa hi ho si o fa na fa tabu he me alerei tonga tai mi ko de fa ve ha tari fa se pe ma ke fa no atu wa po tiasi na fa hi ho si ko o si ai ki kolo ko ya esi asi ko ya a fa ma fa na e we na a ma lo mo hanga o me ai foi ka venga ko ni ke tau hanga teke ai langi be mo mo mafia ka kai fe fine ko nga ke fa hunga si na nga o e fai ka pa e kai ka kai fe fine ko ke lo ke se tau fe fe e ko ya ko e te ka ko ni ku ha fe wa be me ka tu ka pe mu a bisope ke o mi pe ta na fa ma lo a ho o mai e hingoa ko ilo wai kau malanga ia mau tolu te ki ilo na toko hai kai fae kai fae a mere a ngon matua a mere ka takwe mau tolu kwenna kau tama kwenna kutoi tapu a te vita mea i tolo a kus mahin pena mau ilo mau toko uka pena kwen mau kau malanga kwenni a mau tolu paura le veni mo mea i e lalo wafu ka ke he foki atu kwen kwa kwen mahu inga tau kame inga ni pia whakapapalahi ke kau fine kotoa pe kwenni kumau oatu e i hekule o tu amelie ai mahuinga o e fa septema pe mo tali i fa septema ne hago o mai mana tu ke fa nga kui fa nga tapu fa fa e tai mi go en xio en au mo ui aki hage hage e foi me ago ai con au vala fo o ai mo na me kai e pe na we ke ve ke na o ki nu alof e hage ai ko si spoiler ki na tolu e ako ia ko tu i mahalo kau e foi polo kalama ko ni fo fi fiala ki tau filma tu fi fine na u pano ko mai tau hango tala noa i e o pe e mau inga o e fo septema ko yo fo ga tu e wen ko ga ko tau tai mi e
1: pa malo la he to pito te tama ka pe ki an vela o ki hu mai tama te tama ka mo tu ki tala ko ko ne ki i lo o matua ka koi mafa mafa na poko la ve kona te ta ma fi to ki na u fa na kone katolika fo la mo te me ko sangata ana pe mo pe mo mo so kin pe u to be be mo asere ni te ta ma ka ko palo ki a ve o lit kam o fa le le e fo la mo lo te me ko no hingo e palo ki ka ko sangata ana mo so kin e ke ke o fa fa fa na au to pito pe ku fa malo pa malo piso uka venga ko ni ke malo ai ke ke tau la mai e kai ke he episodio ko hiko a fa ma fa na pito e ma inga ko ni he ko o ko to i o ka o mi o lave mai o pe e ma inga ko e fa e i to ko e ai me me kolosi a pe mai e ki a te fine ko na ho tama tama ko no fa e he ko ni lava ka ka to e fa to ngia ma ne fa e ke ke ko hare va ko na ki pe mo ya ko mo ui o ma inga ke ta to episodio ke kau penolo, pe ke kau whanongo, pe a moe o whehoana ki, pe a moe ka veinga mahu inga ni piso, pe kau whoke atu. Mahalo apito.
0: Mahalo apito, loni tonde, baku toa sisia apito. Na i kai ki a amanaki a kui a ko hao hana, whare tu whana i tonga, a whare lotu o kui ki ai. Taku monu i ai te a tonga lewa, la tolu ki no te me, Te koia na ni mao ko tau mao mi ai a he ata ko ni koeo se su ko maria ko so se unina tolu ne me hanga tawa ni mai. Te koia na ia ku mao ina ki mao tolu ko e le orthodox and the English. ta koe ni hanga ta wari wa nya ya na hitu i ni se ta ta to pe to ku ka sa na to me ni a koe ya ta koe ku ku se ko ya ta no mo no ma u ne ti ai ta ta te ki mo pa ta ya te se u ni pro ton ta ya ku u ke ke ma na tu ka koe ya ko ni a ma ri na ho ko tu nga historia koe ke ta ni koe ya se no nga ri ko si a fine mato a te fine na si mga COVID i au pito pe i se senturi ho ya te koe tai me taha u fai ato ha pala ua te tanga taha na lofi na toro pe le toko i mei mao pu ha la u fai na wa inga i la wa akau te a tukule wa yungo puru ke na na hili ha mo nga na toho le la pala ho te lo tanga te ni pala u kwa ya te toha pule taha mo nga lo na u roto taha koto a te ke to ata ta na nga i mari o tu i na ro wa ke pu na to ho ki na ko mo pa se ta i ko na ko ko na ya ko ya ko mo u na ka i sa na to so se ho la ta i ko ko na tu tu ni a i e wa ha u wa ko i ko ro ma tu ke na ho ra ko i pero ki i spu ke ke ko no hi na ko e o fe na he ma ta ti ta te ke si e ka nga ko ko lu ko ko bu bu ma ma bu ko ma ni de ya pa ni ma ti si ku no to ko lu na ro wa ki na fa i ko wa ki ni na fa i ta da e ki ko i ko so se ko ne un o ko ta ta na ho ko ta ta ku fu na ko ka ko ta ta la ta si ma ri mo na ni so ha he ta re ma a ja mi si e ki ma ni fa i ko ma ri ya Kau ni nak kenal lagi, sih, dia buat dia pada tahun ini. Kau ni nak fight, dia pada dia tahu bahaya kau ini, dia lupa. Dia pada tahun ini kau ya, okay. Kau ngah historia, alam lagi, tak kasi sih. Nenek mata tak kau tu apa yang nak dia kau kau tak kau, nenek kau lama kau tak apa, nenek kau sini kau halan, nenek kau tu. Kau ni sih, lu,
1: Nego na sa na ta. Ekonomi na sa. Tai na umbe lu e mari de sina. Pena maro ro. Mi ahoye ro. Kako folu ma sa na ta ma ta. Kako na na na. Ha ni be so se fa ha ka be. Amere. Ni ma we la ni la ni ko ya ko ti ku ape. Mo le ta ma ma si so. Ela ko mo ya bi do ta ko ya ta ki ta ku na ro.
0: Se ta fa'e. Se vai nada. Ko ho ko mai na ko. Ko fu mai na ma ina e ke ato. E na ta riu. Ko ta riu mo u. Ko ta riu fa se ta. E na ka u i ta ta riu. Fa se te ma ta u. Ko ta riu i ko ko ina ni. Fa mo u na ko ma ni. E ko ta se te ma o ta u ko. Pero kau ya imagina kau ya pito ke tau hako kia. O fu fu hako ni le senturi ke na ale liu ai. Ano fra pap ka ya ti ka kan chefi. Ako kui fai tanga ti so se ma fai me la tanga tono si ma to tanga tanga. Pero me a fai na tanga hako ki. E tau lawa ki tau. Hanga ho tari ase kau koi. Kau e tahi i e mea mauinga koe ki ai te tau siu koto a te i kau fe fine tuku ki mua i to tapu. Kau siu ki ai ki a ki a meri ame nane. Kau hiwa na te koni o na tunga ane ka mong sese. Pa tau siu ka lote. Pa tau siu mai ki a e seta. Kau ka kai tuku ki mua i e tai koe ki ai. Kau se fine koni ko lute ko se fine mauinga au pito a pito te ia. Penengo pena e se kau ke noko ka nasi i pui mute i hini whae i whono. Te au ke ke tai mina i pore tate a ni mui koe poiko te ke mate e ti mate. Poto i tato ai, tato ai. Koe noi ahon, o unofo i matua tangata wha si sio ke te ke mate wale si ni matua a kai whae no kai tuto on. Ka ku maho inga au pika o whao manatu mazi i tau tolu. Yee. Kong ko ne ka bolo ka ma ka ko mo fa lo to lai ka to ko ho no ma pi ne ka sa se shi ne ke ai ka ma pi ne ka pa ko ni e lo to ka fo ka ko ko no wa be ta ta ni ma ba pi ka
1: Io a famalo he capito episode hangi pigo lave ko ya univela. Na ke ya ma mana ki te ke ala o to mai e tau ka winga i no famalo inga imahinan ko hiko mai fae. O ke piki me ko to ange pa to kolos leva ki a univela pe mo te vita maka. O ko fata nga i a ka fae ko to pe. O na o fang i na fa na tangata. Eh? O dai pe la vete ta maka ke ai ni fa kai ha se ye pesa ana mo be pa o fa pe ana ye te vi tai mo me ai o kuma fu o fan i he fa na tangata sai i he to mai no ka te au ta ko e o ko e u hinga e tari ui i he septema ai ko no fo ma inga i a alo e maria i mai na ko no septema e ka ko ye te fo ke atu e o ne vela komite ta maka ke mo te fa ka ka to mai te fa ko ya pai nga mari pe tau taimi e tau toi lave lave pe ki hima uinga o e whae malo. Ka whoke ate wita mone vera?
2: Io, ko wha malo atu e uina, te api whoki ka pisope, mo tolu koi a ka whanongo, ta tau pe ngalu ea me ngalu o pe, e sipo, e pisope. O ku, ko ku si o koi a, pe hange ko ni, o ta whanga whoki o hiki i, i e tau polka ama, ai mahu inga koi a, o e whewhine. Ko mea kotoa pe, te tau whoki pe, te tau foki o hange ko ni ki he, ki he tohi tapu ki he folwa me a kotoa ko whare a ki pe me a ko ni ai lao eh? Ko e lao a Britania au tau ngau e aki ngau e aki lewa Britania lao a fe au ki Amerika ko pehe ko funu hau ie mamani ku ngau e aki pe Amerika ai lao ko ia a Britania ngau e aki lewa Britania ai lao a Loma Tako ngawea ke loma e lao a fe. Ngawea ke loma e lao a tohi tapu. Ula ki lao o ia kutala mai. Ka tau sio lewa kukuhanga o mai koni. Ke tau sio, te tau foki kotoa pe ke tohi tapu e pisop. Eh? Ke tau, ko e ui, ko ula ki mana koni a lo. Ko hainga ne hefekau e a lo ke mana. O te kai ki hopo sia. Ko e ne fae. Eh? Ko e ne fae, ko e fefine. Ko hui kutauhanga o vikia. Ene folofola na fai mihe kolosi, tama koe na hao fae, fae koe na hao tama. Fefe ene mana, ene tali na fai ki ene fae, te kai hoko si ya hukutaimi. Eh? Te kai hoko si ya hukutaimi, ka koe uhi, koe lea ai fefine, koe ene fae ya. Tet aho koe na kumia tuo mauai koe ki he tempare, o tala atu koe, ko o fae ni, whanongo kene whewi, ko hae fae. Ko hui ngai e kutati mai bishope, te tau foki peke folofola. Eh? Te tau foki peke folofola. Mahalo kou ki tāna ki atu peia, te ke toa ki lava kou whakakakato mai e bishope ka kou ki tāna ki atu peia. Ke kawe inga maari e koe ni, o whanongo mai ki apuru tousa, pe a pehe foka piula whakaos malanga. Pehe ka sione finau. Sione ka fusi finau. Pea moaf kaloni hea. Aki nau tolu koe kau tae tui. Mahal ko nau toki tui mai eni ki he tau polka ama. E bisop. Ko o falahi atu ke si whanau hapo ate. Kau foki atu e huei namo bisop e malo.
1: Iyo. Apa malo ta bito e te ita maka ke malanga maari ko ya pa mo ona pito ke lave pe ko ke ngai me ko ya dai la he ka ko ya episode ko i ko e poker pe mo ka ko i ke fra lo to pe mo i fra ma lo la he au pito ka venga ma inga ko ni ka ma poker pe episode pe ta to fok mai ka ni vela ma lo pito episode pe
0: ma lo pito e lontan ke te ma fra ma lo la he tu ki he ko malanga ko de ko fai ka ka Koe roo pene ke sai a bito e scripts e inyo ni maa i to loa, eh? Ako maa wika bito au bito ke tau si o lo loto ti ai, na e fa'u e punake na ne pehe, koe fa'u ke he de fa'e, ngalo a te si e ku fa'e, si i fa'e, mo ene ngahi ngā ue, fa'e fatongia te ma aku, i kai ke lava ke a au. Pero kong hano wana ne loto ai, e eiki tā poti i mua. Se mau whae. Te aho koto a pe. Whae whatongia te maako. I kai ke rama te aho. E kai nga u maho wenga au pito a e mahina ia koe ni. Pege te au u ku. O maha tuai ke ku. Ke ofa e mahae.
2: Ko famalo atu e wena pape foka bisop tota minute e ta ta ko he ko vela ku ki laka ki he pato ki hau ka ma ka fo ka pe ka mo wa ke ke tu wan e pe tai mi ma pi so pe ku va ve apito pe lava ta por ka ma ke pong pong ni uena malo
1: Malo pito te tama ka episode de foket mo ka koi ke fa ka kato mai ta pa ke mo ngai fa ma opopo a te ka lava o falolo to mai episode ma hu inga a ke lava mai ki ta in ke lo salio ko lo salio maria oku mau inga au pito ko lava i pe episode ko ko lo salio ko lotu ko foi lotu oku hai to he senesi ai fa mau inga i mai ngai ko hiko foi lo salio ko ni o maria ka foka pe episode ke ki fa lo lotu mate fa ko ya malo pito
0: don ton ko e ka wenya te hui mau inga au pito pe ko ko lo salio ko ko me atawia ala la maria te tau to de tal tocana que hay de que cojame ella que conozco con agua que lo salió o con más opinión que fuma hasta que toque a pito a no me voy aquí de cojono en algo que hay o que hay en la escupu y lo tuco toda que ella o que hay no hay famo o ni fratu y tapo de que con amor o ni fue que se imagino que todo va que mutta famoa joka panne mahan tai milahtia kun oli vaan kun famata jeno ma pina ne tau kun ni on ei ja koha ko herta fato mata mua pa mal kia nai tau mu te ko kuna tol ko mato ko tau tu ni ko ko kai on on awe ati ne o be mai ka tau ni o na o be malo han ga lo pai ki na ne ko ki tau tol ki ai kai ni ni tai ni tau ko ko fi mai pa mai ta
2: Ku tarufoki tau fanongo koia ko imagina ni tariu iai ai kakai fefine ta goe ko hange go mena love ka ne vela ne nai ta nai ai pe hono uhinga ko uhi ko aho ia ko he ko gulau fo ke katolika ai ta va go ni ko maria te ko mere ko kuini a hevani ko kuini o hevani he ko ai pe ngahi i mea o ko hoko ko ta fa fa kata aki ai mea go ni mato ko kautaha pātere, he koe kau pātere whoke oku, maari e koe kautaha kunau. Tawha aki pē, tōnga e ngai ako kātō asi asi, eh? Ai kui koe koe kautaha maari aia, unā honga tōnga e ngai ako koe asi asi. Kui ai kau pātere ni hiko fukau toke tā sino, fukau loea, eh? Nā wahe wahe koe, e ngai tawha aki koe ni episope. Ka koe ku wakai koe ia, ki mahina septema ko e tane i nei te whai kia e tariui a kakai whewhine hange ko mea kouke la lawe mai ki ai ko e mahu inga ko e ko nau mahu inga aini e ta whaaki ko e ni pe a kouke lawe mai pe ko e tuunga ia ko e o e whewhine i he a nofo anga o ene tama ko e kuini e no hewani
0: kuini
2: ko kuini e no hevani he kwa pa usi ibe fasio ko de hepehe na e alua te kautaha maria te huko ki hevani ku tō mā pita he mata pāpea mo ki ta mai pita i kai hika ki na huu mena tolu ki hevani kolosi mā maria ki hene ta mā tala ki ai tuange mai Sio, ke maari e koe anga koe tukuhua koe. O kako hame aia, kako e anga pe talanoa episode, kauwhanongo. Koe talanoa pe uwehua aki. Ihe kautaha maria, fere anga hi kautaha. Kakunau anta pe, ihe tokotaha. Kakunau fai ngahi ngā ue keheke. Kako e ku uhinga koe ia, ihe nau aluat whakaoluat he matpake huki he vani ta aufi mai e pita. Tafuma e pita ha kuinga tai o sisi foka pita ia. Ko tui tapu ia mo. O hange peko katnari ko otonga. O tai o sisi ia. Ka koe ko kautaha maria. Ta au fia e pita kai. Mo almo to. Ka kie. Ka foki atu heina. He kimini te tolu kwa ni ke whaos mea episode e tau programa. Pea mo keresi mea e pe. Malo.
0: Malo vito.
1: Timo pe ke fo kapiso pe te tamaka wa te fa malo la outpit outpit mona pito ko te pe hange pe te fa fa nga male pe piso ta to ki hoko ya pe ka venga ko ni ke to e ano ai fa malo la he to pit ki ai piso pe pe a ki mo ke foket ke ke fa ma opo opo pa mo ke to ki to ku ma ta po ke ta po ka ma fa malo a to a ko la ve i fo ke foi me ko ni e ta ta hi fa nao Kaya ha me fi ma o haki leka. Era crossing in if I am on ngone ki ai. Pe to fa tare me ai pe to fa le le le ki tanga ta iki. Pe o te pe me time la ki tanga ta iki. Ka ba ya ha me fi ma o ra ki ko le pe ka wifi ki fa ta ma ka i ka e ko pi so pe mo te vita. Kaya time tanga pe pi so pe ko fa ma lo la he ka po ke tu ki fa ma po po mai. Pe amo ki to ki ke le si mai to ka ta po aki e da por ka ma.
4: Amana ke tau mawa e poni, te nita pra mo lonton, te tala monua tuke amana ke hoko ato e polo kalama e pongpongi. Kere sio. Okay, se su Cristo ta famo oi pola Maria na foi di malto por calamandi. Te vita ta molonto ni na ti ha quarto, che na to ko to pe ata mo le amo yo mo. O la hin ta foi di ta nata. Amen. Wa fa ta mai alo me la Maria ma yo ni. Amen.
2: Amen. Ko fa malo atu fisope. Malo au pito fa malo atu ka uheina pa mufamana tu pe ka kumou tolu ka ufanongo ko e hafe tolu te ma te foki mai o atu e tau proklama ko e a koko ngahi reo e ngen kou la fa ka ufofa au pito e tau ngahi hiva ko e a ki e pongpong ni ko e whakakakato e ni te me he wike rea whakatonga o sea pa na fai foki ki break ka koni ma te foki mai malo au episode pe a pe ka uheina fa malo ka univela malo au pito Ai, lava nei tau por kama ki he pong pong ini. Ka ua tu pea tau mai fasi, pa mo tau taritari ai pe ki he tau toi foki mai ki he tau por kama i he pong pong ini. Malo.
1: Malo te vida. Pisope malo, pito.
2: Io malo, pisope. To fatu, eh? Malo. Ko e tau taimi ko hokto tonu e ua, pea te ua tu ai pe ha tau ngahi hiva. Pada tok fok mai hafe tolu malo.

0: koi tautai mi toi tomini te uanoa. Toi tomini te uanoa ke tolu i e pongpongini, pia koi tau fasi tai tari fokia ki e pongpongini, ne oa tui a ehe ngalu whani fō koi isa o ka hengi hengi, tai tari aki mo tolu kotope mo mea mai ki ta pokama i he pongi pongini. E, uena pe mo ne vela, koi tau ngahi fasi koi he pongpongini, koi ngahi kauhi vani kuna u kau mai ki he polopo. Ko i winga fo ke ku to o eni me ta mea papa e ta po kama faka osi ko i ui kerea faka tonga na e wata e fase e ua noa ta ko holo ke ni e one vela pe amo uena ke hongo fulu aia ke to o a ngahi fase ko ni e na kono mo ni na lo loa pe na ha a fase ko ia e ua noa ka na e lava pe ka ko ta toki fanoo lere ieni ke ngahi fase ko ni e hongo fulu kuto e to o mai ko ni ke ta unga au e aki pe mo faka malo e fu ngawe lahi ko i he wiki rea whakatonga e koe kawe inga fokia o wiki rea whakatonga e ta uni ko e hiva e mahu inga ko ia o e hiva ke whakatolonga ai e tau ngai rea pak moni pe he koe ngahi rea e koe ki tau toi ngā ki tau toi ka o mai ia e hiva ko ia e koe ka hiva koni ku tau mea tau ngā koe tau pensio aina uato ane nai mo whamanatu ka kumutol ke mo kau mai ki tau polkama o faloto ko hei lala tangi tangi. Mapu awaea si uari na whataimi, kalapu ka whataha me fwoi paongo, kalapu loto kai anō mo to e loto, kalapu whang maringi ua fitu o sune, kalapu mosi polo polo ki loto tatau, pia mo funga one taka lose o pema, pia usiri wa hufanga lupe, more falala anga, tupe taiki pae he lotu, pia pehe foki ke funga ana hulu, koe mo unga kula. Wena, kwa haolave mai ki he tau ngahi wa, ka tau kamata, malo.
1: Io a ko e ai pa malo la hera e te tama ka mai ta ni ni vela to mo fige ni ko no wa ta ma mo ke po ngi ai ko ta nga ni ko ki mo a mo so ni ko a ko ia nga hileo e ki mo na pa malo ta bi se pa malo te ki break na ta pa ko te ko mo re a ofa pe ofa pe ta ta ka so ni la la ni hange i tafe atu ki o mpia. E, o ka mao, tau lele e mo tau ki o tau fok mai ki a pin, ki o pate tau ki ki tau ki mao i ngai ki o pou tui, tau tau lele mati ki tau ki. Makai ki tau hino a ngati tamu, mai le katea ni koe, ko ngai ni he ngahi e ua no i he wike o li oja fiko. Ka ko hi fongi na e kalo anu vela si hao e, ka ngana fafatai tu tahna talawa lele i teo whahoko e, e tau polo kalama e te vita, e tau ngā hiva. Ka koi e kei kitu i whalolo, ka whoke atu, mālo.
0: Io, whamalo atu, e, uena, e, vela kua o lawe mai?
2: Mālo vita te ita, e, kei tāwhake ne, whanau atu ko whotutu mai kau hiva koi ni, kei tāwhake ni, kau hiva i loa kau tāmea ma, a, maari o e tau re tio. Mana tau ke ngā hiva koe nā tau lahi a pite uhiwa na vile vita ko mana tau ke i ako. E kusai i a peau tau tau tā, mea koe tākāse te he. Tau tau tā e mapu awai a koe mounga kula e koe. Ufas kāto kare koe mai. Kai ke ua u tā pewa o motu e tepi koe e ki fo i kāse te. Ka konga waka ni maari e te vita. Me kou tui koe koe tatau ko tope kau whanau koe pōni.
0: Koia, koia, e vela. E, uena, ko e tau pensio o eni hange ko mea ne ko tok fanong o eni ka pisope i he kune lea mai aki ai maari e koni o e pensio no o mai koia o faloto pia ko e hei lala foki tangi tangi ai fasini ta ko wate fasini ma ki mou tolu kotoa na mou kau mai ki tau polklama koia ai hikure o e whakatua merie ki a pisope Selowini si lala vea, pa peka te koe uena, peka o nevela. Selowi matai se fesi. Pe kari sia te funaki, sione ka fus finau, pensioni fifita, puku hihifo, pe pe ka merea ne paia na kai levu. So se fina a fonohema, pe pe efo ka hoklani kustafu, reko titonga, maasi tau ke iaho. Puna rei nonu, sika ngaluafe, sione tu uta, fifita reone, fifita maikolo, piula fraos malanga, pe pe efo ka a fare aisi pulutousa, pe pe he ki a pita halalilo, kumise i kaloni, pia pia ka Solomone ta apalu pia mo alani moa. Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Wate Tolkau, Saya Tayone, Amasaya Topuluka, Pape Foki, Kiakiko Funmaono, Lokantani, Peka Paula Reveni, Pamoana Popua, Afkalonihea, Taseni Ulakai, Pea Pape Foki, Kiakimotolu, Koini Kumo Asiake, Ihetau Proklamaka Wins Atai, Tamo pita halalilo ko yo to wani kun asia ke wena i he ta por kama ka pa gua ta me na tu mai ka ta to ko ko tu malo
1: io a pa pa ta pito te vi tomo ne vai ta ku ta mala e bon pongini he la la tang tang ga ta pensio fo ke ta fasta o lunga fa ma fa na au ta bit ta ko foi ma mo fo ke ni pa ko tu ko te fo ke ke ku ka si fa no re tio na me mai ni apahat te te amo island bay Ni wearing a tony, dia sista valencia otuiva, iva afkia, maria colet fale maca, penetet mateo, mina fetu ube mocalasia, un atao. O fae camotol, malos o moke mea, maigita programa, matoi si ufaki, maigita programa, o fae camotol. A pepo, o pene o lele a tueni, kia a da be ma super ko te a mai te te famono ia to fola ki me pone au fu a fat ka ko slon slave ma lo pitsi lava to patanga pe be foki o pe a mai a piro fa smalanga a o fa ka ko e pe a be foki ke a be be ni ma au e ana popo mo paula le veni pe pe ke cho sto pone na pa ma tenela o tu ko ki me ku preach Pega hei hea hina whaletau, pea close mai ki sene ni ma a Lin Teo pea mo o epi vai kite, pea mo lavi o feo mo a mai kita programa. Selu me tai se se, so vaat, malo si kao mai kita programa, pea ko ye te foke atu te vita mo ni vela, malo.
0: Io fa malo atu uhena, vela, tuku mea e fa hinga kona ki avitai tau fasi pensio e pomponi, malo vela.
2: Io malo, e te vita neogo koe, ko kamata ko ni wi te gulis ko ni te vita ko si ka wo mai ko mau me pa ik na hok pe la la foki konga ki tonga e vaka ko ne la wo tau ki tonga pe to mau mai vaka fok pa na foki mai ka ki lava pa ka to tong eh ku la fo no ni dio mai pung pogin le vita mo hina ko ko ta ni me mari ko al ki ta ni tini o val pe fare ak fin he putu ko ku lo tonga ku la ibi pe me pe ni ko si on ni ko ko tang i ku fa pa no ga to mo re tio kako fie fie ka me pango ki kiu lopo kai ngoe fifine kako ato e fasi koe ni mai kao pulau koe ni ka te koe e kaulaki ka beka mele faresiva skini ko siria ko eseta ko mawaitangi bebo ke me tui mo maria faresiva bene sione ke vini ka umaa nanuola le bebo ka mele lopa pe amo wate tolu tau junia ko Anna Muri, pia mo Sonny Levi, pia pega Hingano, pia mo Telai Fehoko, kia pia pega tanga mamai ki tanei tini, so sai a Tonga Faresiva, me tui Faresiva ka pega planite ke Witou, ka planite tau ngā Piau, Wansi ka uma Anna Taimani, pia pega te koe Melania Nisa, pia kai koe me foki, pia pe foki ke, tātako e peri tau ngā Piau, Pea kai koe be, ka peka seo ski a ka fusi pōre ki he se tuata kwenne me to tisi i tarei tini, buere pea mo kau tāme a kwenne ai mosi mosi pea me i tarei tini, pea pe hoki ki a skani, pea mo e toenga kotoa, he kai ke te kamata be toenga kotoa, kau sote o tuku, amanaki ke mou, Kato nga i ai tau tawalu ai tu association ko ni i nu sila ni pe pe fo ke freti ka uma a iloa. Te fo ka te vita.
0: I o fa malo atu vela, eh? Pea koe tau fika hongo fulu ni ke pongpong ni e pensio, hange ko mea ne lave koe ki ai a vela kou atu ai pe a fasini, pea ma a moutolu kotoa koe a kau a sotia tutuku e fonuani, pea mo e a kore ka moutolu i he ua, o e tokonaki koe ni ke apsias inilani menkuri fihanga ki koia pa moloto fare ia. Whakaho ko ai katoanga kone hono whamana tau te hawalu hono fotu a society koe ni pe koe association koe ni. Ato epe fasini pe maa ki moutolu i he pongpongini, whanau wate. Ko ato epe fasiko ni pe maa ki moutolu maa loo.

0: Ko e tautai mi to to minite fitu. To to minite fitu ki e tolu. E fatawan e pena ngola dia ia te fasin ka Maria Coretti i ka hifo pe ka ka fo pore Olivia Kupuri hai lihau. Pe pe ka sune finau pe mo iunisi halalilo pita halalilo ki taneitini ka fano rete o goya. E wena ka mafo ka tu ka te koe ko ha ha o wakai ki e tau fasi tawolunga o e pongpongi ni e wena. Malo.
1: Io a famala ta bito te no o ne velan tu mai ta o tas mala e o e pompong ni ta o pe le mo to fa ko hi ko foi ma mo ken pe a ko he la na tang tang i o lo to palas ai a ko us ma he no pe ko e ko hai he la la tang tang o lo to palas ko hi va pe ni ta hi ne princess i Princess Pule, pea o kunehanga o tuku mai ai foi nau nau fa fo ofa mai mea kotoa pe fio atmu ki tahine, e mo tahin princessi. Ai au ku foi e marata o lo fantang, e? Pulu si lau fasmo e afi, ko tupe taiki o tonga, e? Mane pito, ku kilala ting foi konga kwa ni pehe hai nite o loto nuku alofa. Ai o lo veti koula o halatoa. Ko hai ni te e ku lawe i o whatatau pe hei tain princessi. Ko e whanke man puna hine hina ma a whafo o whaku nau puna haro pe inu kalaf. Pe oi ki whaha no a lasi me vea e nau puna haro inu whafo o whae. Pe ko asi mai rewa i he fo i tau. Ai ko whatatau pe ko hi kui tahine e. Ke princessi. Bo e maari tau whaitau ane pe mai ko mahina hopo e langi taftong hei. Ai u fatata e ni hopo mai na hanga fui lang taftonga o ne hulungia i atonga koto. Ai ko fui pala ni te tapo polensia pe fita pake hanga a uhila e maalila. Ta ko ki to ote heka foket ka moa ko siweli o haa takalawa ko e ola ia o haa moe ofo e maalila. Pito pa loloto ko fui tau to e lava to to e ala ke ne loloto pa moe nao nao e mai moani ka ko fua malo pe homo mea mai ke tau aki fufua tafmala e pungpung ni ka foket te vita mowela, malo.
0: Iyo, ko fa malo atu e uena, eh? Pela kua hao tana ki mai ki he fasin?
2: Si, leita, kwa taimi fo ku fai mai mua uke ki ufa alawa ka kou maare e ki fo ki ala laisa e wa uke ina ki ki fo imea kwa nau pehe niko hea hai nite. Ma te wai lawe folo folo hake hea hai nite u kohoi ki hata whenga vai. Maari e lahi au pito au pito e ano hanga he taine kui nio omi e ai hai nite o ni hanga o tala noa i aki hao no mo pao no mo puna.
0: Oia. Oia. E ko famalo ato me vela, pa ko famalo ka selu mata i sefes, ono tuku mai ko ni ko e fau anonu haufano. I he tai wa ni maua, sio. Malo ko matua ni ua ni selu mata i sefes, e kusio goia ki he whakaiku a haufano, he kumahalo ko tu ofiha ni. Oia. Uheina, a fitu utaki mai, o kui ai a ngahi fasi pia mei e ua koi whau a whamiri koi ni, eh? A hau
2: whano.
0: Ai a
2: whano.
0: Koi a. Pia kuto fia ni, ko toki si o pagune tala mai pe e ia koi whamiri, eh? Ka ko koi a. Ko wha malo atu e selu mela se fesi malo a pito, whau a nonu hau whano, taiva ni maua koi hiva, o e princesi bilore tu kwaho tuita ko malo apito ko nga ta na ki lele i mai ni ko uhinga ko mana tu hanga pe ko ni ko os ko e faire va no foto tu o alu e vela o tauhi he ne ngo ha ka mo ni foko ne a ko hiri mai ke te bile he os e ta o fi ha me he ni pension fifita Poku hivo, o se ta fiha me jeni. E to e foki mai fa ahinga ia ke kumi me a koni. O fai a ako pe a mi ai uena. Koko me ako fa maloma be, ka se lui matai se fesi. E kau mai koni ngai me a koni. Ai ako e osa hange kogulau, o se ta fiha me jeni. Nau to e foki mai fa ahinga ia, ka osporia da tolu. Ai ate nau pehe reva, si oko hanga kau tangatani. O pe ako koi me ako kufaire i, ko hi ko se ri mata se fesi na le o mai
2: mo ni de ta he si he de ta ke la youtube
0: ko ya
2: o ku lahi ko no fehu ia he ta mai ki fa le i fo no muri ko haina le fa hi wa ko ni ko haina ne ko fa u ka hai ka mo no lau ma u ga no ta na ke ngai teita koe nā, ngā koe kaha u.
0: Koia, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea,
2: mea,
1: Eh?
0: Fefine oloto hangana. Fefine oloto hangana. Aya kwa ngu hangana. Kamu mana tu yeni, koe, aya ne mauhoa, uraki mokopuna koe ya, o, tupo uraki.
2: Koe
0: ya. Eh? Kia fuspawa.
2: Koe ya.
0: Aya koe, koe, kihe, o yai koe tu iwa.
2: Tu iwa.
0: Eh? Koe hui ngaye fo, ita, fo ilave koe ya. Koe tu ipe ya, koe tu ipe. Kate uto fagafoki, ke uto shio kihe, ke tohi, ay mea koni hange koe rave koe, kai tohi akun chalote, ne? Ay tafa koe ya. Koe ya koe fa malo watu kumise kaloni, malo opito kao mai, pe pehe ke kao tuf kapa, tufi be, owa, nime tufi be mo fanongo mai ke tau polo kalama.
2: Uwa, mo, kio. Ta mita, tamakunu nehi wa,
0: ifa. Koe ya.
2: Pe maari e mani ku, ifa, mea ya.
0: Pako ke he pe, re, oye pensio.
2: Iyo,
0: He ko, ngulah he tau ngahi konseti, kapa te tau nofo petato e konseti, ake pensio. Owa, Osi osi el laku e kato e mea ke te hamea
2: su. Ime ni osi moi ai.
0: Koia ko famaloa tu kango to, selo ima dai, malo aupito aupito e. Kau mai uheina, peamo, po tau fika hima koi ke pongpong ini, o atu e he funga anahulu koi mo unga kula. Mo unga kula, ko ta whenga mau pe ke ke whamana tu mai e weina ke ne toi ilo ange a tala noa koe ni o unga kula o ne vela. Pea kou atu e fasini pea ma mautolu whanau ho poate. Whanau poate mo whanau mai ke tau programa e pongponi kou atu e fasiko ni pea ma ang mautolu. Pea peheka ng mautolu kotoa o kumou kau mai ke tau programa he pongponi ni ka wins tahi pea pefoki ka pita halalilo. A Maria Coretti pea peheka kaufo o pore Olivia Kupu sune finau inis halalilo. Angina finau, selui matai se efesi, pea pehe ka penisoni fifita, pea mo kumisei kaloni mo kautuf kapa, ate fasikoni pea ma ang moutolu. Pea pehe foki, ate pehe fasini ma au Samson Tike, Paula Tatafu, Fereti Pani, wate toltau. Saya Tayone, ama saya Topuluka, Kiko Fulmaono, Lokantani, pea pehe ka Paula Reveni mo Anapopua, afu kaloni hea taaseni ulakai. Asa, fareais pultousa. Fenga tu ke ongo tangata kia te vita manu kia te api he foki kia ke he tangata koe na pe iyo pe me i texisi ke na a pong pong yo kau mai ke tau polo kalama ko tuku mai uhei na fahinga ke avi kia tau fika hiva pong pong ni malo
1: iyo malo pito vita mo vela one vela si ofat ke kau folau Gwena si whanawat na e te whoki mai waka, whawhetai pe unau si hao. O whaata wharisi o mwik si kau whalau pe malo si whiki na te tau ki i whatongi a psia na hoko he na, o whalai et kamoto. Kia le ko tonga ne kau mai mwik tātou, elan moa. Sion kau whus whinau a pēnai, ki afkaloni hai, afkaloni hea mwik kau whamau mi Huntley. Kia pita halalilo, ini salalilo mwik kau whanau reteo mi Dunedin. Sromon tāpalu, kumse kalon mwik kau tufkapa, so se fina fono hema. O whaat fina kakoi, malo si kau mai, Fita mai kolo mai kau tano a mei takawil. O fape mo a mai, pe bege lisat funaki, sika ngaluafe, penson fifita na kau mai muktato. Io a bebe ni, a bebe mai Planet Cars, ke ouna, John tu tamahe mo bege vaa, tale ulmo vai mara mo kau ngā we, moi tuaki mai e ngai mea lele, pe a pe foki, o fape wa a mai, Meleane pae na kan levu. O whaat meleane malo si kao makita po kama. Son finau ka fusi malo pito. Pea koia mahalo ki nao tole hetai ni kao kose atu. Ane vera mse vita malo.
2: Ia malo vita teita. Ate fasko ni mahu mike ke noloa paula leve ni ka peki ha ana pupua. Pea koia pe foki. Ato e fasini pea maau laki tui vai. Pea pe foki ki a siu. Pea mui kau flau pea mi hemri toni. Koe koe whee tangi atu wafu, pepe kia Flaxeni Junior, Tākala Junior Flaxeni, pepe kia Mofuike Tunga Fasi, Andrew Tau, ko Unaloto Kafoa, Skani Taunga, ko Peka Timote Manumua, pepe kia Ula, Whanelua Ula, pia ai ko ia befoki a te fasi ko ni ma au a a sena foto aika me pega Maria pe a mo mo Matila ko ia e devita fokati ka koi ka toki lau ate toenga ko ni anai fasi hoko
0: Io ko famalo atu e aia ko tau fika hiva ni ke pongpong ini ko mo unga kula pe me funga ana hulu ko famana tu pe mo tol ko to ta lo tonga nga u he tai ni me hange ko kumisei ka ni mo ka tu fika pa ate fas ko di ba mo tol ka nga u ko to nga fer manki pe ke ka fa uri ta ta pe taxi ka fa uri nga lori ta se ni ula kai mo mo tol ko ia o fa uri lori ko me pe ko famana tu ia tu u tu me alere ke fonu ke ua pe pe ka fred pani fredi ko me ala hi pe ke fraba ere tio mo fanongo ke ta unha hi a fasi ke mo a ki he pong pong ini ko ia ko ate fani ta tol ko to ta lo tonga nga ue ka u security ate fasi ko ni pe ma ki mo tol ka unha ue ma la vaka puna ko ta u vakana na te fok mai me tonga ko e ka ke ma u pe ko ha no u hinga pe na lava to pe na ko ko ve matangi tonga ko e ka ke ko atu ko atu e pe fasini pe ma ki motolu i he pong pong i tablo tonga nga we i he pong pong i malo
2: pa pa ta

0: Weina pape kia onevela. Koe, hangi ko lau koni ahiva weina pape e ki fra more more mu. Koe vete hia. Koe mate, koe mea kwa ki tau ilu tato ki ai. Koe kolo ai a eiki, a tamai hevani, a mate kwa ki tau ilu tato ki ai. Tuku kehe, a mea koni ko tau tia. O hangi ko mea koni na hoko. Ka ko tau siu atu koe ki he, ko tu iau, ma ku tu i falala aku. Fononga ka tangata koe ni, tari he eiki e nau kore famu. Na ungo o ngā wei, e nau hia, pe nau ilo pāwai ho nau aho.
1: Mariwa.
0: Nau ilo pāwa i ho nau aho, koe hui, pese o nau kore whamore more, i he tawhaki koto ai mo ui, pia ko tui au ki ai. Weina te tāna ki mai ke hange ko ne mela, ke tau sio ange mo tau luku luku, ki he kaweni he whau, lelei mo oni mo oni e vela, ke tau whanongo ko ia, lahi foki ai a kupehe foko e whaweni a whaifekau, a inoke masima, i he, he kai, ka ko ha ha tana ki mai uena malo
2: i a malo bitu de tu vela ne vela ki vo ke u la vet ki ta fo hiva ko ni to hi mai a i ni si si na u halalilo o ne vela ko au na fagare a tu ko i pa malo to pito i ni salilo me a i ko ni fo ko mai ka ne vela ko ne fagare a ka ko e malo bitu a sai a ko e ta fo hiva ne mo a kula ki fo ana holo O ko ki mari e pito e whare a mere, ka ki yong o wha ofa, o wha ofa pito hivani, pea koi a koi ki kore o wha more more, koi hi a kono loto mala ia, ka koi lotu. Sike mea koi hu whanga ke lotu teida mone vela ke hu whekina, O omi ha nonga o i kolosini, Mo unga kula, Koi api ko whai tutu nea tengi hea kita, pea mo utu utu fia, Si ui ke lotu ko pekia. Ai ako tana ke atlewa mo kuhanga o wha mapopo i fwohi wane pe he eiki o wha mo pe i e mata i whanau ko au ni ko pau ke to tau e ko lava e ko fesio ko i kuna i au maari e lahi au pita ko e ngai ta whaki fwohi ki tau ilo i te rita mo honu e atai mu tau au ki ta whaki ngutu ngutu e whaingata ko e te aha mea to e mo mo mai ko e kolosi pe mo e ki mo e ngai me ko ya e malo pit ka fo ke atu ka ki mo malo pit
0: e o fa malo atu e wena vela ko ha o ta na ki mai ke ivan
1: e te ta loi time ko na ke ri pe ma ho ni ma e ki fo mo le mo le loi te mi ta ka pa ku de ka pa wongo ko ho ta ma fu ko ta nga ta ki ka u e fe o tua ko mari ko wanga fa no ko ke fa u ai ra u a ai fa fe ka u ke lo loto o e ongo nei e kau tangata.
0: Koi.
1: Pea kou tui mai, ko e tangata kipi, ko ino ke foki ko ia nei e lifeline ko i tonga.
0: Koi.
1: Pea kou whanonga pa ke whainga li lea koe o mai, koe talanoa me tangata koe kaunsela.
0: Koi.
1: Pea koe ma ato, bon dia te vita. Koe ke tau whamau, ka kia te au kou tui au mo, tui ta tau au mo koe. Koe loto kotoa e kau tangata nei huhua mai bege whaifekau. Ako tui ko ia bēni nei omi e whaifekau, Ako wongo ki hei mafu e koe tonga kotoa pe. Sio ke koe mea koe e mita ko uhinga koe ki ai. Sio ke taim koe nei he mak nei he tu i ai ne hango ko pure i e ngai me. Sio ke kono ako i koe kakai, ho tau kakai.
0: Koe.
1: Tapu pe mongo mui kau whanongo. Koe nifo fitongi nifo pe.
0: Koe.
1: Ke ilo, koe fu tamate ne fi hai tonga te vita.
0: Koe pe...
1: Tutu ia.
0: Koe.
1: Tutu. O wha au fai family e nau tangi e wha mauta tonu. O kai ke ngā au e lao ia.
0: Koe.
1: Ake,

0: me o niko tau tau polo kala mai po ni o tau hangi ki tau ki fo ikawe nga e fia fini o tala mai si o ka tahani ngai mea uni hango uesia o lo kaholo
1: kai
0: tau no fo mau maru ta po mua e
1: kai
0: o maari fo malo ke fasu ke o mai koko pe koe koe ako naki pe hoko koe ako mo ui ka te tau tolo no ka atoa pe e
1: kai
0: wa malo atu ma fasu le lei
1: kai koe pe a koe uhinga lahi foki e vela mo uheina kawhanongo e kuhanga o ate fasikoni ko uhi ko tau fana ho poate
0: pa fetai ma lola
1: ko ko uhi ku na kore mai pe kina tolu ai ku ia faka to mala ia na tolu e hange ko gulau ko tau nga we ia ko tau nga we ia ke finga e kina tolu ke na foki mai o kau he society te na ma o tau atai na ko tau ma e ka o a te tau hange ko kakai ni i o sina si ata mai to ya la tupe o mai ke to fa fokin na tol ke ngai fitu ko ya
0: fitu ko ko mo na
1: ko u hinga ya ko ate fa sin ko le mai pe na tol e o ko u hinga ko na fa no ko fa fa to mala
0: fa to mala
1: ku na to
0: la ve ko na bua
1: ko ya ku na to ke ta fa ki ko e ka ku fa fa to mala e ko me ala hi pa ko hange pe ku
0: ala hi atu ala ga
1: ti o ka ke nga lo ya te au ko hina o skau he a ahi ko ia a me a ki plisone pe ana e tau lahi mahalo pe na e tau e faa pe fia e kui pale moremo i he mea tatau
0: mea tatau
1: ko ia pao kai ke puri a te au ia a e na ngai fie mau ko ia ko taimi ko na unofo hange ko ni kute alat na hu mai na taktaha pe toi tap o kfai whakato mala
0: o
1: kfai whakato mala ia pako mea utau he ku Pues ya y pe a esta mini ta si hange que ka fa fe kau. Ka pau tu ta pe tu o imagina a na tol. Ko ya nga ya mo ui o gu pe. Ko kata la hi a pe to ku ya ki a ki me a ka toni o ku lere he he YouTube e. Ko lere mai a ta hine he ne ki paiki. O bu to hi fa fu con a ICI me o lunga. One toa fuko fukonga aisi se ate tahine ko ki inge lia o ku iloto o fanga fakatapu o ku iloto fukonga aisi pako se fuko moko sia ki pe aike alu ya pako ne sio kake mea faka ofa ia ia alu reba ya hape fuha mala fahi ya ke kong aisi o to o mai ki inge li ki tua o mo uye ki inge li ko fe to o mai ki inge li ki tua ma ue fukonga aisi ya a ki fefine o i loto ia. Kai ke iro ngeri pe kaha ne mea kufai. Eh? Ko mea pena fai ngeri kone tota utu ki lalo kore ke eiki ke tokoni mai. Sio? Tari eiki a loto a ngeri a.
0: Si, ulele hake mbaka.
1: Kai, ko fai mea pe ko mea ke ai vela. Tau sio koni ke tala noa ke tangata samaritani lele.
0: Lele i koi.
1: Alu hake pe ho la ia.
0: Uka lotu. Uka lotu me kau bala kanga.
1: Ko katau he ki fo i katuni. Sio, to e ngeri ki lalo kore ke eki o lotu. Tari he eki a lotu a ngeri.
0: Wakanda ko hato kanda ne kwa kai fo i.
1: Anga he nge he o tua tari lotu a ngeri. Hawe o tua ia. O to o mai ki fefine me iloto me fukong aisi. A e fie fia ko a ngeri ke mai no kutari e igi ne loto.
0: Ne loto, mani.
1: Fefe tawa vela, fefe tawa. E kai ko, e kata wena. Ko kuhinga ani, fandong mai afkaloni e umalanga foki. E
0: beba afkaloni
1: e. Tase ni ulakai na umalanga. Ka kai ke na ulava na tolu, ke to tautu pehe, na to tautu a ngeri he peripela, vai. Kore ke eiki togoni mai ko hina e ofa mai ki a te au ta ko fetongi eni ene ngawerere sio na eiki o to ki fefine ki rot ko mea kone hau lewa ke whakau kau mea kare eiki a lota ki ngei
0: o sita pavita ke kapai mea pa whingai ke mai aha ta whanki whanki mon mano tau hi ap e lote whanga mon mano e gato du e se ta monu i a te ua
1: sio ka piula whaos malanga kata mai a piula
0: Biula, o te ke lau mai,
1: Kake, kake, uheina, uheina, ko tau fika, fika walu ko ke pongpongi ni, atu he kalapu louto kai ano.
0: Oua, oua.
1: Ko to e loto eni. Ko mea koni, ko sio ko jai he fasidi, uheina, mo vela, pia pihe ke kaufanongo, ke kaufanongo. Ko fanongo ta anoa, pe, kake fuga mo oni, kai ke fua moni o pehe koi fua fua hiri koi maya e mea koi hangi koi koi fasko na toko si am unga kula koi kau tangata me loto kayano koi kau tangata me loto kayano ai fua fua li koi maya
0: unga kula
1: koi ni ko mai fasi koi ni ato eloto ke tau si o hangi kai kai ke Cio ke poho kuata mai. Ko whanongo pe. Pe a... Ngata pe a ui ai. Kaikeu toi nofo au keu hanga wakai i pe koe mooni a tala noa. Ngata pe a ui ai. Kaikeu toi whema au keu whanongo.
0: Ito hokat
1: pe kakai. Io pe koe pena e mooni pe i kai. Ka koe whanongo pe ngai tala noa ko pe hange koni. Teke hui folaha pasporti.
0: Koe.
1: Koe. Paka i kai e toofo inifo. Te iso ka ngai mea ia kou kake uloto ai ke mto e hanga o fekumi ke he mooni e mea. Ngata pe au hoi. Pa hanga e koni ko whanongo koi ko toko taha koi nani whai koi tau tea koi wholaha pe. Koi mea ia koi ko mea ai ke ngata he ke ute tu e whanongo kei. He kua ka whanongo ia ki he mea ni ka pau ko mooni ia. Te nato hea ngato da mai mooni ia te vita. He koi ngai tala noa maari e. Koe ki fohiwa, ko kai ki ngalo e te au ki fohiwa, he mohe noa e tukua hono tā. Nasi ilai lai hono fofo ngā, he? Hake mai ka whango tā, o pehe koe tō me olunga. Aia ne ave ia ke tau a koe fale lotu, ke pehe koe tō me olunga. Ke ngai me e koko uhinga koe ki ai, uena, tuku mai hawhahinga te ave kia tau fasko ni, malo.
2: Io famala pita fica malo pom pom ini foto loto mi kala plot kaya no ate mata senu kai ta sen ofat of pe kai volo eta lori e ofat ka koi malo pit ke fred pan ke tunga ni ko ni ki pamasta no ofat freddy a ke ka famasina ko ni ko kali ko mama tangi a ko ia ko e a ke fa on kureka pe mo viola sanario ke we the people se la oscar mo klikita no pe ki sta hotel ke chali a hola ve a mo e ka nga we tiro fa smaran o ka ta na ni hena o fa ya tiro a ni na fi now lon tu plotu pe ke win stahi o fa ke to go ha koni le pa hola ni mataire a o fa to le pa ka ko e malo se ka ma kita programa pe ke si fa na ho po ate pe a wa de beni o ti ma a ki ka fa no le tio ko ni ko a pe mi he a ka un au ko to pe pe a mi a Wellington ke a Amerika mata vez mo mo to ko to pe ma lo so a mai mi hena pe a pe foxi a pe pe a kapita halalilo i nis fina halalilo mo ka u fana ore tio mi lo to te nende ma lo pito so mo a mai ko fo ga tivita vela
1: io ma lo pito e u hena e fenga mari ko ni ka wan e ki a siope siope ko at fenga mari ko ni ke ta na ki mai siope ki he ta por kala ma malo siope
3: Hoko e fitu mo mawa e me te miro tol jori ki i bongo kura. Oha, ya au heka toko tfai mui ko au o hai tini pe mo se afifita pe mo mo pekia toko au ai mua ko fotu bespoli pe mo te tabuluelo ko na mau alu ko na mau ai pe kone ego e te ange hai tini e toka iloa e tamada o kuke ilo e ahon tam he Kau mana saya boleh naik boleh abegi tapi aku tali asal nak tak asal. Asal tapi dari mana saya berharga. Kita ada pengalaman wakere pita ke itu kan? Iyo aku ilmu awal. Karena ni iya sih anak aku. Nafas fakau kau kau apa mai? Tali aku efai. Berapa hajin? Ko ha a honi ranga kere ko wa famo uien ta longa ba longa ka lele a te ki te biu ma lele lele ve pe ha ka haiki kere bi a musi a ko ku ke i lo ho a ho pe ke so ka to mai ko ma to ruini a da ke ma u ro ma ho ke ma fu ka to mai Kaike, awo hie kembea. Hie kembea. Upeo to peke teki hoko ati hao, te hike tenia hire maya.
1: Kai, ko fa malo atu, e siopi ko huiko e tantai mi, e? Iyo. Koia.
3: Maari, e mpe fui hao, me fui hiwe, ko fomata wai a tama, si sakai. Ko e nia ko siyo, e mea la heo ko mwede, e tatoon, o mai, pe ko fai nia kwenna, ufa kau kau kia hi. Pe hanga mai ko haku, ko haku, Misi ke mwohi pe ta o ake kwa ki handa pe.
1: Koia,
3: kere. Koi tu tu hoke yo ke mawo nga au ki ai.
1: Koia. Iyo, ko fa malo a chope, malo a pito kao maki tau polka lama i he pongi pongi li, malo. Ko fa atu. Koi fa malo foka chope, ene kao maki tau polka lama i he pongi pongi. Kake, weina, koi tau fasi hoko ene toi lotou ke osi. O mai foki e koe fa hinga ke avgai fasini weina, eh. E vela, fefe koe.
0: Te foki peki tanei tini ki e tako na koe fefineko i unisi e whamalo atu e i unisi mea pango peko ike hango introduce mai au kau kako toki mahino ka te au toki hau pea eke mai ka pao nau ilo ko i unisi koe te eke atu peko fea pita ke kutofi maha feke ke uhau toki ilo au koke mai ki okalani
1: si koe feito
0: ka koe feito ia upehe koe ma maha peta hei kutofi mai palani wafi tablaki mo uere ai Atko ko o tanga wele wele. O fano ko mari be foha sem halalilo. Ai ko ka ta mai. O ta ke masi. O ke ha u go bonu ia e fon wani malile ye. Ai u ka wa wele ia ta mai fa ha u be feke be. Ka o fala ka moto inis. Ta la to o fa ke se to ata ko na o e meto ti si he na ki a ka fu spore be boto nga be pe kapita be pango ka ha pita ke ka fi lo ki a ko ya to ko ta ka ke fu fi fi de alo fi lo ko ka kai ui ma pe na ga tita la ku ta la lo to na fe ki le a e ku tu ko ta ke ma ke fu ke fu imagina ka ka to pe na ke fa to nga ko ui pe te ta nai mo se ki kloi chech be wa fe be a ui a palanite
1: ko ya
0: ui la mutu ko no so frigina mate
1: ko ya
0: fu imagina ta ha hoko hoko e ku ui e ngoa ko ni ko puri a hingo na no la meta por la ka ko ta ke ko no ka ta ke la bila nga fefe ku mana tu i ki mo wa pe to to u i ma ho mo hingo ka ke a pe fas ko to a ke fa malo a tu ki ta nei tin ke ka i malai mo ki ha nga ho mo no fo he na ko o fa la ha tu ke to ko to a pe o ku i ta nei tin fa malo a tu i ki ta no no na ta fe ri na a pe fas ko ni ma mo to lo to a pe malo
1: Iyo, ko fa malo atu vela, epa ko ata pe fasini pe ama akmotoru koini ku mo kaume ke tau pokama i he pongpong ni ki a wins a tahi pe ape kapita ala lilo Maria Coretti pe ape ka kaufo ou pobre Olivia Kupu sune finau mo iunisi ala lilo angina finau, selu mea tai se fesi penisoni fifita pe ape ka kumise i kaloni mo kautuf kapa siope matapure pe ape ka piula fraosi malanga mau tolu kotoa mau mea mahe ngalo ea pa mau ngalo pe tau lo tonga ngau e pongpongini tau kai ke ngalo e tau whanau me ngai api hapo ate mau whanongo mai ke tau polka ma koe to e lo to ena me klapu louto kai ano atu mama aki mau tolu e pongpongini malo
2: iyo ole mate vita

0: koi tau fika fiha ke pompongi ni da mi he fika fitu we ka tau fika fitu ka ola vi mai we na ke fasin
1: io a fala piti vita ko ki ko fama mo la piti vita na to hia ki he ki he hivani na e tu mai pe ko pe sliva ho falo pe ka ko ni pe na ho a vi fo hiva ke ka ko higo ki to fa va va pe fa no atu ki fo hivani ta ko ko more falalanga e ka yare ma fo hiva mo fa ke more falalanga ko fu me la e e ko ki higi fa va vi fo pe he fa po ko more falalanga te ko ki vakani ko le ki na e so mo ne la fo fo la close ki ai ko api ko rakia ko angaia mo ni au pido bit fu ivan te ko yo pe mai pe ko ki fa na o pe fa tok ne pano ve ki halava fa ha me ai fa o fa bit ka ko lo to ma a ene ma ta o tua ko ki fa ma po ko fo ivan te vita pe ko ki fa amo pe ia ka ko ki mari e to ki hu ha ke ko na ke ta ra pe o ku he he ma ngo fu ha to ki vaka ke kumi nga hanga fonga ke fa ya ke me ko ni e fo hi ba ma ala pa ko ko fa malo at ko ya ne mo pe ke te nga ta he na ke ma fo hi ba aya fo hi ba ke te bit ma o ve na ole lea ke ka nga fa nga lu pe ko pe ka wa te te lo to ka ya no mo fo i a lo to at ko ya mo ya ba lo pi to mo ve ba ki ta fo ka ma ka fo ke te bit ta mo ve la ma lo
0: yo ko fa malo at o e we na ve la Kua dana ki mai?
2: Ja ka mea mea mea wei na o mea hala whakaoka watu i fola hae. E te sio, e whanua hiwa vai ni, kua ike pūri ia tau tolu.
1: Iyo,
2: iyo. Ka hake ka teo ke ki tamako ni o ku hiwa te vita whatonton mai nau. Ilo mea masi ine ne kei atere.
0: Koia.
2: Na hako masi koni kau ine kau sa atere lere.
0: Koia.
2: Hake ka teo ke ne hiki koni koe
0: a teo si liwa. Ikai, ko kehe peas, iyo, ko sione, ko... Ko
2: sione,
0: eh? Ko ki tamako kehe ke lau kone spoti, eh? Na alfa fufunga atonga, eh?
2: Ko vena ne lere masi atere.
0: Eh, ko sione a tamalahi ya aniko tamia koni, eh?
2: Oh.
0: Peau, peau a fissuri na be, winga ko jai sipoti. Eh?
2: Oh, koi.
0: Koia, eh?
2: Ko vena na fanongo dai, ko na kolo pina i tamia.
0: Koia, ko kau tamia, aia ko sione pe mahalo kei mo ui. Aia ku, ko faifikau, alo ka talauhala faifikau, pe a pehefoki ka fereunga, Nah, nak toki mahalo loat pe fere unga ta uni pe. Oh, eh? Ya, tak sia ke hingo aku ya ai fere unga. Kau tam te hine foko aku hingo aku ha ko tope me ano. A uiua, eh?
2: Oh,
0: ko fere unga, eh? Pe he ka kafoika. Fa sia ko ko fa na de tama i vai ni. Na hingo a pena tolu, eh? Ua na tu fefine o ku i ko ya ki a fifita oreva. Ai ko fifita oreva fokia ko e tu fefine ya tu po ulaki.
2: Oh,
0: ai ka tamai fokia ka rifau ki he tui hanga na ke si ke maari e koia ai ko fere unga pea mo e tamare vai taha ko kaulave
2: ko
0: fe kautamea e ke au siriva ai ko sione pe ko tui ke imo ui kui Amerika tolu ko e ai ko pe kia fa mui mui e ni a fere unga i he tauni pe ko hanga e kutui i he tauni pe
2: ai ko sio ko lo to kai anu pe au siri wa hu whakalu pe. Koi. Kau e mai ake ki here pelu.
0: Koi. Ika, koi, koi, o kong tatau pe. Ai, hange pe, koi pe ki here pelu a vaini, he, ani ko si o ne, tatau pe mo roto kai ano. O ku kehe pe, ai, fasi a koi, pe am, a, tame a, here pelu, pe amo ki kwa lavaka.
2: Lavaka, koi, keke. Koi, keke.
0: Kau ko, kore famalo atu ki a alomila, ki weringa toni, pe a pehe fo ki a likio, pe a mo a... E toke o atu e tau fasi, ko tau fika ulaki e pongi ni me funga one taka, eh? E toke atu e fasi ko ia, kumo kori me funga one taka, kaje. E wena, ko tau fika fitu fika ono, ka foke atu kate koe ke tuku mai ko hai e ave kia e tau fasi ko ni e pongi ni, malo wena.
1: Io a, atabe ia ma a, atabe ma ko Amerika, atabe ia ma a, Putos, ka pe ka David Mankia, ti puri au a misa wate kene mo na to ko to pe mi halo pe na to we na ka mai mi fitu mama o pito ki ta po ka ma pa fi sia pito mo ka mai a ko ya ko te pete vita makka ko ti ko pa pa ma le pe na to ko la pa to pe a ma na po po pa le ve o pe ki to ha mata i ka o ta hen o pa ka mo ma lo sa mo a me ki ta po ka mai ki na a fa da o pe ki a mai pe pe fo ki ki a to ada be ki ku ka o fano le tio mi a pa hat Wellington Valencia Twiva i va fnia ma le ko le fale maka a penete Mateo mi na fito uno klasi ha una ta o fala ka motor ma lo si ke me a mai ki ta pro ka ma pe bu ka mo ka fano le tio mi loto Wellington o fe mo a mai pe a o ki ka fano le tio mi Christchurch mo na to ko dobe tu ke fo ka tani tini a mai no pe ta ko pita lo i ni sa lo
0: Ko mo tolo ko tapi ni tani din. Ka foke ate vita mela. Malo. Iho fa malo atu e. Mela. Fa inga ke avga tau. Fika no ko ya i ni. O atu ya e kalapu fang maringi ko e ua fitu o sune e mela. Malo.
2: Ua fitu o sune. A tia mau ari pepe ke alute vai lolo. Ko e foka a tia mau manu kanseri sosteni i sefesi. Pe ka klotina fonua mo... a mai fea kloa matangi pe pe po ki ki a i a sisi si stau fai kai koe pefunga atu mau ai fasiko ni mau kaulak farisiva pe ka metu i farisiva so sai a farisiva pe pe ka planite tau ngā peau ki tanei tini kai koe pefunga atu ki a tangatakone o teita nai mo se ki Great Church, wa au fai pālangi ni ngā ue, se tua ta tua wha ngā ue, ka uta ki whanongo re tio a tā pē pōni, alo ngā ue, e bea se tua ta. Ko ia whuwa atu ka bau a Fred Pani, pē ke kau wha uri lori ko tua pē, peni wai no, ko tesi ngata, ko ko ula kai mo toi nga kau fauri lori ko tua pē, ko ike ulawa manatu i mou tōru kwenu fauri lori, o ko mosati pauta, pē ki alisa te te aupa, pē a mo tanela teu. A te ai fas ko ia maki mo tolu ko ia ku ia tu e malo te itaka foki
0: e o fa malo atu e la e pa ko atu e pe pa mo fasini ai fang mal me fang malingi wa fitu o sune pe ma win stai pe pe kapita la lilo maria coretti ka fo pore olivia kupu sune finau pa mo inisi hala lilo angina finau se lui matai se fesi pensoni fifita pe ka komisei kaloni mo ka utuf kapa Siope matapure, piula fagas malanga a fare ais plutousa te vita manukia mo misa watekini. Lua hoko o folanga pe apepe kia alo mila, likio pa mo tau moe anga la lotui. Ko ato ai fasini pe ma a kimotolo i he pongpongini. Pa ko ato ai pe pa moe fasini ma au e paula moa pa pe foka te vita manukeu pe mo petelo olosoni ki he ngā ue. Kapau o kumo mo ne la go na o ne vela fa hanga u e ke si fa o fa bala ni vela
2: bala ni ba si fa fa kalta
0: ko ia mo tol ko to an tablo to nga u e ko e pok pok ni nga i fare ma ki ko wa to fa si ni ka fa uri lori ka fa uri taxi ka security fa na fo bat u a fi tu ene su ne e vela
2: o va te ka go po te be si
0: ko ia o va te ka mo tol
2: mo mo ka sela tonga ko to a pe o ko ni so
0: io
2: fai nga u e
0: malo aia ko e pe o te pe fa si ni fang maringi a he fang maringi u a fi to sune ma au ta sen u la kai pe a mo e ka u mo tol ko to a me funga fonua ko e kalapu fang maringi fo ko e kalapu ia pe a me funga fonua aia ko siare iong ia pa mo e ko a te fa si ni pe a ma a mo tol I he pongi pongi ni, malo.

0: ko i tau tai mi osi tau mini te tolu pia me i he whā i he pongpong ini. E, uena kua haa o lawe mai ki he tau whika ono ko ia i he pongpong ini ko i ua fitu o sune me klap whang maringi. Malo.
1: Io, malo, pitu ko ki fo i whas tau ke i fo eni whas mana koa. I wa i bea e ki e o ngola atu ko ni mama o atu ka koe toi hana mai koe mea klap whang maringi a te vita mo ne vela. U toi hi wa i mai he funga whonua ia ni u toi fu ufa ka ofa au pitu pitu e. A kake, o koe fo i hiwa pene u tau ke i lo i tah kotope. A mea no ko fi, ko fi tāna mo oni, pia nengo ne kai ke hoko, ka aku i fo pe mo whakalata fo i historia tala noa e o fo i hivani. Koe ofa mo oni, mo fo i ofa na viviri, e. Tau lo fu e ofa mo i mana tu, ka i kai ke whahahanu, hene te ilo i te, e. Te imbo u te ala ki a mea u te loto te ki ai, te whahahanu ia, e. Na tau pe kui whainga ta, whainga fua. Ko fui mena maari e pe he to ai hou, pe au kakao, pe au mi more, e. Pena aku mei mate ka ko toi manatu i hake oi. Tako whai te manatu i te whai mo ui e. Ake ki ai. Keke, ka wene hima maari ua fito sune, fita hana o mooni. Ko ia ka oku pena o lere mo toko tope, mo toko me mai ki tau ko kama. Ko poke te tita manuela. Malo.
0: Io fa malo tu eina. Pela, kua hao ki tana ki mai ki he whangu malingi.
2: Si, te vita, mwode lao hi ba. Hu mai kada fang maringi ke ya we mo de la wa ba to ke ba to ki u tu ya ke ai to ki ta ta ke ko ki fo ile a ko di ko o ko maria e te pa no lo ta no ke ki na hi wan ni ko fo ile ko be we na e ko ke moto ke u alu he ka o ko pare ke pe ku ta la le pe ma pe fin ne te ku te o fai ke te alu he te vita ko be e ko na moi mate na moi fuloto o se ni e ta ku kai ke matunga ka fa no be ta no ko fa we ni ko ta mai ko ka ta ha la ba ka so ti tu tu ta pa ko ni la fa ka le fu ka ka we ni e ka kai ko matunga ko ko te ko so ti a pe ko pa ve po pula ma ka tu nga nga be lo to la ko e ofa ko e me ai au ne hango o fatu ho tau lo bafu ke tau lava o ikuna i hawhai ngame a e. Kaka yung maari lahi amino te itaka kawe ni fe hiwa ni te te foko o puke fo hiwa ni kako lau ho mao e hinga hiwa ni masi i ko ho mao e alo puke fo hiwa ni avo tau tau ta ke fwa moe moe a kia po kia tu e ni e.
0: Iyo ko fa malo atu vela e tange pe koe kamea koni kuke lave koe ki uafitu o o sune e vela e.
2: Koia.
0: Ko osi alu foki ke ko alu au ki longo mapu o tu e fanga koe ni fai mia e kakau ki hunga.
2: Koia.
0: Man tu i tam sotia ko ne tuk malo lo he ni. Na walo
2: e tuk. Ke fahu ai. Fai te kau e.
0: Fai te kau e.
2: Na ma oa tuk e putu koia.
0: Koia.
2: Ko fato ngai hopa.
0: Koe, mui ngā whoki koe hunga.
2: Koe.
0: Koe hunga. Tato ko hangi ko mea pilawe koe ki hai, toko lahi kakai gawa uia na kengi na uila na tolu. Pea oho vare pa moe ka toko lahi, he nau huu mai koe kua au kou tango tu atu.
2: Koe.
0: Kese ke hanga koe family ene pehe. Toki i lau ki mui hanga koe lau koe historia, historia masi i na tau ki ahi e so ti ahi.
2: Koe te olo e nai ha.
0: Pea alu koe, alu pe me hene ka kohi ula, kohi ua, kohi tolu. Ape ko sati ni toi paki. Kai paki e ua, kai lava taha paki e fo i taha.
2: Koe.
0: Aika fo i taha e kuini.
2: Io, coia bene andavo fe quindi.
0: Coia. Ai awe. Ka ku te mari e ia. Pe hange ko ni neongo ne so tia ka te fanongo e lao no historia. Ka fai e sou. Ku ne mau ia ngu e lahita ha. Ai no vau e. Vanila pe ko e kawa pe ko e. Te se ore wa ke fai nga me a mari e. So tia pe ia ka ko e ne.
2: Fai nga lo to lahi ko te mau e so tia.
0: Coia.
2: O kai ke ai a ka mea tai aunga. Koe rea pekui, ko aha mea ko aunga.
0: Aunga, koe ia. Koe ia ko whamalo atu ki a Kika Mateo, pia pehe ka kōpano moi moi tatafu, pia pehe ka futa helu. Sion Davo, se mo tukui asi mani.
2: Ei, koe pai pai na tele.
0: A Sion Davo ki he ke tau.
2: Sion.
0: Ke tau a ngā wehe pōni, eh. Pia ko atu e pepa moi fasikoni ma au Kika, pia pehe fo ki a Fine Mateo, ko tili tiloi a Maria pa pehe ke a fine Mateo Tiloi, pea peheka Maria Fosta Tokai, pea Mokika, pea peheki a Petiola Tokai, pea mei Hamiltoni, eh? Ko o atu e fasiko ni, pea maa motol, kau whanongore te oko ni, pea mei Hamiltoni. Uheina, aia koe tau fika fiha ni ke pongpong ni, fika ni mai ke pongpong ni, atu e kalap mos mosi koe polo polo ki loto tatau. Tuku mai, uheina, hafahinga mehena, maa loo.
1: I a mga pito a David mo nevera a ofake o ku CK a mai a e a mera ne pa na kan levo mala pito a mai kita po formation final ka fusi a pe foki o pe o ku si a mai mo e kau a ka e kau ka no hi na me loto o kana ni na ko tu na o ke a pe mo fa mama o ko pe e on rea te da nga hi hi va e pon pon ka motor lua ha ko falanga malo si ke ka me kita po kama ka pe fo ka alo mi la mo ka o fa no re tio me loto belinga toni malo pitso mo ki a mai pe a pe fo ki a ki he a te pe ia pa ma selu mata se fes malo mo si a mai mo to ki ta programa pe a ko tu i mahalo na toria na angi na final a piro fa smalanga fi a mai a le po halan mata e malo pito fi ki ka mai te ki si a te pe me fana o ka fana ho pa te te vita malo sina ki a mai ki ta programa pe ka ta se ni ula kai malo pito ka po ke malo
0: io malo uena e vela tu mai fa inga kona malo
2: io malo bido e te vita a te fasco di ba u mosese ka pe ki a sia folagola ko ko e vuga te be te ta taufa mosese te de fufu pe ka foko vi habili a ko flaxeni ta un apeau pe a pe foki a te fasini ma motor ko ta pe ni a ta ga tu afu paula leveni pe ka fa ne lua ula ti mo sin man mu pe ki a Shelly Louis, Kosoane, Sosaia, Pepe, Katoa Frisiva, Ingano, Kotelai, Pepe, Kaana, Peka Masoni, Mere Alopa, Kawa, Wate Tolutau Junior, at Pepe, Kika, Wate Tolutau, Pepe, Kia Siniwa, or Pepe Fano Maidroa, Pepe, Kia Kiko, Fui Maono, Pepe, Kalupe, Kim Mangere, Pepe, Family, Fanao for Mobuna, ki mangere o atu pe au pitahola pe pe foki ki a te koe te vita nai mo se i koe chets pe a ki a planite ka uma a saia a falisiva pe a mo metu i falisiva ki e nofoanga mo aptanga mamahi ki tane i tini ai ka u pe pe ke ka u faikawa ko toa pe ku kai ke ulaba manatua ki moutolo e poni atu e fasiko ni ma ki moutolo pa mamaha ki tano a hina te itai
0: Io, malo. Fa malo a tu, perché a te per fascioni, per ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel like you have a yatu ya Samoa ni tu la ta lo fa lava, ma lo se fu ma le langi ma. O si mai lo le fa fonga i telefoni o le stofi sfulo se te ma lo afelo sfulo no, ale lima to le tasi PIPMN ya te roang. Sao nō le taita o New Zealand First le fionga wā wasa mana ia Winston Peters e te tau i tangata o na avea ma tangata anu o New Zealand na ia ma wale pensione mwhai ai o na pālota. Sa fa alele nei fa amatalanga o fai ala na pātis fa ai unga fai ngatā i le po o ai te tau na anga wā moa ia te tau fa abitoa ma wanoa tā ua au le io o le fai ngā pālota tele. Na faala wilo ele New Zealand First ele vai essa tolwai a foi filifili ele New Zealand First e na tangata nu o New Zealand yang va a mole New Zealand super mole lua fe los fluiva o tau nu i carry bus se vai ngol vai nga o New Zealand ole ala tu nga lu fa tasi mole ole o carry bus e la foi ni fana sa tu toi mole tau lo na lu na langi ele fa pa pa ina E silia ma le fase lau au penga wa avesea ma le poni men spanka i le taulanga o pesio. Fai mai le New Zealand Defence Force o le ala fua i nei fana i se one one tu ufua i le intangata o nofua i ma le saonga le mu. Mo tangata o le unofu ma ngā lue pesio o fai ale nei ngā lue ngai avesea se la matianga o lewa ona iai ma i se nofuanga o lo si o mia e fale nofuanga fai tele ma fale o le malo. Ole avave ono mwhai te ngata talo sanga po applicants mo visa New Zealand i tonga. Ono wha o ngaina se awala whai ngofi o talo sanga. E ala se nofu anga fomo o talo sanga visa New Zealand i nuku alofa. Family Immigration New Zealand, ole afa a ngai yoi ale nofu anga fomo ele se ngofua a sao. Le wha alia le wha atono ngā luenga mō mātū ma le Pasifika ya Janine Parsons. Wala tō ngā lulue i e whai ngofio na maua o unanga o visa mō tangata talu sanga i tonga. Ma le alango lango le nofuanga tangata talu sanga i se au wala wha a whai ngofie. Wot salaina e nauru po o nao ero lona ofisa ampasa i Yerusalema ma aviai mātunu o lona tolu le Pasifika wa au sia lea tūlanga. Family Superintendent o Nauru ya Lionel Ajimaya, wa awi na atu se au ila langi ili tu ulangu wala to wo yai. Family Minister alwa ifafo Israelu ya Gideon Saan, wa tautino Israelu, ole a awi na atu mea fai ngalu nga faafo mai, medical equipment, ma vai tau mafa u faa mamaina, mo na wero. Na si esi atu Mr. Sa'a isuba ya yuni ina uwa mae ala titala ino la mpasafo wa fiti i Yerusalema isi sa'a uninga sa'a wale pale mio Israelu o Benjamin Netanyahu. Esi lia mali sifulu afi tangata fai ngarenga na malo sa'a faile solo tite e i aai po o senta sifulu lua ole atunuu ili aso ananafi. Olo mana o mi aai e tangata fai ngarenga na malo le si iti o tatongi e fitau le lei ma le tau le soifuanga. Family Minister o tupe ya Nicola Willis, ole toi faa leleia po le overhaul, ole a faa iti tia imita ngā lue ngā malo, ai faa te leina le faa o ngā ole AI po le poto teknolosi, ma isi mea faa ngā lue ngā, ma tili iwa tuai ni tupe faa sao se tele. Family faa lau tusi o le Public Service Association ya Dwayne Leo, ele ma faa iti ngatu faa ngā lue ngā malo, ono faa wau au au nanga la tuti faa tinoina, ono ole le lavo tupe le malo. Ma le tala fa'ai O se ilo ilonga talua i neyo a o onga, wa fa'ali ele a fa'o te maitila iti Pasifika, o lo ia onga a mata, wa fa'a te leina ile lima te si maleono pasene, ile vaa le lua afi sifulu iwa, ma le lua afi lua sifulu lima. Pe itai, o lo ia ni polenga fi ita, e ubinga le fa'a iti tio le a fa'i fa'i a onga a ngaba'a ale Pacific, ale Pasifika ECE, ma le lua afi tolu salau iwa lima, ile lua afi sifulu lua. Family Suipule o le AUT Pasifika ya Dr. Jacoba Matapo, ele na usifa afita auni lea ili Pasifika, ase polenga ipulenga wa onga ili atunu u atoa. Samo telefona o li neyasu manutele ina lau tapua inga, inga pulai Maria Makelita tuu, so ifua.
2: 531 PI.